0: mo bi ogan mo tu bi ogan jajo yin oluwa laaro olo pa omo bi eyi oju o bi ba se ti anu e wo bi ota o ba ti sa ologbe bi ba se ti fe ah ota fe kan wa oti ni oluwa lo ku oyo a fe ki haleluya meje si adani waye ise agbara re po lori aye wa eja ke gan ni o eyin te mo pe oluwa da loto baba jajo ke haleluya meje 1 2 go
1: haleluya haleluya

0: ma koko so bayi pe mo si wa ni ipele onje o agbara ti onje funra re ni boya ni ojo Wednesday ni mo so ngba ti oluwa gan fe fi ajagbe elija oni o jeun ko de jeun lekan o tun lo o tun ran angeli si pe eni o jeun si o tori pe irin ajo yeji emi awon wole won fe ririn ajo emi won ni o jeun ninu ara kadaberu abadaya nadas oga iyen lo je amo wi pe sori onje funra re ijinle ni mo ti so fun wa pe enikeni o le gbe ni aye yi to ba yo onje ku be ni sa ojo to ti bere si so pe won o jeun mo nikan ti mo ku lara re die die titi yo fi de bi emi be ni sa eyi kan wa nbi ohun ti oluwa ran mi laaro yi ni mo fe ke fiyesi da mi gbo sa o ni nti oluwa ran mi mo bi o ni nti oluwa ran mi ben eyin kan wa te gbo mi bayi ti ma fe ke fiye si ma fe ke fi okan yin si mezabari abadaye nadalia gada ma fe ke fi okan yin si dada wo bi njo je mo pe oluwa kun fun anu o si ku fun agbara ni aro yi o le fun wo na ni onje oba o le yonda onje iserere fun o oluwa ni omo ku awon eyan jo ni ojo Sunday so pe ki gbogbo yin ki e jumo je onje adidun papo esa mi o so wi pe a ma je lototo a ma je papo ni sa o ma dabi igba ti eyan se ase it will be like a feast then esa oh mo ti so fun awon ara abekuta ni ana ona ta ma gbegba mo wa be ogan esa a se be ni ibadan ni ojo Sunday na wobi to ba je wi pe onje ogo ni won gba lenu e je ka jo duo papo awo omo Olorun ka jo ka ji jo jeun papo ninu awo kan na esa e wa wo nti o sele sa ma belia dayana ve kwadaya Jesu joko ti awon omo yin re won ji jo jeun papo eh ko to fi won le because ni won gba te ba ti jo jeun papo e ti jo wa ninu majemu kankan na be ni sa bi ma ti se ni abekuta na niyan majemu to sise fun mi gbodo sise fun eyin na be ni mi ojo Sunday sa e wa la o si pelu oyin e wo bi sa gbogbo wa la di jo je papo o ma kun fun agbara gan mazavaria badaya nadalia baa gbogbo to ba le se ni ko se ko fi darapo olorun awon baba mi lo ran ni mo bi ogan ni mazavaria mana kedalia mo bi ogan ni o e ja wo nti ada ni waye fe se wo bi awon kan ni won fi agbara okoko gba onje to da ku lenu e be ni sa mo mo nti mo so asiri nbe ninu onje mo fe ke kiesi eh gbogbo eni ti o ba si jo onje gidi esa yo gba agbara oluwa asiri nbe ninu onje mi o le ka tan fun e asiri nbe nbe eyin kan wa nbi eyin funra yin gan o mo pe n to fa niyen o ti funra lara re o ti gbe onje to ye ko je bayi o ti gbe fun ota o wa de waju olore o wa n bere fun eto re agbara yen wa n bere o n so pe se bi wo lo gbe onje re le se bi wo lo so pe o fe onje oba mo se bi wo lo gba onje eru enikan ni bo mo se mo nigba ti iso to fowo ara re sa to gbe ogo re fun aburo re nitori onje lasan esa o fi onje lasan o si fi ta ogo re danu ni jona ti aburo re si nbi pe ogo akobi lo ma fun mi o oni kina pe logo akobi ogo akobi ko ogo akobi ni ebi npa mi o nso nipa ogo akobi tori pe ko ni isiniye tori ko mo pe onje jura won lo onje wa ta nfe nu je onje wa ta nfi oju je onje wa ta nfi eti je egba mi gbo sa onje wa ta nfi abe je onje oju be ti ro yen lo opo awon to jabo nibi yara ogo e kiesi sa onje lo ja won bo opo awon ti won gbe ogo won pada lo nu sare ti won ori lo esa onje ni mo le so fun e be ni sa bi oju eniyan ba bi o ba ri n to ye ko ri esa o sese ko je po ti je majele re oluwa lo ran mi laaro a fe gbadua meji ki n to so pe o di ola e kiesi iso fun mi ni ogo akobi re iso de gbe ogo re le aburo re de fun ni asaro pupa o de gba asaro o de nje o de so pe mo fun o ni ogo akobi ki lo fe se fun mi sugbon ni ojo kan iso fun ra re ti gbagbe eni ti yo fi ontelu ogo akobi ba de o ba ni iso lo wa unje wa lo jona ni mo mo pe te ba sonu nipa unje esa wo bere lowo yin pada nipa unje madavaru abahadaya opo awon to je wi pe ohun ti o ye kan je ni won je tan fi sogolu e kiesi sa ebi npa won bayi won fi unje bere lowo won emi awon wuli omo nina kuna o sonu nipa onje nitori pe oro aye lo wa loju e o gba ogun ibi e o fe lo je tan esa ngba to si gba ngba to na tan o o bere si jo onje lede ibi onje lede na lo ti mo pe nkan ti de ba o eyin kan wa bi e ti jule won wa fi bi ebi bere lowo yin oluwa lo ran mi o Oluwa ni ka gbadua iso lo pa eran wa iso ba denu gbo o ba wa eran fun igba koko iso ri o iso to je pe to ba loko laaro ko to dosan iso ti de o ti mu eran de iso loko eleyi o iso tete reran pa o to ba ti ku die ki iso peran asaru ojo si esa ali eran ku waju e to ba ti ku die ki so peran e kiesi sa aso tele ojo si pe ere kini ogo akobi yo se fun mi ali eran ku waju e iso wa bere si damu ai mo ya akobi tan damu ninu aye nitori wi pe won ti je nti o ye kan je ai mo ya akobi ti o le se bi adari mo ai mo ya oko ti o le se bi oko mo won wa ndamu ninu iju won wa eran lati pa sugbon won ori eran pa won wa ndamu won wa se bi eru won wa ndamu awon eyan gbadua fun won sugba adua won ko gba esa won wa ndamu baba iso nreti iso ma to de iso ma to de iso ma to de iso mo de o iso wa ndamu kiri ko wa tete peran e kiesi sa eni to ni asaro to gbe asaro re to gbe le fun iso won ba pe won ni wi pe iwo ti gba oko akobi lojo si o ya kuku wa claim e bayi won ni o gberan lo fun baba o mo gbe eran lo o ngba to de waju baba baba kuku mo po nko lo ni baba bo le se kankan e gbon ti baba so ni baba so pe ara ni ara iso ohun ni ohun Jacob baba kuku mo bo babo le se kankan e kiesi sa baba sure nitori ipo gbonje wa fun mi bi o ti e se wo lo ye ko gba iwo ni gbogbo ile yi o mo sin iwo ni gbogbo iran yi o mo dide fun emi awo wuni baba re bere si sure fun baba re bere si sure fun nigba to sure tan eni to je asaru ojo si iyen ba de o ti late nitori pe o ti je ti o ye ko je egbe oro oluwa eyin ti won fun ni majele je loju orun ti won ni ke ma seru loju aye eyin ti won fun ni onje ru je loju orun ti won ni ke ma seru loju aye mo duo ninu ase oluwa mo so tele bi e ba sabe loni atuole
1: amen
0: loni atuole
1: amen
0: ase oluwa ni mo lo rabaya hade ki abade nu abaya gadala ase oluwa ni mo lo majamu ipe yi ni mo lo on gbogbo ti alagbara okunkun lo on gbogbo ti alagbara okunkun se si aye re loju orun to fi je je liri to fi je bi eru bi o ba sami o ma je mu pa
1: amen
0: ma je mu pa
1: amen
0: omo bere kan gbo mi e waju eni ti ma lo ji fun gba mi gbo iwo lo ye ko ma bu awon ti won bu eyi emi awon wuli o se ni laanu no ki se bi to ye ko wa niyan ojo I ti pe seyi die ni odun 2014 emi ati ore mi ajolo je onibuka ni ikotun esa omo bere kan wa nbe o lo wa gbo mi sewo fun wa mo tejumo mo nwo ebo lo nso mo nwo mo tejumo mo kiesi pe omo odo loka lo se mo wa so fun ore mi mo ni wo omo bere sinjo mo pe ile oba lo ye ko wa oni mo tuti bere o pe won iriran le oloka o kan mo ro pe o fe fi ran je amola o fe ni o so be mi atore mi se mo fira wa sere ngba na ni esa o to ni mo de nso e wo bi ki se omo odo loka lo ye ko mo se igba ti o pada wa le keji to fe wa pale mo ebo to so lo je kore mi kiesi ore mi wa wo mi pe ah o to lo so o se ki se pe won ti yi kadara re pada o ti mo so lojo na ni mo ranti ninu adua yi mo ni no sori aso to wa lorun e aso eru lo nbe lorun e mo ni enikeni to ba ni aso eru lorun o nje eru lo ma je mo ni sori bi ta tin jeun yi won le gba ko jeun be to ba fe jeun eyin ni o lo esa awon abotan fa wa yi won ni gba ko fi jeun abo ti won yato iru obe tan ma fa won yato esa won bi da ko so pe on fe je ogunfe won ki pori pon gba e fun eni ti aso eru ba nbe lorun e e gba mi gbo onje eru lo ma je won ki fun eni ti aso ba nbe lorun e won ki fun won lo onje eru eni ti aso eru ba nbe lorun e ni won ma fun onje eru si lenu bi mo se so lojo na niyan ore mi pa lolo ta fi ko be eyin kan nbe ni bi se ki se pe aso eru la gbe si olorun tori e ti aso eru ba nbe lorun e onje eru lo ma je e kiesi sa ba iya to bi Jacob ko je ki Jacob lo sodo baba re pelu aso re emi awo woli nitori eni ti aso eru ba nbe lorun e o je eru lo ma je iya re so pe no o le lo be aṣọ akọbi la ma gbe fun o bo ti e je pe wo ko ni akọbi ṣugbọn to ba ti wo aṣọ akọbi iri akọbi ni won ma su fun o tori eni to ba wo aṣọ oba oni won ma su ri oba fun e gbo nti mo so daada nigba ti joseph fe tumo ala fun farao farao ni e ma jo wa waju mi be e lo paro aṣọ fun eni to ba wo aṣọ eru esa oje eru lo ma je en to afẹ fi pari eniyan gbogbo eniyan ni o gbadua mi o mo bo se le se o je ajo jeun papo ni ojo sunday wo bi onje oba loluwa ni ki pe the feast of the king onje awon oba asi oba be ni oluwa ni omo eku awon eyanjo e wa je onje oba papo emi awon wuli eyin kan wa bi eje ajo gbadua e pi oruko jesu eyi ta so eru se lorun mi ti to oluwa ya e fi na ya eyi ta so eru se lorun mi ti to mi o fe jo nje ru mo e ta so eru se lorun mi ti to oluwa o ya adua
1: oruko jesu
0: maya na baro abada ya gada le betoni eta seru se
1: loro bete to
0: ti to
1: o ti to
0: o ti to
1: eya
0: seru se loro
1: eya
0: eya eya eya
1: eya
0: eya
1: eya
0: eya
1: eya
0: eya
1: eya
0: eya
1: eya
0: eya
1: eya
0: eya
1: eya
0: eya
1: eya
0: eya
1: eya
0: eya Abeta Jesu Oluwa wa
1: Amen
0: ti mo so fun yi to ba le sise lori e dada wa ri pe iwo na wa ba won je won ba ben to ba le sise lori e dada ki lo de ti mo fi so be eyin kan wa nbi sa gba mi gbo on te nilo wo bi oni ke kan claim e pe ki oluwa ko ya aso eruko ko fun yin ni aso ba mo tenu mo gan ni injo yen ti mo ko ni ikotun mo lo fi gbadua le ni ojo na ni oluwa si mi niye bi enikeni to ba wo aso eru onje eru ni o mo je fun igba kokko mi o gbon bi kankan ri ni bi ti a joko si yen mo ti so fun ore mi esa onikaluku wa pa loloko be ni ebu enu omobirin ye duro esa ebo lo nfo bo bo se nso ebo to omo odo loka lo nse mo wa so fun ore mi mo ni wo bi sa ta ba mura ki aso eru kuro eyan le ni pe ko mo seru egbe ai mo ye sa o mana baru abadaya na ni odun na emi atore mi ajo mo nlo bi kan mo ni se bo mo bi ta mo nlo ti won ti mo npe owo fa wa iranse olohun mo ni ta ba tete gbadua mo ni ba won kan se ma gba ti won fi ku niyan sa won mo gba lojojumo be esa ipe won o de ni ku la be yen abe bi to ma wa na niyan be ni sa inti ipe ti won wa se laye ni pe ka won duo laarin awon omo olohun ka won de mo gba ore ti won ba fe fun awon iranse olohun koju be inti ita won waye lati wa se niyan mo ni odijo ta ba to ko pe awa na nilo lati wa asoba odijo ta ba to ko ipe ni grade bi agbara olohun ba ti bo sinu aye eyan toni bi ori ofe ba ti toni bi anu ba ti sise toni esa ko de ni se iyoyo oku to jidide ko ni se oye afoju to laju e ko ni se oye eri to gba ai mo ye awon ti won ni eri to po ninu church won esa ti aye o de mo koro ibi ti church won wa be ni sa wo bi nti mo so ni pe ki eni ta pe gangan ki aso eru koko lorun e tori bi aso eru o ba ku o onje eru le yin o mo je bi aso eru o ba ku o onje eru le yin o mo je eran ti nigba ta gbe aso eriwo Joshua omo Nuni eri n to nsele bi eniyan ba ti gbo aso eru le onje eru ni yo mo je mi o ni so ju bayi lo ma tenu mo ni ola tori wipe ko si akoko fun mi mo won ti sewo si mi ninu kulu studio yi eyin kan gbo mi te ni ori ofe ma bi ogan jo nitori olohun iwo na wa gbogbo ona ni olasa ja jo jeun oba papo feast of the king o ma ni agbara o ma live rua badaya na delia ipade ti o ni agbara ni jo sunday feast of the king eyin ke wa gbogbo ona sa e ja jo gbadua wo bi mo be gan ni abekuta ago mefa si ago mesan feast of the king ni iwo road ni ibadan ago mesan si ago mejila feast of the king o mama ni agbara ni church wa ni apete ago mewa si ago kan feast of the king o mama ni agbara wo gbe eyin te ba le darapo a wo bi emi gan ma joko bayi pelu awon eyan nigba ta jo mo ti owo bonu awo kankan na bayi ta jo mo jeun onje oba ni a fe je papo ni emi o mo bo se le se mi o mo bo se le se sa e ya na barua badaya na dalia gahana to ba di ola ma ni ki gbogbo eniyan ki won mu ore ore fun asi oba yen ma ni kan mu dani gbogbo en to ba ma darapo ninu ipade ma ni kan fi ore silu envelope kan mu ore fun asi asi oba wa ri nti o sele gba mi gbosa kilode ti o fi mu ore wa gbogbo nje teyan ba je lofe ni oda be ni sa gbogbo nje teyan ba je ni free esa o buru gan and that is why ti jesu o fi fun awon eyan yen lo nje lofe o ni wi pe kile yin ni ikini te ni gbogbo nje ti eyan ba je lofe oloburu enikan ni daddy kile nso yi e bere lowo iso iso so fun yin onje to je lofe lo da wa laale e bere lowo samson ko meni to fi oyin sinu kinun o ba nbe ni onje to je lofe na lo da wa laale gbogbo nje te eyan ba je lofe wahala ni sa ko da be ni mo lo fa to je pe

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday ojo ketala ojo ti number re o se pin ojo to je wipo gogo aye re o ni se pin ko si enikeni ti o bo du gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe oni ni ojo saturday ojo ketala osu elekefa odun 2026 mo tun wole kan le sinu le yin laaro kutukutu pastor dekunle epafras wole yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan yi gbogbo eyan omo olohun e dide nle ja jolo ki baba mi baba re eyin te ba dide won ni kin gbadua ifun to si wa ki jesu to ba le gbe ranle loni ojo saturday bo se gbo mi yen eniyan kankan ki ba iku dunu gbo mi ti ri enikan ti n ba efan ti mo ba du odan se re ye leke leke yen awon eyan ki ba du ikefun enikan ni se npofo ni mi kuku pofo bi yo ba se gbe kale niyan ire to gbe wale aye ibukun re gbogbo nkan to je ti e a lo ni lowo gbo ni dumo lowo e si ami ke jense mo le be se ndide in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olohun mo kiyin le kan si pastor dekunle epafras woli yin lori afefe ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank e wo mi sa e ma bo ni bi pepe mommy e ma bo ni bi pepe daddy nkan ta mo lo se bi pepe ni pe a lo mo ki ko si omo ti o mo wo we ti o ni ba gba jeun bawo lo se ki baba re baba mi pe o ku ojumo ti o ni yo wo nje ah iwo to ba se po lo nikan ni baba re o nikan lo bekele e dide sai dide ma e wa do bale mommy e kunle e kan ja so fun ko se gan pe ko si nta le fi we eni baba mi ni baba re ni baba mi ni o baba mi ni engineer eje gbogbo wo do bale ka mo fi han pe o na nikan ni baba wa iwo nikan ni mo ba wi laaro.

gbọ eyin omo Olorun bo se dobale yen ni oyika otun e yika osi mummy e gbosuba fun pe Oluwa iwo n baba mi mi ni pada leyin o iwo la lati leyin mi Olorun a gbe oga o tori pe wo la lati leyin wa oba to ju oba lo ipa ninu ipa ti ase ninu ase kiki mole kiki ogo ogo ni fun o Jesu mummy e dide daddy e dide nle se leke hallelujah nla meje oro angeli na mo si mu ibi ti mo ti pade awon eyan lori Facebook ati YouTube lana ti mo ni ki won mu isana ma wa ni ago mefa laaro 6 a.m. eni kan le wa be ni mo ti so fa awon eyan lana iwo na join wa e kan mu isana ati anointing won ite ni lowo o si n ta se ti e leyin ti e mu nkan to da jade afa won ti o ba tele hallelujah meje mo to ni eke yi awon ti an fe ki Olorun o se weekend fun won and on ti si nbembe to mo so na ni pe baba se weekend fun mi angeli re ko gbe mi jade loni angeli re ko wa se weekend fun mi eyin to e ba gbagbo where are you gbogbo eyin omo Olorun e dide hallelujah meje ogo mefa la se gbogbo oje 13 gbogbo eyin te fe ki won bo du to ni gba ki won bo du ri ayo e somebody stand up and shout say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah anaminu amena shahala etewo mo momo de angeli si oni boluwa se nbe ti emi nbe laye ki won yo si o lose yi ki won yo si o loni ojo Saturday ojo ketala angeli ta yan ti o ko se weekend fun oloruko Jesu to ba se wi pe malaika ni won je n toto iyen tumo si messenger mo ti bere si waasu lori angeli te ba gbagbe mo mi ara won kan ti mo so nipa won angeli ni pe they are messenger emi mo preacher ati so number 1 number 2 e ja won ti eleketa tumo si nipa won angeli mo fe ke ni oye to kun nipa won so that oh ni mo le woli kan tabi pastor kan ka ki aye mo ti wo na ba mo ko ni angeli to le engage sise atojo ti woli ti ndun ti ntele ti mo ti ma gbara ti Olorun fun mi lori awon angeli oni mo ti nlo without wasting time e je nbere bayi e gbe owo yen si oju yin eni lato ni lo mo ri na ri angeli mi ma dari mi ki se yen nikan bi e ba je oluka bibeli yin ninu we Genesis chapter 24 verse 7 and verse 40 bibeli so nipa Eliasa omo odo Abraham o fe lo mu yawo fun Isaac bibeli so wi pe o si

o ni angeli baba mi Abraham dari mi mo fe mu yawo esa eyin omo gegeke ojo to ba ti mo po setan eyin brother to ba ti mo po setan to ba fe mu yawo mo dare lamu call your angel pe joja jo mu birin ti mo fe fe nigba ti mo dagba ninu church wa yi mo bere si ri awon obirin ti an buru awon 13 yan fe fe mi nikan gbogbo won si buru won ma so nje wa iyan e je o mo gbe pamo ni orisirisi ni won mo wa ri pe mo ti wonu confusion pe mo ti daran bawo ni mi se ni simu angeli mo consult pe jo angeli mi mo je nla la kankan bayi mi mo bi mo se le ri na mo dari mi se to bada won kan korin riyasa tan bi won se pari riyasa emi wa ni church ni ago marun ojo yen bi oju ti se nlo okan wa kimi bo se nbo keke she was very young okan wa ba mi ke oni ah oba konle oni odabo mo nlole ngba mo ri bi won se sise tan ninu choir mo kan so na wo si lo kan ni mo ni I love my sister o lojo ko yen oro yen jade pelu anointing mo dupe ko ni mo mu bo mbi ba dupe mi o ni so lai mo dupe lowo angeli to je ri na ri. We thank God. And lati odun die seyin ta ba kan nisin atika 20 something years and we are still fine. O si dabi anani. Asi ton gbadun e bi ogo se nje ti Olorun. Ki se yen nikan. Ninu Act of Apostles chapter 10 verse 3 to 6. Ibi lati ri Cornelius ton gbadua ti won gbe angeli dide. Peter fe mo gbadua angeli ni mo wule gbadua tete mo lo sodo Cornelius. Eni ti o ran lowo. Ah! Eni kan nu eyin mejeji angeli e dari eso ekibe angeli mi dari mi si eni ti o ran mi lowo e wa dide ka se bayi ko tun pada saye re wa nawo e koju si mi ke nawo eni ti o yo awon omo yen le eni ti o ko won yo eni ti o tu won le angeli bi menaka pahaya dahash oya lo fa awon omo yen le en ti o ran won lowo eni ti o ko won yo eni ti o mu won jade kangeli o fa won le lowo bayi eni kan na ni o lo e ri pelu edi ta ran si won lale ana we send edi to them eni kan ni what is edi edi edi edis is not spell a gunning spell. We send mistakes, that is what a detumacy, to them, those bandits that carry those children. And a mistake is you want. As he said, you say correct. You can see, I mean, say. That is number four. Number five, your angel bring your food and strength. That is another thing. Angeli yama gonje wa. To ba gbonje re de ko sen to le daju mo onje kan be to je tebi oni pa omo e je ki awon 2000 fi agbara se ami angeli re gbe wa ki so onje orisirisi nkan yan gbe wa to fi di olokun ninu we first king chapter 19 verse 5 and 7 ibi lati kajade pe angeli oluwa bibeli so wipe o si ji elijah oni dide bo si ti dubule o si le abe giju ni peri kan si wo angeli oluwa fowo to o si wi fun pe dide jeun nitori ona yen jin fun o won lo si dide o si jeun o si lo le agbara onje yi ni ogoji osan ati ogoji oru nawo e gbogbo eyin te n lo si Canada gbogbo eyin te n lo si Australia gbogbo eyin te mo pe ona yin jin eyin te n te le wa lo Jerusalem ni bita abati le fi agbara si ami mo fi majemu olohun so tele angeli re ti o bo to fi le ba wa rin ona to jin mo so le kan na mo ni ko yosio e wa ki be je nte duro ti le angeli mi o onje mi da my angel where is my food sit down the same angel will provide the water. The same angel provide water for Haggai. In the book of Genesis 21 verse 17 to 19, won lo gbe omi wa fun Haggai angel yi kan na. This same angel, e so pe same angel. E ki gbe mo ni lu angeli. E ti mo fe so ti mi o ti so fun yin lati joy. Ibi ni mo ni pari e si your angel kan execute judgment.

0: angel can execute judgment. They can carry out God's wrath. When they be binu along, you want to say, Angel Yaman Sose. A job will be wanting to say, 2 Samuel chapter 24, verse 16. Afigbati olon to so epo to ni gbati angeli na si na wo re si Jerusalem lati pan o tin pa won run bo suddenly o ti sare pa eyan 70,000 owo won ya gan e kegbe angeli to yawo ase le soro e ke angeli bi to yawo gbogbo eni to ni mi ni moke gbogbo eni to ni mi o ni dide Nile baba mi ninu jo Olorun angeli mi to yawo fi ku to yawo pa won eni yes mo ran yin se ni sida pada si ese bibeli yen bibeli so wi pe nigbati angeli na si nawo re si Jerusalem lati pan o fe patan yan ibati si Jerusalem mo oluwa si kanu nitori ibi na o si wi fun angeli ti o npa angeli ti o npa awon eniyan na run pe o to gbogbo eyan ki be ni o to ogun bandit ogun kidnappers awon akeda jihad ogun elesin mesin ogun gbese nu aye re ogun ka na kan ta to ri mi ogun ma le doyun ni ogun ma loko ogun ma le gba visa eyi no ogun ma lowo lo e ki be lo to o to sit down ibi ti mo ti pade awon eyan lori Facebook ati YouTube lana ti mo ni ki won mu isana ma wa ni ago mefa laaro 6 a.m. enikan le wa be ni mo ti so fa awon eyan lana iwo na join wa e kan mu isana ati anointing won ite ni lowo mo si so gbogbo eyin te nbo nu service ni ojo Sunday to lai e mura eyan 5000 ni agbara Olorun ni ma fi anointing won ile lowo gege bi mo se seleri ati nta bere si fi se lojo Monday.
1: Praise the Lord. Baba me ku se Oluwa, Oluwa sagbara yi dotun. Samororo yin ko ni gbe loruko Jesu. Emi ni omo yin lori afefe, Olugbunmi Grace ni ile Itele, ni Ogun State. Ni mo ti ba yin soro. Ni oro se se ka se tan ni ju yi. Ni jo Sunday, bi mo se dele ore mi, won ni mo sa lo ni 77. Gbogbo nta ni ka se mo se. Mo in paper te fun wa mo fi we mo fi paper yen we ni jo Monday mo sha lo bi ise mi nigba ti mo ma kuro ni shop ni ojo yen nigba ti to dele mo kan ri pe owo mi ka owo mi kekere yen mo kan ri pe ko function o sha o kun duro ti wa n du mi gbogbo egbegbe wa n du mi ah mo wo je ko se old mo akile leyi kini eleyi mo sha force ara mi ji owo bayi se owo bayi pe ki wo pe ki lo sele si lo se mi lowo be ni mo fi okan gbadura pe oluwa mo ko gbogbo ofa ko fa ninu ayinu agun ara mi mo sha bere si ni pray titi mo fi dere ni ale ojo yen mi o get ara mi mo wa pe oko mo wa so pe owo yi o ko function dada mi mo nkan ti o se awon na tun ba mi pray si on sha pe blood of Jesus be mi na je pray si a sha pray si sha Mada, she olomi 77 nile ni be ni mo se lo mo ni 77 ati anointing te fun wa te sese fun wa ni jin bi mo se fi pa ti mo fi omi 77 yen ti mo fi si ah daddy o da bi pe omi 77 yen at anointing yen lo fi si be nigba ti mo fi di oru ti mo wa ni ki ji mo feel owo yen pe ki n se mo ri fa mo ri gbe mo ri se mo wa mo ni iwo Olorun ma se o omi 77 ati ororo o sise fun mi o ah e se gan baba mi o adura yen agba o mo anointing more strength in Jesus name thank you sir god bless you sir

e ka aro o atomode atagba e ka aro o akunri atobirin e ka aro o ayunu atasedi e ku ojumo atuti de lagelure o 96.7 fm oke gajoke atuti de ogbon ologbon ni kiyin o

0: Ogori Amani lojo si
1: kabiyesi Oba Rashidi Oladoja Akamu Arusa 1 Arusa Maruti se omo lupa lailu omo letente joba lode epo falalajoye maje maje musi alagberin apo ti baba dojo ale kaluku agelete lori ti onipele ogbodo doye ile epo akabaja won ogbodo buo doye maje maje musa kikida oni soboro ni ofoye na jele baba to bi alomo awa idori ka ka ka ka bi esi o ba kabiyesi ti wa nile ise wa ni ayin kabiyesi gbogbo badan patapata lapapo kabiyesi gbogbo agbala aye kabiyesi mo kiyin o aba muritala adebayo akande ekeri olubadan ti le badan oba to mole mi o pe ri oba o aba to alawa o pe ri oba oba to alawa o pe ri oba o aba to alawa o
2: pe ri oba
1: eri mo sumo ba niwon egbeje mo jina so ba niwon egbe fe ni oro ba fi lo ba pa kabiyesi oba muritala akade adebayo

on gbogbo to ti won ko wa dopo ase en ka ju nkan lo ba ku apa bari aku yanyan yo tun fo pa folohun ebi npa wa iyan mu nkan wa epo wa kaluku ti gbagbe o a soro lori eyin mo o ti di mali mala oro ajinigbe loku olohun gba wa o lowo awon ajinigbe wa joba ni orilede Nigeria iwa ba wa to gbogbo n to ti baje

o ya adua oju oni ti yen a to ti bere so fun ya adua ibi ati ma jo sere assignment kan ti mo ma fun gbogbo yin re la aro saturday saturday seju bi melo ta ba jo lo nbe a jo gbe gbona girigiri ni asidupe pe eri po awon eyan ma je se tori pe won ti ma gbe eri lori eto yi abigin so number mi ta kawon eyan ma fe riranse ni bi an ba fe riranse amo nkan ni fa ka number ranse eyan ni kan adupe lodo olohun ko ni su a ko ni re wa e je jo se laaro to ni o gbogbo eyin ololufe wa papatata ajo se alaja tai babo ni ya mi e ka aro oju oni ti yin oju ki ti na le oju ki ti ejigbara leke omo ri sogbon so mi po sogbon yo aja tai ba opeyemi bukateria ti nbe ni arapaja e ka aro o alaja fatima nko ya magaji aja fatima opeyemi e ba ngbo opeyemi gbogbo gbagi eye meji jasa o a si gbodo gbagbe e ta oko ni won ya liwe lelubo won gbodo maka si won ya lelubo ba banki alamala aje ka ke lelubo tori pe lubo ni oda mala abi aduke ko ni su a ko ni re wa gbogbo yin papata bi mo kin lo mekun dede bi mo kin lo mo ri so gbo sun dede aje n lo mekun la aro e o mekun to fi tori o mekun to fi tiritiri o mekun to toroke wa agberan je lowo eni ojo n lo oda ko buru ese oju oni ti yin la se lowo eji olokada ni baba nla gbogbo eji patapata gbogbo eji gbogbo baba nla gbogbo rita merin aye re oni ta awo ti kosi pa mo daji atuti de laaro tuni oju oni ti wa adeye mi lati omi adio omo won ni fiditi aye re oni ta jala ruru sheu kabiru jala ruru eyan ti ati anilagelu ati jo leko ati lo ropo jala ruru labijan oba wa nigeria jala ruru ni ibadan oba si wa labijan ohun atawon eyan re to je yoruba labijan won jo mo gbo wa ni adupe o a si le fi ya abeji sere ya abeji elegusi loja ba eja bere eto fun taaro to ni ka kriteri un la mo segi oju kan la di omo baba leleru dai yi soyi ki si tan nile alanta kun lai lai oya eja ti pele akoko bere ipele adua ni oya Thank you.

tani tori re lo pade awon agba lati bo laye je o si kigbe ori orun lo to wa dide uya oluwa dara so pa won pade e so dadua ogbon le ngba e ma binu pe eh pastor Kehinde Alade Aberu Agbon ba wa da si laaro e geta si bi oni bo se je oni bo se je eja gbele keji eja gbele keji ah olohun o ede ba mojo owo ijo na lara re ba ya gagaga owo ti o pe e pariwo oluwa ma je nda wale o e so dadua

Atoko ati yawo kan mo fe soro re e mo wi pe gbogbo nkan je maro kan bi dile ni ti wa a mejeje se gbe yawo lojo gbe yawo gbegede gbina aye gborun mititi eyin yi gbe yawo se mo wi pe ko si n to ku du pe ki yawo finu soyun ko feyin gbon mo pon lo to adu ati kaluku ma se nanu be yan ba ti dele oko ko mo si mosu nje gbigba adu atoto si ama iyawo wole oko osu kini osu keje keta odidi odun kan won o ti gboko iyawo gboko odindi odun bi meta iyawo gboko be iyawo ti en si se iyawo olooka ni se mo pe beyan bayi ti se iyawo olooka nti en so na ni pe ko mo fe lomi bo ti je pe opo olooka mi ni isin elomi ayo ka ju odo olodun dakun mo pago oro ti a o ti di odun bi melo kan iyawo yi o loyun titi odun keje nbo ya se mo wi pe to ba ti da baun bi gbogbo eyan ti edake iya ko ni dake orisirisi awon eyan ni nke si arakunrin pe ah wo mi bi la oba se gbe amo gbe lala bawo oba se san asika wole ri ba ba gbe kan odo ti oye ti opa e wa mi ohun ogbodo wa iyawo olooka lo tani oka ofowo of gbodo yo ka sonu oro ri bayi won da wore were o gbiyanju tititi enikan ni sayewo enikeji sayewo won gbe ko si nkan kan bi en se n ba bo ri tititi mo ya isele kan sele kini sele to sele egbo la ko labo bi ilu agere loni ni ko ni dola nbo

0: ati de only atalejo ati de apo ati awo n ba yi laarin odun bi marun hey akon pe ko si nkan kan o mo gbodo dale yawo ohun o gbodo lale yawo ohun titi awon eyan yo lenu nwo ya bu si di pe okunrin yi ohun ati omobirin kan won jo abi wo lo da pe ni won fe le ti obin si yara fun pe ko ti eye wo ngba titi ju po ni bi ise won fi se yeye ninu ile ninu ebi won fi se yere gbogbo awon aburo re ni an ti ngba mo lo kika to ti di pe awon ma aburo ikan ikan won ti npe ni won se mo pe ngba ti oba so mo te won e pe yan daddy wa ha kabiyesi olodumare gbogbo eyin te nbe npo bayi olorun yo ndo omo fun yin e ni fo omo olomo so mo lati se lowo olodumare igba ti ju po tawon ore re yo lenu pe wo nkan nbe lara re won ti enikan bo le lede kukuru otalu eleyun ni nkan ko si lara re o ben lara re le o koda o fe le ma kigbe e wa wo si olohun ko mo su nje o ki mo pe ko mo su nje lo ba finu soyun ere ni awada ni won so fun arakunrin pe on loyun ha idono subu layo lo oto idono ni lapa kan ibanuje lojo lapa keji bo yawo se gbo bo ni o se so fun yawo e pe o mo fe le kan loyun o to were ko so fun yawo e ebi mo won bi mo won se ko mo won se gbogbo yawo ile ogbo o tu de lekeji obirin tun loyun o to bi mo won so e mo da leketa bi yawo se yarire pe eduo ala mo ti eja ri buruku loto an ko kan mo mi nu awon eyan yin ame mu lole e je ka won yoku na mo mi e je ki yawo yin e je omo mi oko ni ko buru ngba yo nu e po oko ba pe yawo e kale njo kan loru pepepepe lagbaja oni yo da fun o olohun ko ni se ti e lasan nu le olohun wo life ta jo ni olohun o pese omo asasa dua lo bi ile bi eni eyin oro kan lo n fe fi to leti oro wo le fe fi to mi leti ore wa kan lo se le si mo si fe ko fun mi ni moran asiko te ti si le gboro teyan le gbo moran ara won o re ki lo se le so re yin ore wa lomo ni yawo le o ti ni yawo kan koda olooka ni an se ngbo wa ya lo di pe oba fun enikan loyun o sa fe leyin oloyun o sa ti bimo ko wa mo bi o se so fun iyawo ti le o wa ni fun ni moran bo lo o si si iyawo ni o fe nikan loyun be ni oni to ba so ohun toko ohun ba deru ewo obirin un atomo ti an na bi un ati oko ati a meteta o wa fowo sorun ki lo wi un kini tumo e o fowo sorun bayi ki le pe eni yo pa won emi o mo o lede kukuru oko ni ki lo won ati e ba de be ntun kini ko won wa so fun to ba wu ni e so fun ama to ba je tohun o atoko ati yawo atomo won ori bi de si o won ori bi de si arakunrin ni ohun si ni sele sele si to nkan paro e dakun kini ki arakunrin yo se se ko so fun yawo e omo ti di meta o se ko so fun yawo e ni abi ko mo wule so fun ti o ba so fun ta lomo nti o sele leyin ola ora iso si ni lenu o buyo si iso ko se ponla iyo o se tu danu ikorita meta ona ara re o bo lati to bo lati se e da arakunrin ni moran o ti sele si obe ti ge lo obe ti omo ti so benu obe ti se nti o se se ko so fun yawo e pe bye bye ama yawo o fi oro to leti pe bye bye egbe si ti yawo fo ogbon wo ni o da si o 09123708675 ati 08142491006
1: eje aye wo
0: ka fura wa logbon
1: ejo mani
0: doctor aye labogo lati lanlate e ma wo le elegant eleran ko
1: awon eyan ni yo pelowo so gbon ne se gbo
2: afi ko so na
1: eyan o mo pe o so na ni sugbon bi imam pastor baba on family e je pe won gbagbalagba on ni so fun ebi mi ti won amo ro ile gugu lati lan lati
2: e seun soki soki na ni e ja se kale raye dasi daada ni mi sare so ogu ati imam wo le
3: ba ni ologuro
2: ogu ati o
3: e ma se nku ni kuro lenu
2: ami ami
3: wa lo ku die nwi ojo ni so ni da
2: hmm
3: hmm wa la se kan bi o so mi ko so mi ko
2: da se je ko se je
3: o so
2: hmm
3: ori omo ni po ma waye e ti o fe kan o le bi olori me
2: ibi ti yawo a fo si ni bi orun to to fa le yin bayi nko
3: o gbo ti ya lo fun oja laya nu
2: oja laya ni
3: oja laya nu ko na oloki ya bi okun ko so kun
2: hmm
3: ti o ba se ni o se le
2: ah
3: a o ti se le na
2: Eseun. Eja ma wole. Agbon logbon la fi ko re ni ka gbogbon mogbon ni e fi pe ni lologbon ka gba mo kun mo ni e fi pe eyan lo mo eyan ba so pe eto mo eto afa mo ko mo gbagbe n to ti mo tele. Eh. Gbogbon ba foraba to furuko. To fogi oro enkule agoni eja si. Eja ma gbogbon logbon mo ti a ta lo wa nbe. Agbon kankan. Hello.
3: Hello, Meguru.
2: Emo kaaro.
3: Owo ni o ko wa kile.
2: O lanta latoyo. Kabiyesi nko o.
3: Alhamdulillah. Eh, Olorun ni jo su yin ko ni reyin.
2: Hmm.
3: Seri eh dokunrin se o ku die ka to.
2: Lona wo.
3: O da de bi wedding won se.
2: Hmm.
3: Mo ti je koro ti leni kan legbe un ta bi mo yo kan na. O ye ko ti so fun.
2: Eru ni nba.
3: Meta. O ti pa arabirin aye. Eh ina lo na fi nwa ogbon ti o fi so fun to je pe o fi lo roro ba na e wa wo bo mi se se ba so o le se le se ko pa won mo gan ba ti an ba wonu le won
2: bo won o ti a se bayi
3: o se wa ri bayi nisin ara ko ni nko wa won ni olodun lo ti o lo bi won mo bi won se gbe oro kale fun ko no si sosoku to re dada ko so ra fun ra maru nu buruku ti o bi o Olanta ni so la to yo ala.
2: E seun, e je wo awon eyan lori Facebook awon eyan ti kun be, e ja gbe leyin na.
4: E
2: ka ro.
4: Ami ajoke ni lati mo.
2: E soro oke.
4: Ami ajoke ni lati mo ni.
2: Oya.
4: E jo, se jo oye. Odo no yin to ti sele ti sele.
2: O ti sele.
4: Sugbon fa je baleru ko si ku ti o fa gba tani.
2: Tani ba po lori e nbe.
4: O so fa awon eyan, ko wa won boy.
2: Wa ni bi o si se se ko ja pori omo na ni po mo wa boya bi an ba so fun to gba mora boya ni o si je ko na la fun na awon eyan kori Facebook e ja ki won
5: a face for lorun so won wo wa
2: e seun e seun
5: ola michael lati sagam ona lapo adekunle
2: e seun
5: awon na ki wa olateju felicia mobolaji romoke
2: e seun
5: mafojia peter awon na ki wa
2: baba go lati some mo kiyan
5: olasinde abib kama dupe lati gbagi ibadan na ti won wa makajo ola olaide
2: dobo ogun lowo elembeun
5: omo jo daddy afis abiodun lati san yo
2: ben ti eri o ti nba wa si are
5: samuel amo o won ki aka
2: re ile ma si are
5: leke ajobi ewe latomi ade onibadan
2: eseun
5: eseun lati ayegun olomi
2: eseun
5: alaba yusuf lati won ni ekoko yawe won tun kira won ni se won ladi pupo lati gba
2: soro alaba pari
5: risika titi layo awon na won
2: eseun adupe o
5: fatokun musiba idowu awon na ki
2: awon ifanlanu
5: ki ona la na
2: ifanlala tori le lugun
5: eseun
2: awon na won ki wa eseun ya abeji
5: baka na adeyemi adeyemo lati olodo nbadan ki olodo olarewaju
2: yetude
5: won ki baba won ni awon ki dada tajude na
2: desuna
5: ade osun lati leko
2: tode ladi ipo akogun elembe won
5: oladede sunday mu iwa awon na ki lati gbare mo
2: olopa eseun
5: ni bi kunle elegant eleran awon na won ki wa karo o ni
2: ran
5: ajibola lati rita challenge abimbola olugbenjo ana won so pe awon wo wa lati
2: enyo
5: felele
2: eseun
5: mustafa taiwo awon na won ti darapo
2: e to je lo sori awon ti an pe wa
1: hello
2: elembe won e karo
6: ọ̀tàrọ̀.
0: Ẹ ṣe pàápàá. Ẹ ṣe pàápàá.
6: Dàrí yóò àfihàn mi látọ̀ yóò àlà.
0: Ẹ ṣeun.
6: Èmi ò gbà á mọ̀ràn pé kò sọ fún.
0: Kọ́mọ̀ sọ fún.
6: Bẹ́ẹ̀ni torí ngbà tó di kọ́kọ́ fi nǹkan kan ṣe sàmpù. Ibi kí ni tó sọ pé wọ́n pa ni. Bọ́n bá káwọn pásọ̀ tó bá káwọn àpò àlọ́ọ̀dún eléhùn. Eléhùn padà àwọn ọmọ ilé mọ̀ ni. Òkè bọ́n bá gbọ́ ọlọ́ọ̀lẹ́ lọ́nà ti ọlá. Ṣùgbọ́n nígbà tẹ́lẹ̀ kan wá sọ pé wọ́n pa lápá ayé. Ẹ mọ bóyá ìgbà tó wà sẹ́kọ́ndì sùkúl ẹ mọ iye orígbó ti yọ jẹ.
0: Bàbá yìí.
6: Ẹ ṣẹ́ka fún ìlú.
0: Ọ̀dà ẹ ṣe o. Ẹ ṣeun ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ àfigigún pípè báhùn torí pé ọjọ́ ti lọ. Olúṣọlá máa ti òmókè ọ̀yá Ọ̀làjíbọ́lá Fátìmọ́tà Aya Táyélolú A3. Gbogbo yín la kí o ojú òní ti wá àníríń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Ayọ̀mídé lọ́sìn ó ṣe o okú ọwọ́ wa àtàwọn yòókù gbogbo yín ẹ̀ní bàjẹ́. Abímbọ́lá Abímbọ́lá ọmọ Sadiq àjọṣe látàárọ̀ ni ayé rẹ̀ ò ní bàjẹ́. Kí n sì mọ fàsìkò kí Abímbọ́lá ọmọ wọn nílé apirin apirin bí ẹ̀ ń pẹ mọ́. Abímbọ́lá Adésuyè ní alápàfọ̀ fún ti ayẹyẹ ọjọ́ òbí rẹ̀ ojú òní tí ọ́ láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àdúpẹ́ o àdúpẹ́ pé ọ̀nà làdágbére já mọ́ lọ.
5: Ǹjẹ́ títí ọjọ́ mẹ́jọ tá a tún pàdé lórí àkọ́tun ètò ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ilé òní lè wọ̀nù nínú wa aburú ayé kò ní jẹ́ tèmi tẹ̀yìn láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó dọjọ́ mẹ́jọ.
0: Fẹ́mi Ògúnyẹmí rè ẹ̀ ti gbogbo ayé ń pè ní ológùrú ọmọ bàbá tí ń bẹ léléerú. Nọ́mbà ẹni kẹ́ ẹ pè mí sí yálà ẹ ní nǹkan kan tẹ́ ẹ fẹ́ bá mi sọ pàápàá ẹ̀yin mọ̀ ń wọ́kọ́ mọ̀ ń wáyà àtúndànù ọ̀nbẹ̀ǹbẹ̀ àkànṣẹ́mi díẹ̀ ni 08033703728 òní nọ́mbà tèmi bẹ́ ẹ bá ní ohunkóhun tẹ́ ẹ fẹ́ bá mi sọ. Ẹ já máa lọ fún tòní àápàdé ńjọ́ mẹ́jọ Abímbọ́lá bó o ní ayé rẹ ò ní ta ẹ̀yin lọ́gàálọ́gàá wa mo kìyìn o iléeṣẹ́ yìí ò ní dojúdé o kábíyèsí Olódùmarè Ọlọ́run máa bá wa lọ àtiwájú àtẹ̀yìn máa sọ wa wọn ò ní jí agbé o àti hàn sì jí gbé Ọlọ́run gbà wọ́n lẹ̀ ẹni gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ti tú wọ́n lẹ̀ ká máa retí wọn lókù Jésù Olúwa wa àmí.
7: La la la la gelo FM jagaba gogo retio.

0: ku ojumo o e ku ojumo e si ku ojumo mo lakotun gbogbo bi e tin lanfani lati mo gbo wa laaro tuni a si ku aroro da ojoye ojo ayo ojo bukun ojo ke nlo ba oke yo se fun gbogbo wa o bi ojo ohun se wa po to ti omo niyan o le so ye bi o se bole latoju orun be na ni ike to nti ige ti oba oke yo se fun wa ninu aye ko wa wa yo se po to toma raye o si ni le lanfani ati ka iyore eleyi ti oba oke to ti se ninu aye ko wa wa o ami ni e se ke gbe to adura mi e fi owo e boju bi e ba je nkan lata lo iroyin edo ki iroyin na la tun se be gbe kayin mole looro toni titun se ojo abameta saturday alaago meje si mejo ro te ma fi se koko gbona la aro nti yin te ma se mo gbon ke to jade nle lati mo bi nkan tin lo ni ayika ti ayida yin adura ti awo wa mo se na ni pe bi ile ayo se mo ko wa wa laaro toni ile ayo na ni o su wa o eru ti alabia mo ki tu o won ni gbe ka wa mole as ni rena si la se lo ba mi dumare abide mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro baba pe ti a mo se lojo ale ka bo suri edoki royin
1: to yi ka agba nla aye te tin gbo wa laaro toni la to kiyin pe a ko to gineji ti odo ti oro yi eyin la se lowo olohun lodumare yo tu wa lara gbogbo nta ba si ti bole bayi ni daada ni o ye bojo se nro ye nipa temi ati nipa tara esa mi ke gbe to adua me akiyin ka bo sori edo ki royin to nkile fa fa la palace futi ojo abameta mi baba ti de bayi o ye ke ti mo wipe awon royin ti o la ponja to si lagbaye ja la lanfa ni ati ma tese yin leti loko kan ejeje fun ti aro toni nbi e ba ti ngbo wa gege bi emi se ma nso ni gbogbo ojo abameta ile ti mo o ise bayi na logun se olohun olodumare ko jo gbogbo ba se ngbiyanju ta si ntana ni kakiri olohun ki o de igbiyanju wa lade tori eni koko re baye bayi oro agba ohun lo mo lo eyan ba ma se laala ju be lo ko ma ji lati ago marun daji o ba si sun laago mokanla ale bo ba ti riri sorti ah koko won o ti yenu won si ni o nto won o mo lo ni o gbogbo nta ba da wole pata ni daada olohun olodumare ko jo ko je ko yori si daada atun ki yin ka bo le kan si sori edo ki royin lori ikanni ti lagelu 96.7 fm seun aribikola the special one nanjo gliosa na gori elefe ju toto
0: oda eja se be ki a mo mu awon iroyin ohun fun yin leyo kokan ejeje laaro toni e mo pe koko eleyi to gbeleju ina la koko mo gba lori ebi fila ko to ri pe abo si arin ketepe re gan lori edo ki iroyin looro toni ikanni lagelu se gbagbe pe be tin gbo wa ile lanfani ati mo gboju ayo wa ketekete lori itakun agbaye gbogbo wa papa jule ba lori facebook lagelu 96.7 fm na le fi lanfani ati wa e wa ja se be ka mu won le oko kejeje iwe iroyin the punch ni ahin nibi ti gomina Seyi Makinde gomina ipinle Oyo to tin salaye oro ipe idi e ti awon akeko si nfi si o si fi wa ni akata awon ajinigbe to nti awon oluko won lasiko ta wa yi kini die kilo fa because gomina Seyi Makinde salaye oro ba badare gbogbo edo ki royin e mo gbala ye
1: ka ko lati eka ti eto abo to mu na won ni dire o to fi le koko ko bi eyin afogun lati dekun eto abo tin sojojo ilẹ̀ Nigeria ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí Christopher Musa lọ ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ńgbà bá wá dáàrin gbùngbùn ẹ̀dọ̀ kí ìròyìn fún ti àárọ̀ tòní ẹ gbọ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́.
0: tètè ya ṣe kíákíá lójú ọgán báyìí kí ìtọ́ta àtúlẹ̀ ó tó gbẹ lọ́ọ́ rèé dò làwọn ọmọ tí wọ́n ń bẹ ní àkàtà àwọn ajínigbé lásìkò tá a wáyé tó ń ti àwọn tí wọ́n jẹ́ gbogbo èèyàn yòókù náà tí wọ́n ń bẹ lákàtà àwọn ajínigbé gbowó lọ́wọ́ mọ̀lẹ́bí ẹni àwọn olùwọ́de òun náà ni a fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún léde o fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu pẹ̀lú bí wọ́n ti ń ṣe àyájọ́ June 12 ti ṣe ọjọ́ ìṣàkóso ìjọba àwarawa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà o.
1: ọ̀rọ̀ June 12 náà ló dé tá a sì ń bára wa sọ láàárọ̀ tòní ọjọ́ máa ń kọ́ra ojúgbà tọ́lọ́mọ bá gbádùn ààrẹ tó pa tó. ọ̀rọ̀ June 12 yìí wọ́n ní ilẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n ṣe pọ̀pọ̀ ṣìṣì ìṣèjọba àwarawa tí a lè pé wọ́n ṣe ni bá ṣe dìbò bá ṣe wọlé àti bí ọdún 2027 yóò ṣe rọ̀ sọ̀mù ni akata ko wa won ele ta se lana yi ke se idawo odunu wi pe to ijoba ti wa olale wo
0: ora iwe royi di punch ni ayin lori oro ijinigbe ile to waye ni ipinle oyo won ni awon ti won je ori ade orun leke won ni ti fi oro lede wi pe egbo boro ohun ba ko le koro awon fo ni baba ko logi awon fo le koro ni o oro si ni buruburu komo ku bi ta gbe ka won ni bi awon ajinigbe ba si ko ti won yonda awon eyan ohun ti nbe ni akata won won ni awon oke si awon alale ni o lati lo ri ba awon bandit fa bian ba wa ha
2: awon
0: alale
2: ha si fi won da bi ogbori elemo so gbese ele mo ri o
0: awon alale
2: igbale ni ehan ori e bole
0: awon alale nbe
2: ha mo no wa wa lati joy
0: seun
2: se won
0: o mo pe
2: se won
0: ma gbo eyin
2: so da se shopping
0: ise ti won ba ran ni
2: eh
0: to won ti ya ni ma jo rin

0: bi an ba ti wa pe
1: ala o fi aja won lale abi ke
0: ngba tan ba pe ala le bo se wa ni si to ba ni lo nkan to ba ke so lohun yo si bo ba be o le mo pe se won ni die ni
1: o le se le ti o to wu loka
0: e o le se sugbon ni sin tan ti be ke si awon ala le
1: bo se olohun ni so laare obi obe yo le se
0: ina mo so awon e ma ti wa pe awon ala le bayi se
2: you ain't seen nothing.
1: You say what?
2: You ain't seen nothing.
1: You mean you.
2: Sule.
1: Sugar oja. Wani oro to ni se pelu eka eto abo na re o. Ohun to si ni se pelu yi ti olopa ti ipinle. Wani eka ti ijoba apapo ni o ma se isakoso ti eto abo ti apapo nigba ti awon ipinle ko wa. Yo wa lagbara isakoso ti olopa ti ipinle bo ni won se ma to kini ohun ti ko fin ni juka bi ile olopa mojo ngba ba daarin gbogun edo ki royin fun ti aro toni rinrin obo le o
0: oda iwe royin di punch ni ahina won ni royin eleyi lo nsala yoro o wi pe ohun oju mi ri ma so o kabiti lo ro araye ohun oju omo ri lajo bo ba dele koni le so o Boba lanu ko to pe ku won soro kunrin awo obo si lenu
1: ekun agban
0: wa tori pe arokan ni ma fe kun asun da ti omi ojo gbono si ma jabo poroporo
1: lojuru
0: fi omo be ami won ni awon mo orilede Nigeria ile ti won ti ko wa lati orilede South Africa tan ni won ti gba sema won lo tan won ni nigbati an bi an lere pe ki loju yin kan lohun won ni ha ko se ma royin o won ni ko ni ya lenu pe omo South Africa won ma ri awon won ma si awon bigba te pe eran ko be la won je ni baba de arin gbogbo edo ki royin e ma lanfani ati gbo
1: oro to ni se pelu ekun ti Niger Delta royin ti bolta lo ni kasagbua wi pe to ekun ti Niger Delta ni won tin jemu kun tun ijoba ti wa baye labe isakoso are Bola Ahmed Tinubu won ni ekun Niger Delta won sa ngbadun yin bi ranu kini kan tun ani
0: abi ranu suga bi ranu yin
1: oya
0: iwe royin di punch bakan na ni ahin nibi ni eni ti ise alakoso fun eka eto abo lorilede Nigeria defense minister oforo lede o oni bi ogiri oba lanu alangba o le wo be tan yoruba mo wi oro membe o oni awon eyan ti won ma se alami labele ni ese kuku fun awon agbesumo mi o ni awon gan eni won je ki ekuru oran ta nje lagbon eto abo ko tan le ti tun gbowo re sinu awo tan gan ran o
1: ka tun mu lapa bi bakan na e ma fo mo wo mo o be ba si fi won wera won o se se ki kan ko lu kan alu down won ni ijoba warawa ati isejoba ologun o yato ilajina si fe oko ja kiremi o bi ibadan sosogbo ni won ni enikan to je ajijangbara fun omoniyan in lo wi pe lakoko isejoba ologun opolopo awon comrade la won ma padanu sugbon joba ti wa e ma fi gari mfu e fi mu kulikuli ni o
0: kilometer melo ni bela ni ibadan sosogbo
1: olagba an po o
0: mo agbara ko kilometer melo ni ibi won lo so pe bo se je
1: be ba gbe won si te e bere si ni won bata ni won meter ni won kilometer ile o ma fe fa ya
0: kila bi ele re so ni ani odan kilometer melo ni lo lo so bo jina sira won
1: bo ba mo ko gbona ati akara ke ngbe ko to mu ni ajo un po ngbo e de da o be de kiri gugu batari o ti je kunba o
0: ani kilometer melo o le ra dodo ki oluju ona olai mo tokan ti finally ekun iru ori bi rumu re wa nfan si
1: ona ti igba to wa secondary school ti won bo ni o moto tera pulipuli loju ona
0: exercise
1: o be se
0: mo mi ranti ji o se je iwe royin di nation ni ayin lori oro June 12 na ni o ni ayin ni okan lara awon asofin le yi Adams Osiomole won ni o sala yoro o igbese ri isakoso ijoba warawa ba ba fe jogberu a faye gba eyin bolon ba ri oje eyin ori o akoyawo ele itomo kini sa o
1: e ka ti le ise olopa ni ipinle oyo ni won ni owo won ti te awon afurasi odaran to je pe ise ti won ni lati je ki won sa pomo niyan lekun merin ototo ni won nap down ni lo badan o
0: na kini je nap down
1: owo won te ni
0: wọle
1: iṣẹ ọlọpàá amú
0: ni nabdan wọlọbù lèmi náà ti fẹ gbà àwọn ìbùn.
1: ó wà sí nursery class ni

0: Eka bo pada lati eka polowo ikani lagilu 96.7 FM baba badan baba baba ona le nteti gbo o edo ki royin ona lo si nse be tin ba fe fe so re e wa ja gbele ni ayin seun bi se ba ti ya o ti janu bi se o ba ti pe ni enikan ki pe se mo e mo gbagbe o pe be tin gbo wa lori Facebook wa lagilu 96.7 FM le fi mo wa e fi ateji se yin be e ba wa fan e love re e like re ko le lo fafa ni ayin iwe royin the punch lo mu royin akoko yi o ti won si ma ka lo oro toni won ni le bayi lati keso rode gomina wa ni ipinle oyo onime ero seyi makide won ni lojo ti friday in lo masala yoro wi pe bi inu bu oba eleti ya npe ni old oyo national park bo ti ri ati pe bi ile ohun igbona bo ti fe daada ina ni o nje ipe ni jakan gbogi fun awon oseleto abo lati gba awon akeko to nti oluko won eyi ti awon agbesumo mi ti won jiko ni agbegbe yawota aworo esin ele nijoba ibile orire lasiko ta wa yi o nigbati o mo fi oro lede ninu atejade eleti si ogoje ni ye re yun makinde lojo eti friday ina lo sala yoro wi pe akojopo afin toni ina lo nfiyan wi pe egbo ninu ifimufile ati wadi alagbara eleta won oseleto abo tan se lasiko ta wa yi ni awon omo won ati awon oluko won ini awon ajiregbe yi won si ko won won fi won wa pago sinu gbo oba old oyo national park eleyi ti nbe ni ipinle oyo won ni pelu bo se tin lo oku ose merin eleyi ti won ti ji awon eyan hun gbe ni ile iwe won ti o si da awon eyan sinu ipayin keke pa he gomina wa salaye oro wi pe bo ni ati gba awon eyan hun le ina ni nkan ti awon oseleto abo tan kale gba lasiko ta wa yo won su fi nda yin loju wi pe awon oni ka re pin bi ti wuli omo oni be ba gbagbe be ba si gbagbe eja ran ileti wi pe lojo ke dogbon eloyin ojo ke dogun oje osu karun odun ta wa may 15 won ni awon agbesumo mi won di barako ya lu won yabo ilewe baptist nursery and primary school yawota community grammar school ati ele primary school esele nibi ti won se pale awon oluko ati akeko ele ti an le ni marun le ni ogoji ti won pale won mo lo to nti mimo gbemi okan lara awon oluko won ni ojo na ninu oro ti gomina filede oni omo ti le ni ojo bi meta le ni meta din ni ogbon bayi ele ti won se pale awon eyan ohun mo ti won si ko won wogbo lo oni bi oro wa de duro lasiko ta wa yi on mo o pe awon eyan nbe ninu pa he oka awon eyan o si bale latari bo ti je pe won ri omo lebi won omo tan ma pe ranse pe kini kan ba ra nkan wa nbe hun won ni won ri omo lasiko ta wa ni amo sa o e lo fokan bale n lo ro ba de tori pe awon mo inira ile te n gba koja ke eyan mo ri mo lebi eni ko mo ri mo ha o lagba po o oni amo sa akitiyan si nlo o lati gba awon eyan hun kale makinde te waju ninu oro re wi pe gbogbo awon oseleto abo pata oni won sun won wo won si kari okan lati daju pe awon eyan ohun na ni won gba pada lai to je pe lai farapa o wa te waju ninu oro re pe e gbo gbogbo eyo mo ipinle oyo ati olugbe ipinle oyo be ba ri nkan kan so nkan kan ni o koda gan number ele te le mo pe lori be ba ri nkan kan ele to be sajoji sara yin lori ero eto abo won ni number te mo pe 615 na ni pe ba si pe mo lowo lori phone mi won lowo lori re ko ninu ofe na lo ba de e pe awon oseleto abo 615 e fun won ni gbogbo nti e ba ri toju yin ba to la ni agbegbe odo yin o wa tun se kilo kilo fun awon eyan ti o mo gbe iroyin eleje ka ki ti o joko sinu koro yara re be ba ti ni data 1 gigabyte ti o wa mo pe won si se bayi o won si se bayi o ni lori oro pe a fe gba awon omo ti won jigbe yi le bo ba mo nkan kan ti o fi di oro mule mo gbe ta o mo fa awon eyan ni royin eleje mo kori won bogbo gomina seyi makide in lo se kilo kilo be o ti wa ro awon eyan nile yi pe gbogbo akitiyan iran lowo te ina ba le se e na ma se o e le ma be lo ngan ki awon omo ohun ati oluko won kan le di gbigba le o
1: idire ti e ka eto abo ati koju eyin kudie kudie ti nbe leka eto abo to fi le kokoko eni ti o je alakoso fun eka eto abo nle Nigeria ogagun Christopher Musa to ti feyin ti nbi so logun lo salaye bi pe to igbesumo mi awon agbeban ati iwa ipa to din se pelu idukoko mo eka eto abo awon idire to fi je wipe ati lanfa ni ati segun e nile nigeria nigba te nsoro lori apere ohun lojo keji la osu kefa eleyi tun wa ni osoro na ni ipinle ti eko ogagun musa en lo salaye to si n fi gbogbo igba so wipe awon eyin atoju eledi e ki ofun adaleru yi en lo je wipe won ri iranwo gba lodo awon eyan to jara ilu oni igbebo ni o iwa igbesumo mi ni o ati gbogbo e oni ki lo de gan to fi wa le to be ta ati fi isegun won o lawon kan be to je wipe arije nidi madaru lawon ti won si n se igbowo fun awon eyan won yi ti won je ki ise laabi won ko je ileye to kese jari oni opolopo awon iroyin en lo ti bota ele ti o si n se afihan re wipe awon kan en lo n fun won lo nje lo n fun won lomi lo si n pese awon eto iroyin pe bayi le se gba be ba gba bi e tun gba pa bi o lati be ati be be lo o lawon nkan igan la le pe ni emi tun won fi mi baba si mu kuro nbe o ni a le segun iwa igbesumo mi ile nigeria o ni eja joko eja bira wa tani gan ni nkowo ba won ara bi tani n fun won ni royin tani n gbe won lati nu gbo wa sinu ilu tani ba won ra breda tewa lati gboro lo si inu uju won sadana ninu gbo lohun
0: le
1: o ni awon oro yi gan en lo ye ki ajoko ka si bira wa o ni lakoko ta wa yi e ka eto abo en lo ye ko ti gberu si sugbon gbogbo akitiyan ti e ka eleto abo nle nigeria ti won se en lo dabi igba ti o ti yori si rere oga agba won lo salaye wipe baba fe segun igbesumo mi iwa odaran igbebon ile nigeria tikere omo le nigeria en lajo fowo sowopo ta so pe to o to ge enough is enough
0: oda ja se be kin tun mu eleyi lori oro june 12 ina mo ni eleyi bade o won ni oti otan alejo lo na loro bade won ni omi le ngbe awon orilede nigeria to nti awon aja fu eto mo niyan iniyan fa pere pe bo si oju titi lana ti se june 12 ojo ijoba awara wa orilede nigeria ti se oju e ti friday lati ma ke si ijoba ma fun ijoba lokun lorun pe e gbo o to ge o awon oluko ati akeko ti awon ajinigbe pale mo ni ipinle oyo e ba wa gba won le to nti avese mule eto abo ile to ti wa di toro fun kale lasiko ta wa e woju tu si won ni awon eyan ohun na ni won bere si ni se iwode o ni opolopo awon ipinle lorilede nigeria ti won si n pepe e wa nkan se si oro avese mule eto abo yi to nti ifunpinpin to ba awon eyan lori pe eyin sokoto ti bole ni di okun mi won ti fun ni to bi wipe ko san nitori pe nkan ti baje lori eka eto ora je ni o to nti bi isakoso ijoba wara wa won ni o ti kori bomi e wa npari wa mutamutamutamutan won ni koboke komo ji o mu mi ku ni oro bade lasiko ta wa yi o oro yi na lo si ribe leyin ti won ni opolopo awon egbe oselu alatako won ni ina ni an soro ko bakun gbe ti an si n pe are Bola Ahmed Tinubu nija pe egbo e wa nkan se o si ori oro afese mule eto abo yi o to ge enough is enough ni loro bade duo to nti pe opolopo mo nigeria bi won ji won gbe opolopo iwo daran ina ni won wu si awon eyan ti okan bale awon eyan won rin won rin arin weyin ni ninu atejade ototo eleyi ti won fi ranse si awon eyan ni orilede nigeria an gomina kan lara won ta ti ri Muhammad Yaya ti se gomina ipinle Gombe gomina ipinle Ondo Lucky Ayedatiwa Caleb Mufang ti ipinle Plateau Asinta Alia ti ipinle Benue won ni ko wa won ina ni an fi owo gbaya pe egbo se ri awon ti se tan lati ri daju pe awon wa gbo dakun fun efese mule eto abo ti isakoso ijoba wa ara wa yo si fese mule ni akata ko wa won bakan ewe won ni eni ti se agbejoro ni ti tun se aja fun eto omoniyan Femi Falana won ni ona ma kopa ninu iwode June 12 ele to waye ni ipinle Eko won ni ngba tan gbe gbongbon si baba lenu pe eskiza kile wa be so lori ti mele o ni ese mele abi ni o tori pe beyan badake tara re yo badake o ni se ri iwode eleyi ti awon se lasiko ta wa yi o lo ma ma gbe kale ni lati kesi ijoba pe egbo awon omo wa eleyi ti an jiko e ba wa gba won le o to nti opolopo pe nija eleyi ti doju ko orile de Nigeria ninu oro re o ni e wa won mo ti an jigbe ni ipinle oyo to nti awon oluko won o ni an pepe ike e ba wa wa gbogbo ona te fi gba won le ni o to nti awon eleyi ti an jipe ni ipinle Borno e gba won le lowo awon eyin onise bi eleyi ti an ji won gbe won ni omo ti n to bi ose melo kan bayi ta ma nti wa ni akata won bakan ewe in lo ti e waju na re pe e gbo ebi n pa awon eyan ebi ogaja fowo meke won ni n pa awon eyan giri lasiko ta wa yo to nti si ati osi to ti kole yo sub si ara awon orilede Nigeria lasiko ta wa yi oni die re ta fi n kesi joba wi pe e gba wa o ye yo mo ni gbomo irukere asi gbomo run mila eyin na la lo saba o won ni leyin olohun alase loku e wa nkan se si oro wa o oye kan mo Nigeria kinu won mo dun ni o in ti nbele to pin o oni ti nbele ni orilede Nigeria ti n so fun wara ti opolopo yin oni baba pin laarin ara wa o to pin o se kinu awon orilede Nigeria ko mo dun ni o falana wasala yoro gbe se ri awon oluko aja awon akeko won tan be ni akata awon ajinigbe a mo toju won ri nbe o e wa ogbo ona lati gba won le o bakan ewe won ni awon ti je aja fun eto omo niyan kan to bi meji la niye mo ni ipele osun won ni labe nti e pe ni Ages of the Coalition of Civil Society Groups won ni activists and trader unionism won ni na na ma pepe pe e gbo e ti nbele yi o to ge e wa nkan se o soro eto abo ni ipele osun
2: edo ki iroyin
3: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L E R R I E salary
3: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
7: Ade ni buna rorele Akonji ade lo
8: Olu sa moleti Alaji lamide akedi ari bi ade dibu Abatabuto olode okuta bukedi eso ogun laya Idameji ibadan ti won pele ni koso Opo lode ni ide ni eye Nipase lamide akedi ari bi ade dibu Agbari jopo gugba awon to ti mu omi imo oselu lodo baba wa lamide akedi ari bi ade dibu setan Lati se akanse adua fun baba bo se n pe odun kejidilogun Ti baba papoda Bakan na ni won se ipade alagbara Grand Reunion Ojo Wednesday June 17 yo waye ni le baba wa number 1 Adedibu close mo lete ibadan bere lagu meji losan Alhaji chief Nureni Akabi ni chairman planning committee awon olugbalejo professor Abbas Adedibu Alhaji Hakim Adedibu ati Alhaji Madina Tabosede Adedibu gbogbo eni to ti mu omi imo selu lodo akejari bi Adedibu

0: to lati eka ipolowo ja lohun akin kaabo pada edo ki iroyin na si wa lesi ngo ni a si ntese yin leti o a wa lori ikanni facebook o lagelu 96.7 fm elanfa ni ati gbojo ayo ke fi wa nbe be si se nwo wa yi abidemi ni won si are ko kari ile ko kari oko e si are e si are e ma si are
1: e bo ko lo fa fa
0: e ko lo fa fa all right Wani ekun ti Niger Delta ni won tin je mu kuntun eto ijoba ti wa baye labe isakoso Bola Ahmed Tinubu tan soro be wero yin ti the guardian in lo guide iroyin won bo si ori ate fun ti aro toni nigba ti o je eni to je atuko fun eto are kan to ni se pelu ijewo agbara are lori awon eyan kan dokita Dennis Otuaro in lo salaye lojo kejila eyin osu kefa ti sanu ode yi lojo ti Nigeria fi tan bale gangan ebe gbagbe ojo kejila osu kefa odun 1993 Otuaro in lo soro wi pe akoko yi gan ini oye ki agbe sadankata fun isojoba ti wa ile Nigeria tori eyin ori ofe konkalu ku se nkan to wu lona ilana pinre bure lare en lo ti wa bayi oni a le sa igbagbe eni to je koro ohun ko waye mko abiola ati awon ojini oloselu mi ele tu won gbo nje fegbe tu won gba wobo ti won si jijangbara fun eto ijoba ti wa to pada wa wa si fojuri lodun 1999 oni e wa ja pada soni ode yi nbi awa gangan labe isakoso Bola Ahmed Tinubu oni isakoso ohun en lo je wi pe eyin oro to ni se pelu bi are Bola Ahmed Tinubu bo se nse sakoso re ini olanfa ni ati je ki ekun ti Niger Delta ki won ma se igbaladun to yoto me ni ekun yi oni Bola Ahmed Tinubu lo ti gbonje fegbe to si gbawo bo oni papa julo labala eto ti agbara ti are ele ti won ni won se lekun na oni awon eto ti won la kale na en lo je ki ekun ti Niger Delta ko goki agba o lodun 1993 odun ma ni gbagbe June 12 to si waye lo je ki okun ti ijoba ti wa ko pada wa rese wale lodun 1999
1: oda je kin se be kin tun mu yi ni ahin lori oro ijinigbe na ni o won ni awon agbarijopo lade lade loye loye nile yoruba won ni won tin gba lero wi pe afaimo ko mo je pe awon lo re ke si awon alale o lati se ikunlowo fun awon iseleto abo ki won se gboju agan si awon ti won wa igbesumo mi ijinigbe ni orilede Nigeria papa julo lagbon gusu iwo orun le ye won ni leyin ti gbomogbomo awon ajinigbe to ti po la ko ta wa yi won ni na ni lara awon ori ade ni agbon gusu iwo orun nile yoruba won ni won ba iwe royin Saturday Punch soro o ni ojobo Thursday ati ojo Eti Friday ti won si nwoye pe egbo ojo pe awon oke si awon lale ki won le se ikunlowo fun awon osise leto abo la ko ta wa yo won ni oro yi na lori be leyin ti oni risa ti lefe oba adeyeye ogunwusi kabiyesi pori ade o won ni nigbati on ro awon lade lade loye loye ni gbogbo ile yoruba lati lo ilana imo kesi awon lale ki won le gboju agan si wa aifese mule eto abo eleeto ti di toro fun kale lasiko ta wa yi won ni oba ogunwusi eni ti se okan lara awon alaga fun igbimo awon loba loba jake jado orilede Nigeria won ni lo fi ipelede o ni bi asekagba eto ayeye odun fa odun 2026 eleeto waye won lo ti wa kesi awon lade lade ohun lati se papo pelu ijoba ki alafia ko le ba pada ijoba lorilede Nigeria won ni oro hun na lo si ribe o leyin ti awon ajinigbe ti an kan si agbon gusu iwo orun le yi ti won se pale ati oluko ati akeko eleeti an le ni ogoji niye mo ni ijoba abile orire ni ipinle Oyo won na tin wo afaimo ko ma je pe a kesi awon alale lati se ikunlowo fa won oseleto abo kan le boju agan ti awon ajinigbe o
0: egbe oselu accord ni ko ni omo oye sipo are lodun 2027 eni ti o je adari lekun ti iwo orun lapa bi n lo salaye be office eni ti o je adari fun egbe oselu ti accord lekun ti iwo orun in lo ti salaye labe isakoso mogaji ipinsola Sunday Paul wipe eja pa bi ya bi dun oro ka si so loju e wipe egbo oselu ti accord ni ko ti ni omo oye kankan fun ipo are tabi ki won buwo lu enikan pe iwo la tele o ni so ni waju fun eto idibo apapo lodun 2027 won ni iroyin kan in lo ti n jaranrayin lawon apa bi kan lawon radio ti o lantena wipe enikan to je oloye gbenga olawepo ashim in lo ti wole so bi elepo gege bi omo oye sipo are labe egbe oselu ti accord won ni mbanu eja so ko si yira wa won ni iroyin won lo je ofege to si je pe ke se nu egbe oselu na lo ti wa be ba gbagbe won ni eni ti o je alaga apapo fun egbe oselu ti accord Maxwell Ngudem in lo ti kede e fun araye gbo wi pe egbe oselu na ini ko seto idibo abele si ipo ti are yika ekun idibo mefefa ti nbe ile Nigeria be ni kan ni ba wa bo tabombo to lohun o atanpako ohun ohun fi odiso ohun pe dije labe egbe oselu ti accord fun pu are lodun 2027 won ni irupe eyan be ke se wi pe egbe oselu accord ni nsoju o nigba ti won tun soro siwaju won ni to fi mo eni ti o pera re ni oloye gbenga olawepo ashim ti o si nso pe ohun ni omo oye sipo are ninu egbe oselu accord fun odun 2027 won ni rogbu egbe oselu ohun ni won ti soro bode ti won si duro tan lori ese won wi pe egbe oselu accord o lomo oye o sipo are lodun 2027 won ni won wa ro gbogbo awon araalu omo egbe eni awon to ja lati leyin ile ise iroyin ati gbogbo awujo pata pe ni kan to ba ti re bo ta ti nwo yellow pe ohun soju accord inu eto idibo odun 2027 sipo are ile yi etu danu won ni egbe oselu accord lo si duro tan to si je bi pe ko si ogun mi ote mi tabi fa akaja ninu egbe oselu na
1: ora je nse be ki mu eleyi nibi ti eni ti se omo oye fun ipo ile igbimo asofin agba nile yi la to fe lo re soju awon eyan ele ti won be ni ekun dibo arin gbogun oyo nile igbimo asofin agba nilo abuja lati nu egbe oselu allied people's movement apm egbe elegenu ninu eto dibo gbogbo odun 2027 ambassador olufemi ajadi ogun toyinbo to ti kesi awon oloselu lorilede nigeria to nti awon adari oselu nile yi lati je ki won fi aye gba idagbasoke ninu oselu ko si mo si darudapo ki gbogbo nkan lo bo ti ye ati bo ti to lasiko ta wa yi oni mimo se agbekale eleyi na ni o je ki idagbasoke wa o fun orilede Nigeria ajadi eni to fi atejade lede fun awon oniroyin ni ojo eti Friday la ko ile ti an se popo sisin ayajo iso akoso ijoba warawa lorilede Nigeria eleyi ta mo si Democracy Day lo wa pepe fun pe egbo se ri e ka eto oselu wa e je ko fese mule ko wa bo ti to ati bo ti ye oni die ona kan gboginu ti dagba soke ele to le fi de ba wa lorilede Nigeria ki sakoso ijoba wa rawa ko si mo fo lelele lo loke ninu oro re ajadi te waju oni egbo bo ti le je bi pe orilede Nigeria a si n janfani sakoso ijoba wa rawa ele ti o ti dagbon fo didi odun meta din ni ogbon 27 years oni opon omo Nigeria ina ni mo nra mu ninu si ati osi to je pe atun ni ko si ina ba eleyi to gba muse bi en ba se up nepa be ba sare pe ke lo reki saja yin bona e tun ti gbo ila won ti mu lo oni ati opolopo awon pe ni jami nile yi ajadi ogun toyinbo lo wa ro awon oloselu bi pe egbo ha se ri gbogbo eko ti sakoso ijoba wa rawa ti n ko wa wa na san ti afu lo sawon orilede mi bi en tin se na ni e je ki e wa na mo se o eja mo se sakoso ijoba rawa bo ti to ati bo ti ye o ka le fi igba laaye le fun awon eyan ki won yan adari won bo ti to ati bo ti ye eni ti olo re soju won eje won mo yan o le se pe baba kan so pe abi eni kankan iwa nla le won lowo ajadi eni ti opolopo mo si oloju anu eleyinju anu pe ha bi awon eyan ba ti sun kun dodo re ise ne mo bu erin ke jade to sun wa je ojini oludokowo ni orilede Nigeria won ni ina ni o wa te waju na oro ipegbo e ja mo si adura fun ilore ilo si waju ati isere orilede Nigeria o ni ona kan gbogin o ti sakoso ijoba warawa ti o fi mo te waju nile yi o wa sala yoro wi egbo ohun ni igbagbo o wi pe eyin anfani ele ti nbe ninu isakoso ijoba warawa in lojo daju ti isakoso omo ologun lo o isakoso ijoba warawa o daju ti omo ologun lo o oni ohun so ohun si tun tun so o tori pe ninu isakoso ijoba warawa bo ti wo lo le soro o la anfani ati yan fanda bo ti wo so to pe aye omo ologun ni ta wa pe stop there my friend oni o duro ni o o si kawoke oni ajade ogun to yibo in lo tun wa lu asiko na lati ki omi lengbe awon orilede Nigeria ku orire o wi pe ayajo isakoso ijoba warawa yi o tun ba wa loke pe o wa nse o wa nfi owo re o fi ngbaya wi pe egbo se ri ngba ta ba fi boju obojuri omi lengbe mukudun isakoso ijoba warawa yo mo san si ko walete ti a si mo pon lawo ajadi lo wa sapejuwe June 12 gege bi ojo mo ni gbagbe ninu tan orilede Nigeria oni egbo o si tun ran wa leti wi pe opopolopo awon ekan omo orilede Nigeria tan ti koja lo won ti se gudugudu meje yaya mefa ele ti an papo to di metala o ni lara won papa julo ologbe oloye MKO Abiola eni toja fita fita fita fita ke gbo ah eja da orilede Nigeria pada siti isakoso ijoba warawa o ko bo sole lowo awon ologun eni ti se omo eni ti o wa nwoye lati di asofin nile igbimo asofin orilede Nigeria ohun lo wa ti ro awon oloselu ati adari oselu loke laarin ati nisale pepe ni orilede Nigeria oni eje ka moju to awon eyan ele ti en be ni akata ko wa wa kasiri daju wi pe ise ta nse in wa gbogbo ona lati je ki isakoso ijoba orilede Nigeria ko fi munumudun re si eti awon eyan nipa ki won ni eto oro aje ele to gba muse ati eto abo ele to pata to pada fese mule ajadi lo wa ke si awon odo omi lengbe odo orilede Nigeria pa e mo mo wu aganfe e mo wu aja gidijagan oni eja mo se gbo nkan ni pele gutu ninu alaafia oni ki won si mo wa gbogbo ona lati mo da si idagbasoke orilede Nigeria eyin na e lowo ninu ilana oselu democratic process oni pelu eyi tori pe eyin gangan ni ojo la orilede Nigeria o wa nso asotun soro re wi pe egbo eyin eyan te nbe ni arin gbogun oyo oyo central senatorial district be ba ile se dada te to seyin ohun ha e mo je anfani to po nbe o
0: ka tun mu lapa binu nu egbe oselu ti APC lele ti nbo won lawon odo toro kan ni won ti la gogo ikilo bi pe enikeni to ba daso ru e soro ti o si njiro eni ti o je omo oye sile igbimo asofin ti ipinle ni ekun idibo ti ido won ni ha egbe kan ninu egbe oselu ti All Progressive Congress ele ti won pera won ni awon odo toro kan ni won ti ni ekun idibo ti ido ni ipinle Oyo ni won ti ke si awon to je adari egbe oselu na eleyi ti won wi pe awon si faramo be ni eni ti o jawe olubori nigba ti won seto idibo labele lati lo re soju ekun idibo ti ido ni le igbimo asofin ti ipinle honorable Abbas ani masahun ini ko si duro digbe o inu eto idibo lodun 2027 eni ti o je agbenuso fun awon egbe ohun otunba Alabi Ibrahim nigba ti n ba awon eyan soro nigba ti n ba awon oniroyin soro loju eti ana ode yi in lo wi pe Abbas ani masahun ini won yan labe egbe oselu ti APC ti wi nigba ti won se akoko ti eto idibo labele pe iwon lolo re soju wa o ile igbimo asofin ni ekun ti ido lapa bi lakoko eto idibo apapo lodun 2027 inu osu keje nigba ti Ibrahim te n soro ti si n ba won oniroyin soro awon to je oludije mi ti won wa pelu e ni honorable Olaolu Olatunde honorable Labake Odunsi Opeyemi Jimo Ahmed Okedina honorable Nuruddin Odebode ati honorable Alayande Shakiru awon mi ni honorable Olowe Olalekan tohun je adari odo fun Oyo South Senatorial honorable Najim Oduwale omo oba Demola Odeyemi honorable Adesina Ibrahim honorable Adeniran Maruf honorable Abidin Ajibola Chief ati Oloye Ajibola Taiwo to fi mu awon mi won ninu igbesi ohun lakoko ti won se eto idibo labele gbogbo eyan lo soro ipe honorable animasha nla won fe ti ohun na lo si jawe olubori gege bi eni ti o gbe ase egbe ohun soke inu eto idibo apapo lodun 2027 ti o si lo re soju ekun idibo ti ido ile igbimo asofin ti ipinle won la oko yi gan eto ohun lo si lo ni irowo irose to si ja wipe ko si gba mi si omi oto lodun eni kankan o bo nkaluku se se na ni gbogbo e nisin se daada won ni o ti wa se pataki bayi pe enikeni to ba wa gbianju ati jiro tabi atso pe to o nfe lo le mu elomi wa lati fi jiro ani ma saun oni ha gbogbo egbe ni oni gba gbogbo awon odo ni o si ni gba ninu akoko be won ni rupe igbese be in lo sese ko da emi ni ti paul emi ni ti apollo ko da ale o ko si da omi tutu sinu oka awon eyan ti o feran egbe oselu ti apc to feran ijoba ibile ti ido won ni won wa ro gbogbo awon to ja adari ninu egbe oselu ti apc lele kaje ka latoke from top to bottom latoke desale pe to won se seto idibo labele to si lo ni irowo irose to ni kaluku si gba pe to bi o seri na ni enikeni to ba wa gbianju tabi won so pe to ohun fe gbe igbese mi to lodi si un ti egbe ti se ti gbogbo ara lu si faramo won jo gbe gbadaje jankana o
1: ojo ohun lo po sugbon fere ni ayin awon eyan ti won kode lati ile South Africa won ni opolopo won won ni elomi so kale nu baalu o mi ri pe gbogbo nkan ti
0: o mi bo loju e
1: pe omo wa lagbara o koda lara won ni opolopo gba ta won omo orilede South Africa won ti awon ti an je dudu ninu won me ba ti ra won eyan bayi ti won isi awon orilede na won kan se wo san pe iwo wa nbi ya wo phone ran ba si gba phone lowo eyan bayi won ni won mu lo ni en ta ba se wa ri pe o wa nla gidi po be phone re le won ni won si yo be jade won ogun irufe ni be
0: kini won se be
1: won ogun lo be won so pe
0: South Africa kakan
1: na won ni won so pe e kori si ile baba yin won ni e si wa mo wo awon se kekeke bi se antan kan legbe titi pe na ni awon se keje pe awon gba ise mo won lowo koda awon sala yoro pe awon ise leto abo won gan awon gan lowo ninu tin sele pe opolopo wa okunrin kan ri tin sala yoro pe opoko e ni wasu oni bo ba awon lo njo kan pe won si da won duro pe won wa pe ore ehun won si mu pe ehin enikan nu yin eni ori mandela ni bi won ni ori mandela te so ni pe owo won randi won pe won ya ori Mandela si kan so pe enikan nu yin ni ori Mandela bi kin ba ti pe wo nbe ni ara re bayi o ni awon olopa won si gba owo lowo yin o ni won si ni omo lo o le leyin o ni won to mo pada wa o o ni bi egberun meji ati abo rand ini an gba lowo awon ni jo no ni be ti wa mo se nu pe mo nje ti wa pada si le nisin ko buru won tun
0: ni ajo
1: ise aye ohun ko won po ti kaluku so ti be ko lo won sanu
0: won why ti South Africa n se be Africa to Africa
1: o si omo le ti ni eje ka wa na gbugbu agan si awon na o so ni inu osu karun ni iwe royin the punch na lo sa gbe e we lo gba balance be ko lo won sanu
0: to oroke fun ti aro toni baba da go mejo ni tayo nbo lori bo se nlo ago mewa ti wa lo se lo pelu sine alayo se won ari bi ko la lo ko temi the special one kan ni o pe ose to da to se don
1: e seun abidemi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lo jale seun ni yo san wa si dada
2: la gelu FM jagaba gogo retio ma ro won so
3: Bon safara oyin safara tani o sai mo pe afaro yin lo tunju gbogbo afara lo eleyi lo defa fun lese alpha travels limited ile ise toju bon targe ninu kabani to were na lo sile okere anfani nla leleyi fun iwo to ba fe lo si ile america lona rorun lai san wo kankan titi iwe irina visa yo fi jade ma bo tarata sile ise ti ko ni jani kule alpha travels limited
4: eku dede wo yin bi gbogbo ti e tin la anfani lati ma gbo wa lasiko yi akanse eto eleyi ti ile ise Arifa Travels Limited ti onigbowo e ona ni o ndesi eti gboyin bayi to gege bi ayo ba se ma npa lowo yi pe enu onikan bayi ona ni ati gbopon Raymond Adewale Adeyinka to je alase ati oludari Arifa Travels Limited eleyi to wa ni Oyerogun Shopping Complex opposite Gate 3 Adama Sigba Fajuyi Road Ibadan won be nile agbara pelu mi lasiko yi edakun e ba nki awon ara ni
5: eku dede wo yi o se dada la bayin emi ni ogbeni Raymond Adeyinka Adewale
4: edakun ile ise yin ari pe to rinan le n ba won se nbe bo le se nbe o salaye ni won ba fawon yan
5: an ba won se eto rinan lo si ilu okere an se ti Canada an se le ti won mo si London ti obe won mo ni United Kingdom an tun se ti Schengen na won Europe an se Australia ati be lo
4: se ti bi Dubai ni
5: an se Dubai a se Dubai akori pe ero to n lo sibe ko dabi awon to n lo si ile Europe abi Canada abi America
4: awon anfani wo lo wa fun awon eyan to ma wa le ise yin pe ke ba won seto ina
5: anfani to wa fun won popolopo koda gan ohun to mu wa ni akanse eto eta ni lowo lowo ta n se bayi si ile America a n se yen lori pe a gba owo kankan lowo won eti a mo si zero deposit ki visa jade ke to sanwo e foju ri visa yin ke to sanwo kankan fun ile ise wa
4: nigbati visa ba wa jade tan go sowo goboy ko won pada san ba
5: won ma sanwo bo ko se goboy nitori pe gbogbo alamo bi ilu isere nitori bi ilu isere na la se gbe akanse eto ati lo si ile America wi zero deposit sile baba ti se fun won won ma san die die
4: awon eto gan ni abi awon eyan wo ohun gangan ni eto ni te se lowo bayi lo wa fun
5: a ko se nti o wa fun a kan fun awon omo kekeke lati omo odun 12 wa sile ni ori ofe lati gba visa won lai sanwo
4: lai sanwo kan
5: ba jade ko so won nikan awon akande eyan na ta mo si left privileged people ton ba wa si odo wa a kan lo san visa fees won ni then ti visa ba jade won lo lati san fun wa
4: won ni owo kankan lati san
5: a kan se na lati ri pe awa na contribute si orile ede wa
4: fun idagbasoke
5: orile
4: lati ran won yen lowo
5: lo rogbon gbo e ti ri ba kankan
4: lo je ke ma se be
5: o ni je ka ma se
4: ta ba wa bi ni ta ba beere o todun melo te ti wa lenu ise igan
5: odun ni mi nti amo nuko gbogbo awon to n se travel agency sasa ni ti o mo mi won de mo mi ni ile Nigeria na kakiri kakiri ohun to bi ogun odun seyin ta ti bere ta ba ni kaka ni mi ni
4: ogun odun seyin
5: ogun odun seyin lo
4: ba ba wa ni pe ke se akojopo oruko awon te ti seto rinan fun ti won ti lo sile okere bi orile ede America ati awon orile ede te ti dako yen won to melo
5: ko se ka
4: o da fan fan ni awon eyan to ba ti e wa fe pe yin fun ekun re alaye e fi number yin ta
5: number ile ise wa ni 08038262191
4: o ni number yin ko je bi o se lohun o je iyen lori akanse eto ile ti ile ise Arifa Travels Limited ti won se onigbowo e iyen ile to wa ni Oyerogun Shopping Complex ni opposite Gate 3 Adama Sigba Fajuyi Road Ibadan fun eyin te n wa ekun re alaye lati enu Mr. Raymond Adeyinka Adewale lori ona ati rin ajo lo si ile okiri pelu awon alaye ti won ti se ele pe won si ori number yi 08038262191 ese tun le kan si ile ise won to wa ni Oyerogun Shopping Complex opposite Gate 3 Adama Sigba Fajuyi Road Ibadan e se pupo
3: Bon safara oyin safara tani o saimo pe afaro yin lotun ju gbogbo afara lo eleyi lo de fa tun le ise Alpha Travels Limited ile ise to ju bon tarige ninu kabani to were na lo si ile okere anfani nla leleyi fun iwo to ba fe lo si ile America lona irorun lai san owo kankan tititi iwe irina visa yo fi jade ma bo tarata si ile ise ti ko ni janikule Alpha Travels Limited

Eku ojuma alayo fun toni. Mo n se yin pele pe eku oye to la peregede kaaki igun mererin agbaye. Mo sese n janu bo bi aketun oko tutun ni egbe na wa egbatupa wa ke wa woju mi wo eku ojuma o. Iba lowo akoda to da ti e lerewe. Iba seda to da ti e lori mo. Iba gbe fagori ajada to da ti e lori ofurumo jagadu. Iba lowo ati waye ojo. Iba ati wo orun. Iba okun, iba obe. Iba lomode lagbalagba. Mo kori ade mo ki orun leke wi pe eku ojumo o eku oye to tun la peregede kaaki ibi yowu ti owo ja ikanni lagilu fm oke to gajoke to n fe de looro oni emi a ma pe orun ni ku iku keke lorun kasun kaji awa mari di se ledu mari awa ti waju ana lo ola si ju wa lo ijakadi la wa toni nja adua temi ni pe ledu mari tun fi wa se agba ojo ana ko je ajo ni ka si ju ola lo eku ojumo e ka bo sori akotu eto yin eto wa bo se lonka ni lagilu fm oke to gajoke ile fofun balao felele nile ibadan ibe la keten fejite ti n gbo wa nti le toko foto ro oni gbogbo eti to ba n gbo wa ani ki eni kini o wi fe ni keji keni keji wi fe ni keta yi pe eto bo se n lo gori agbagbe ni ikani lagilu fm oke to gajoke e share e pe ko kari ile ajoje odube nikan oni bi na o ba ti tan laso eje ki tan le kanna oro eto sejoba wa ara wa eto oselu Nigeria irawo osan to tu apero fun mi rin wo ni gbagban gba ni ma kan loro oro to ba ti kan ojo dadan ni ko kaina eto ba kan ni bodi yo kara oko oro ni kan ladugbo eni ko ma kan ni ko se ni kan yawo ko ma ko kan lode oro to ba kan orogun dandan ni ko kan igba ko oro to ba ti kan kootu yo se kan akowe amo gbagbagba le to dele yi gbogbo omo Nigeria patapata n lo kan ko kan wa nikan to sewo ma ala lana ojo keji la osu kefa June 12 oni opolopo n da wodunu wi pe adupe ti isijoba wa ara wa eyi ti o tun ko ba wa loke ipe ni Nigeria nbi sugbe jawo san laarin aje ni mu ni pe koro oro isijoba wa ara wa Nigeria ta ba ni kawo lati 1999 titi di akoko

0: e kaabo pada eto yin eto wa bo se lo nte waju ikani lagi lu fm oke gajoke ibe le tin gbo wa kete kete ka kiri agbaye ibi ta ba roko ti si ibe la fa bo si eyi te ngbo wa e lo sori facebook lagi lu fm oke to gajoke be se ngbo ni ke share e pe ko kare le ajoje odu beni kan oni e ja ki opa bolu ko o to fun ele lori oro ti o ro mo isijoba awara wa le ta n ba bo ko to di pe a lo polowo oja nibi ta ba de muni e ja mu latori ikopa awon oludibo lati 1999 titi di akoko yi ki lo mu ka awon eyan fa seyin pelu iwoye comrade alaba debisi e ku ojumo alayo
1: a ku ojumo atokun mo ki gbogbo awon ti ajo wa ninu okuru ni aro mo de ki gbogbo awon ara ile a ku ayajo ojo ominira ojo ti democracy ijoba awara wa ti ase lana
0: e se
1: ojumo lekan si
0: oro ta n ba bo yi kini iwoye yin lori e abala kan ti mo mu jade
1: pe in to fa ti awon oludibo n deku ni Nigeria lati 1999 e se atokun lori ibere te bere ta ba ni ka wo dada lati 1999 a ma ri pe the number of voters o ti reduce drastically iyen wa n tumo si nkan ti awon oloyinbo ma n pe ni voters apathy ki de ni nkan to wa fa opolopo wa ta jade ni 1999 e ma je agbagbe pe ijoba ologun la n run tele so ngba ti 1999 de ta wo pe a fe se idibo ijoba wa ara wa ti awon oloyinbo n pe ni democracy opolopo eyan lo ti anticipate ipe ijoba awa ara wa o yo yato gedegede si ijoba awon ologun opolopo nigba won pe ijoba awa ara wa yo mu ki nkan rosomu fun awon mekunu opolopo nigba won pe ijoba awa ara wa yóò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ọ̀gbìn ètò ẹ̀kọ́ ìlera àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé wa kó rú gọ́gọ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà tó wá jáde pé ọlọ́run ṣe o a lè òmìnira láti lè sọ̀rọ̀ láti lè fi yan fanda bó ṣe wù wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wò pé for the first time o ti ọlọ́run bá ní kí ìjọba àwa ara wa wọlé o nkan tí wọ́n ń pè ní human right yóò fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa unlike nkan tí à ń rí ní ayé ìjọba ológun òun ló fà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn fi jáde dáadáa tí wọ́n fi di ìbò ní 1999 tó gbé ààrẹ wa àná Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ wọlé bọ́wá jẹ́ nkan tí ó jẹ́ nkan ẹ̀dùn ọkàn ipe ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí a fojú sí ọ̀nà padà gbabẹ̀ lọ gbogbo nkan tá a rò lọ́kàn pé ìjọba àwa ara wa yóò padà mú wá kò fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ o ní èní tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká gbogbo àwọn nkan tá a kà sílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ni ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ọ̀gbìn ni ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìlera ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ajé wa ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ àti pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ààbò ewo nínú gbogbo nǹkan tá a kà á lẹ̀ la lè sọ pé yes a fúnra wa ní pass mark lórí ẹ̀ pé àti ṣàṣeyọrí lori aspect eyokan yi ti mo kale olorun ma je ke eyan mo ra loju kan ti ti a ba ni pe ijoba awa ara wa do ko si nkan ta le fi ijoba awa ara wa gbe because ko si bi ijoba awa ara wa se fe buru to bo se fe je nkan ti ti odun mo wa nu to ta tu wa fi gbadua pe oke o ijoba ologun lo kan a le gbadua pe ki ijoba ologun ko tu pada mo bo nu gugu nkan ta ka le ewo la le funra wa so pe a ati saseyori lori ona yi so back to the question ten beere lowo mi pe kini nkan to fa ara awon nkan ti o fa niyan iyen ikini elekeji opolopo ngba ta dibo yen ri pe gbogbo wa a jade
0: pelu idunnu
1: yanturu pelu dunnu o dun mo wa nu bo ngba ti awon eyan wa bere si witness pe ah ijoba awa ara wa inta foju si ko mo bi abe lo iyen lo wa mu ka awon eyan bere si withdraw die die e wo e lo di jare di nkan kan e ta di lana ki lo mu wa then awon factors mi na tu wa pada wole sinu oro eto ijoba awa ara wa ta pe democracy to ti di pe oke opolopo believe se jo se bo wa ni county ni ibo bo county mo iyen na tu ni ipa kan buruku to tu ko lori oro bi awon eyan o se jade mo pe kan wa dibo so be ati be lo ni nkan to contribute si nkan ta le pe ni bota sa party to je pe le ni ta nso re te ba wo statistics yen lori o number of awon to ndibo o reduce ni gbogbo gba ni to de pe ni 2027 na o se se ko je pe a to witness iru nkan bayi na to je pe awon eyan o ni fe jade dibo bo se kan jade dibo ba wa nfi akoko iro to lori telemu ipe ko si nkan kan ta fe se na lati fi le je ki ijoba awa ara wa ti a ngba lero ti olohun o de gba fun wa ju pe ka jade na pe ka dibo lo ko si bi o se buruburu se na vote wa na o pada count olohun o pada se iyanu lori oro orilede ti won pe ni Nigeria le ma baba ina lo so ero temi ti mo fe gba awon eyan wa ni imoran le lori ni pe ki odun 2027 ki kaluku na se jade kan dibo yan en ti won ba ro pe yes yo le gbe yo le se nkan ti o mu inu awon ara ludun
0: ese eku atotonu komre alaba ABC lara awon nkan ti o mu ki opolopo ma tako isijoba ologun oni tite eto omoniyan lojumole o si je okan gbogi lara amuye isijoba awa ara wa in respect for basic human rights right. Kina sodo comrade Segun Salam ta bawo lati igba ta ti wa bere ijoba awa ara wa lai labula 27 years oro eto omoniyan ni Nigeria oju wo le fi wo
2: mo ki gbogbo eyin ti en gbo wa kakiri gbogba laye te duro ti lagilu FM 96.7 pe akojuma aku ayeye ijoba awa ara wa eti oko ni ana to pe 27 years gege bi atokun se so siwaju mo ki gbo omo Nigeria pe atoku orire ọpọ ejayi lo le royin ogun ogunmola eni tan sangu ba toju e wole oni ba won bukoso ijọba ologun emi le so pelu riri mi ati wuye mi olohun ni je ka ri mo ni orilede Nigeria mo ki wa ku orire emi mo pe ara ni ilu gbogbo wa na la mo pe ara ni ilu sugbon eni to ba ti dagba to ti to oju bo nigba ti awon ijoba ologun ti won be ni orilede Nigeria sagoto ju e wole ni oni ba bu oba koso ibi toro de duro ka so toro funra wa awon ti won lo si emon ni aye ologun won ni ye o awon ti won fi bomb pa ni aye ologun won ni ye o se bi a n le soro wi pe gomino se dada senator se dada president o se dada eni ko se dada ta won bida ni aye ologun ti o so pe le be ijoba awon ologun opon mo re ai mo yo ni royin tojo lo ni pe e ti won ba ri pa ni koro won ran bomb si kon lo pamole mo ran ti October 20 1986 odun ilo pe to ba di October 20 ni o pe 40 years ti won fi letter bomb ti won fi pade legiwa ta ni o so pe won o se dada gbogbo awon policies ti won fi restart wa seyin ti won fi koba idagbasoke orilede Nigeria o po Lagos Sokoto Road bi a se wole 1983 ta ba ran ti ta ba gbagbe ijoba ijoba ologun fagile light rail ti a se nse ko ni sin yi gbogbo yen ni jakande ni lokan ti a ti draw re sinu plan Eko lati se sugbon bi a se de ni 1983 December 31 gbogbo eni ijoba ologun fagile ka wa wa si igba ti won se ijoba lowo atokun ati gbogbo yin te n gbo wa nle ko seto omo niyan o o de ko ba idagbasoke orilede yi won leni ti o check won won ile ejo te gbe won lo ti an ba kowo je te ma fi ya je yan ko se ti to le ba yin bi won bi ile ejo ba dajo won ni ti ile ejo nle ejo so ina lo ba wa kere kere to fi de bi pe oro June 12 to waye opolopo odo opolopo omo ni omo tumo ti won pe ni June 12 kini June 12 ke so jo nganga lojo buruku mo ma so fa awon eyan ijoba ologun ti su awon omo orilede Nigeria ni ti letoko baba ngida gbodo lo ni a fe ri ologun mo nle yi wala ti poju ijoba mo su moto ijoba to je pe e gbodo so pe nti on se ko da rara abade bi pe igba le eto eko tin jo seyin ta ba na ti eyan eyan te gbo wa nle ta ijo yo ba te si feran orin die 1989 ni barista ko pe daddy pelu mommy e gba wa e wo mi ne bi npa mi ai mo yo lorin loko ni gba yen eni ti ba so fun awon odo sin wi pe ati gbadun ni orilede Nigeria emi ma so poju to ba fi wo ni awon to je iya lo poju atokun nti nbe nu oro yi ni pe ngba to di June 12 ibere ni pe eto mo niyan
0: so ti sepere bayi
2: se ri ko sepere sugbon a le fi weta ye ologun tori wi pe a si le soro nsin pe ona to wa lati omi adi o ko da o a ri na lo a to be laye ologun e mo ja gbagbe eto mo niyan won awon tan benbe na nisin yi kan je gbon po laarin won ke se pe be na won se fun ani eto mo niyan sugbon o si nyato siti aye ologun agodi oba ti kun abolongo oba ti kun kujo oba ti kun gbogbo awon ewon oba ti kun en ti won ba padanu aja toro ile ekun to bo ni ijoba ologun
0: so o yato be ni ijoba awara wa o si o da ju
2: o si sapere
0: ni pa
2: o do nta expect be ni nta expect o ti sele o tori wi pe te ba wo teto ibo o wo nu ara won ni ni 1999 ta jade ta dibo osu wa ni opolopo to yo contest go contest pe ba won o tun fagile gege bi ise won e mo ye bo ti an fagile ko to di pan gbe joba ohun le ni May 29 1999 sugbon won o gbe joba le ewu to wa nu e gan awagun owu won gbe joba le tan in gbogbo iranu tan foju ri de ni awon ti won gbe joba le fun wa e mo je agbagbe atokun ni 1999 si 2007 e mo je agbagbe ajagun feyin ti Olusegun Obasanjo on lo lori ijoba ologun olo o ni 2007 si 2015 ajagun feyin ti David Mark 21 agbodo mo cancel June 12 election oni Senate president lati 2007 wo 2015 e mo je agbagbe ni 2015 si 2023 ajagun feyin ti Muhammadu Buhari won si ni probe ara won e mo je atanra wa je o lo represent ologun wo 2023 mo le so yi pe 2023 la to ni full fledged democracy to je pe civilian lo ma je president civilian ni o je senate president civilian ni o je speaker won se tu wa le ni
0: lati 1999
2: okay. 2023 la se to ni ntan pe ni democracy ni eka joba mejeji ti democracy dimu
0: eku atoto nu comrade segun salam e ja won kan mi comrade damola kobi
3: naam
0: eto oselu ta nse nigeria looto olopo oselu ni multi party system nje se ri pe ka gbara ba se ri ka fi egbe oselu kokan lorun le bi won se lo ta le pe ni political tolerance so wa nu eto oselu wa ni nigeria
3: e seun gan atokun akojumo akojumo mo aki awon lolufe kan ni asiki wa pe aku odun june 12 awati itan gbenuwa amirawa awati itan na si gbenuwa amirawa sudan mi wa batan ti oda to e pe eyin itan ni won ko fun won
2: bere
3: so elomi o mo ipa ti lamidi adedubu to ko elomi o mo pa ti oloye rashidi ladoja ti won ko na deko and so on and so forth like that
2: kabiso
3: lubadan ti le toni nigba yen ti won je olu 1993 multi party system ka tolerate la baba number 1
0: ka tolerate egbe oselu ko kan
3: ka tolerate egbe oselu
0: pe kon ka loku e ti o ba wole inu wole
3: ah I fagba fe nikan ni o je le aye ogun ah tolerate ara politically ta ba pada tolerate ara politically a je pe game kan ti wa nbe fun eni to pada gba ni number 1 ala operate multi party system se awon parties yi kini ideology eni kokan won ki won lo mu won awa attractive si awon eyan ko yo take multi party la ba nlo ntoto at the local level ko ye ki egbe kan ko ma control gbogbo opinle o ye ka ni awon agbe to je wipe ideology egbe bayi lo ba won mu nibe ko si awon agbegbe ta de so wipe ideology bayi in lo ba won mu nibe so ta ba tolerate ara ni a party we not say bo awon lo ye ka ma control gbogbo local government awon la mo control rep awon la mo control kinikan e ja wo ipinle Oyo gege bi apere o je ipinle kan to fe dayato ni Nigeria to je wipe ko fe si egbe kan gbogi to ti da gbogbo ipinle Oyo control le kan na ri lati 1999 bi kegbe mi wole nbi kegbe mi o wole nbe yen
0: sugbon won le ni majority
3: won le ni majority atolerate ara ni be yen e wa lo si awon ipinle mi ni southeast south south north even ni south ni southwest gan se won tolerate ara won o tolerate ara won but to pe ko si proper ideological delineation pe egbe bayi oni okay egbe oni phone kini ideology won kini won la won o pese fun wa nibo ni won ti ni dominancy to je pe ko si be se fe ba won fa to e le win ni won nibe awon to den ba won fa nibe na awon no mo won o jo mo gbianju n tawon yen no fi je tewo gba la won yen no mo se sugbon tara lu fe ni egbe akoko yen o mo se bo ni Nigeria ta wa ah tolerate ara wa at the multi party level ta ba tolerate ara ni ko ye ke eyan fi egbe oni microphone dibo ko wa lo convert si egbe oni mobile phone ngba to ba wole tan ko ye ke eyan fe dibo ko ma fi oruko enikan dibo clear to won o le je oko baba ti abi ko je oko egbe to fe fi dibo to po lopo egbe ta nwo ya this multi party level won mo pa won o ta oja be la won ti won fun ni ticket na awon na mo pa won o ta oja won fe ba ticket egbon fe ba egbe ti won ti ku o ni won fe baje ti aba tolerate awa politically o ye ki a ni ju egbe meji lo to ma ni strong at the national level ta ba pada sinu wetan ni 1960s ni 60s a ni egbe meta meteta yen ni o gbaju gbaja ni gbogbo ile de Nigeria sugbon ni region kokan atun ni awon egbe mi ni be ti won dabi challenges fun egbe to gbaju gbaja ni southwest won ni pe ani eji bo opolopo eyan mo wi pe adegoke adelabu peculiar mess oto ni egbe ti ohun se gangan ipp lo se ibadan progressive party awon ni opposition ni southwest won tolerate ara won in lo bi awon development ti awon eyan wo nigba yen bodija housing estate kini kan nkan ikeja house se ikeja industrial ibadan industrial gbogbo nkan yen in lo bi tan ba lo si southeast egbe mi na wa nbe to wa labenu bo koni laja fear koni laja acceptance but egbe yen lo stand as opposition to that party loni ni le nigeria toni to mo ani 22 political parties lo really de nigeria meji le logun injari opposition tenu e toro tenu e tole ninu gbogbo awon oppositions yi yato si egbe
0: oni lo mu won tenu won o tole tenu won o toro
3: yato si egbe oni protest
0: ewo legbe on protest
3: alaga won o na ni presidential candidate ti won ayo egbe oni protest awon to ba mo won ti mo o so osu la won ma protest lo gbogbo nkan by ideology egbe ti won yen se lo niyan awon e lo provide the opposition but not in stronger terms to the party in power awon egbe kekeke to wa ku melo ninu awon egbe to ku yi lo ni omo legbi ma sofin ti won control region bi ti won ti wa strongly the only adc rep to dibo wole in 2023 lati kogi leke abejide o fe to form mi pa ni o lo ra form ni apc kilo fi yan wa yen pe egbe adc yen gangan they are not a strong opposition
0: kilo wa fa
3: ti gbogbo awon mi to fa oju wi pe agba fun ara ni proper ideology
0: awon egbe oselu yen o ni ideology
3: o ni awon ni ideology awon to n wa ticket ki no ni ideology I to pe tin ba le bi ticket egbe apc abi apm gba ni ipinle oyo o mo pe o nti wole ideology won niyan but o je mo wi pe even ko si gba ticket apc gan ti ohun o ba sise bo se ye ko sise nibi to n wa ohun o le wole elekeje ewe ni pe awon egbe oselu gan kan ye ma fi ticket compensate en to wa lati nu egbe mi mo there should be a party system to take a party man eyin o kan le denis ko cross wa lati fss wa si eh ke wa lo loku te fun ni ticket abi ka je pe oni correct pe dagbe yen dam lo oni correct member 20% constituency yen so on la ma fun ni ticket gbogbo awon nkan yen ko ki nje ki political participation ko wa well deepened opolopo awon nkan yi lo wa lara nto ko ba fota party pe da la fe di baba dibo fun ta ba dibo fun mike yi ni sin yi yo convert ni yo ku nbe ni to ba ti wole tan tan ti bua fun leyo osu mefa yo lo ti the camp si egbe to wa in power po won align with ideology ideology wo lo align pelu ideology to mo kankan nipa e yato si pe crisis wa ninu egbe there is a mechanism to solve the crisis in party ta yan ba go back to 1960 ngba ti crisis wa laarin baba awo lowo ati akintola kaka ki won fa egbe ya ni fa kufa each of the e won pin egbe si meji ni a meji lo align pelu group pelu party mi to wu won akintola lo align pelu northern people's party npp ti amadu bello to saaju e awon lowo pelu awon ijo awon dr majekodumi won align pelu egbe mi lati lo dibo nigba ni 1963 election ni southwest to bi wet e abi 65 rather 64 65 ni first public to be where tie iye mu o fa egbe yen ya won align pelu egbe mi ni lati fi le dibo because iyen why is that because parliamentary niyan but in this presidential ko si yen party gangan as a whole won lati ni discipline mechanism eni to ba oko egbe yin je te mu te fun nipo te compensate ki le nko awon omo egbe to ku abeni to dibo tan to abando egbe to ni mo ti fun won ni ti won fe nigba ta nse campaign imi mo ni joba bayi ti election mi wa nbo to tun lo tu won loju to fa won modo o ti sele ni ipinle oyo is on both sides but you to wa nbe ni pe party as itself oh yeah ki party supremacy wa the idea of the governor or the president being the leader of the party ahead of the party chairman should be cancelled ko wa le pelu ideology wa ki lo to e pe ta ba fe so nipa party leadership loni ah le gbagbe oloye adisa kiloye that is a national party chairman when he is talking the president will keep quiet which is shagari she national chairman APC loni so le ni pe Mr. President we are not in line with your policy won obi da ko so be abi party chairman APMPDP lo state no to even governor Seyi Makinde ko possible because party mechanism gangan ko simbe mo then two awon to pe awon ni party members ba gangan ni party gangan se run affairs won financially for you to say you are a party member you have to be a financial member ki se pe a lo gbagolo rice a lo gbaso ke pe a lo an tele tayo lo so dandan insurance tayo ti cover gbo wa
0: se gbo wa mo gbera ni mo ni o lowo lowo
3: minimum payment laye awo lowo I think it is 1 kobo or 50 kobo ni party contribution to make kokan so loso osu ki le ti party o le make it mo pe okay 500 naira abi 200 naira ni party contribution to make kokan wo mo san ni osu so gbogbo awon kan lo ma mu party supremacy lo ma mu wa lo ma ki party wa ni e de pe multi party level a fun everybody ni level playing ground e lo won to sele si Peter Obi at awon megbe ninu NDC they are want to teach one into a penny proper party supremacy the partner the party has a say over anybody whether you are a candidate or not ki se ni biti candidate o ti wa ma la fun party abi ni biti en te ko ti for egbe edibo ti wole o ti di governor olori ilu ni as governor o ki nse olori egbe olori ni ilu ni as president o ki nse olori egbe the party itself o ye ki won ni elogi that we ma protect awon so our multi party system
0: oro ti oloye ade dibu so ologbe ade dibu so ngba yen pe oro affairs state o kan
3: yes
0: nigba ti ijade laarin awon ati olubadan ti toni oba rashidi adewolu ladoja pe o won to ba je pe oro egbe o oni
3: ibi ti o ye ki o ti kan won niyan nigba yen na de ni yi oba ladoja loni won gba fun ade dibu as leader awon governor melo lo gba fun eli party chairman aben to tin soselu saju e gege bi leader e gbogbo awon nkan yen ni kosimo so ko si proper party ideology pe omo egbe en to ti kopa ninu egbe on la fi ticket compensate oni yo wole ki se ta so pe e babe ti se kini kan ti sele gbogbo awon yen o ma da egbe in lo fa ti awon eyan fi fe nigbagbo ninu egbe oselu lilo ni pe be ba ku dibo fun won tan nisin won pa ya di camp le egbe oni pankere ni
0: comrade amola kan bi eku atotonu e ri pe oko kan la nyu esele ku ati menu ba nkan meji akoko ni ikopa awon eyan ninu eto dibo elekeji ni oro nkan meta lati menuba oro human rights national human rights commission o wi pe awon ti gba awon eso to ni se pelu pe won teto eyan lojumo le to je bi 266787 ni odun ni kan 2026 as at April ni gbogbo office won to wa Nigeria won ti gba awon eso yen
1: o possible da
0: le ta ri pe o po jojo bakan na oro multi party system wa orisisi la le ti gbo pe ah egbe APC ni nda awon egbe yoku ru sugbe pelu alaye ti comrade amola nse pe awon egbe yi gan awon yen ti nlo be gan oro awon gan o ni iwuye in to kan won ni pe bo la se ticket gbanu egbe yi
2: oh no
0: nje oye egbe igan ti e papo mo temi erongba egbe papo mo temi
2: ise ri oro te dogun
0: mo fe ka ku lori e
2: e ma
0: ka lo si ka si ka lo si abala mi tori pe o po ta fe gbe yewo baba ni ka ma mu le kokan gan wakati meji ta yale feto aro yi koni to to ropolopo fe ko pa anu si fe dasi e je a wo oro bi bola fun ofin respect for rule of law opolopo idajo ile ejo dajo bai gbangan lo se bayi o eni ti wa se dajan fun yo si asko lobi to koda ile ejo to ga julo gan Nigeria n gbe dajo kale ta si tori awon mi
2: tai moye
0: ti won si to koyin si
3: especially on local government
0: comrade Alaba DBC
4: yeah se atokun
0: eja lo si bi oro fi oro fi yi eje o kan gbogbo wa ta wa nu studio yi oro bi bola fun ofin
4: e se atokun kin to lo si ori oro anbola fun ofin a n soro kan to ni se pelu oro oselu a de n soro nipa First Republic lele ti comrade Segun Salam ati comrade Damola soro ni lori sheri there has never been a time in history Nigeria in the annals of Nigerian history to je pe any smooth process ta ba n soro to ni se pelu oro oselu sheri gbogbo time ta n so ina pe awon baba baba baba baba awon baba baba ina te ba gbagbe awon ina lo wa n di operation where ti e o
2: be ni
4: awon ina no many kan ba le ne bi neck abi ki na lo ngba yen ton sun na o laye gba yen
2: laye fedeco
0: political crisis
2: fedeco
4: soro mi yin so n ta n try lati so ni pe ko si gba kankan to je pe oro oselu o lo smoothly so ta ba wa so pe oro oselu ri bakan leni won ni amukun eru ewo
2: ile lo ti bere
4: kini legacy tawon baba baba yen na fi le the only thing to kan fi yato ni pe awon se kini kere se pe boya won na ni clean bill won ni clean bill bo nkan kan to kan yato sa won to wa nbe nsin ni pe awon perform a le toka si
0: won se awon kan si
2: lu won ni ba se ri ngba yen
4: nigba yen bo ke se pe boya won na iwa janduku yen na o si in fact awon ti e tu e buru die a gbogbo gba ta nso ila nso tan mu eyin tan fi nsun le abi be ko ni ko
2: mo segun salam
3: ka mo so ron pade lakun e
4: so but the only thing to kan ya ton be ni pe performance wa won perform laye igba yen iyen ni nkan ta ri nsin then political exposure to wa seri opopolopo nkan lo tin sele nsin to je ki gbogbo kini ko di pe o ri bo seri gbogbo igba ta nso yi commitment wa mo fe farase wa la on the side of the leadership and on the side of the followers but e won ta to obtain leni on the side of the leadership and on the side of the followers bin ba bimo leni ni sin bo je councilor lasan omo yin mo bimo lana o eh oruko yin ni nsomo o expect owo e de expect pe oloselu to je pe te ba ni bukata odun e le ma ji lo laye igba yen ko se ton ji lo le oloselu o ton lo sun be o
0: on kaloku lo ko
4: kaloku ni se owo e lo won gba yen bo kin ni nkan ta n ri leni awon eyan ti jide le oloselu ibe le ti ma je taro ibele ti ma je tosan ibele ti ma je tale te ba tun lo e tu expect ko lo selu tu to ba poko tu fun yin lowo so lo selu ji owo ni
3: bo de se ni ju
4: abo mu fo ohun fo banki so to lo selu yen ba wa wa opportunity to ba wa depo yen e wa lo ko se daada mo gbogbo eteyin ti gba lowo eyen nko so hun lo ji ni so yen
0: INEC chairman ni Nigeria Ajogbon
2: Amukwitan
0: Joas Amukwitan o deliver a lecture kan ni Kwara State during the week ibe lo ti declare wi pe awon governorship candidates
4: aben
0: won no be 20 to
4: 30 billion
0: 20 to 30 billion naira lati clinch ticket aben. 20 billion to 30 billion over shafo mo pe eyan to ba na 20 billion or 30 billion lati gba ticket egbe lai ti ipolongo obo
4: ben
0: to ba wa ko ipolongo obo mo to wa wole pe bo ni o se ni ja ole ko ni gbowo ti e pada
4: abi gbogbo en ti mo showo gbogbo en to ba showo ni o fe
0: ri re jere
4: abi be ko so ara problem ta ni Nigeria niyan seri a kan bu awon to pe olori abawon oloselu ni awa gangan awa raalu awa ta ndibo ipawo gan la wa na nko se en ti o ba lowo lowo melo le en to mo ntele en ti o lowo lowo ti o rowo nanu oselu me lo nu wa lo ntelu ru eyan be
0: be e ba nsise gan ti o tete lowo mu nbe ko mo si awon ju be lo wa ko bere fun Nigeria
4: won ni ko bere fun so system yet to change orientation concept yo mo lu abi yen o ti sonu laarin wa
0: o si omo lu abi
4: ko so omo lu abi kankan bi
0: kankan ise le kase le lai pe awon ko ha pe abajo a se a se ke se owo nikan ni se ah gugu an to so mo
4: abi ni yes o to ni
0: lori oro iji ni pe to wa yi
4: won ni kan riwaya pe ah so won ni to le wole ko fun yin ni ye million bayi won la bajo nkan kan e wo ru nkan ba yen ibolo omo lu abi wa wa mo iru awon ta de celebrate kaakiri niyan iru awon ti won lo bi apala ti won dale iru awon ta mo ko bere funu ah eyan la ibi ta bara wa de niyan so lori oro te wa bere lowo mi
1: just lori oro
0: respect for rule of law
4: mi le paro fun yin
1: konidi
4: seri ibi ta bara wa de Nigeria yi iwo to ba lowo lowo to ba lowo lowo ni Nigeria ni o ri justice to ba lowo mo bi ti kini ti baje de ni en ti eso lo se lu ti eso lopa ti esi soja ti o si position kan bo to ba ti ni change die kan lowo koko lokada kan ro afara ko ma fi aje e
1: o si fi aje
4: ma fi aje mo ai mo instances lori awon nkan ti o ni lari ta ma npe mi fun kon ti o ya won eyan ni pe en ti e ro pe ohun le yan yan ti o mo yan yan o na me nikan ojo ti o wulo fun la mo lawon kan kekeke ti o ni la eyan yan je ede fe re yan ta in ton sele Nigeria niyan okay ma ori pe en ti o te kan ra yanju laarin yen ah o brush mi ni o nkan kan o de dan bale o e ma binu se okay shake him lo ba yin kun ni ra ma fi aje nkan kan che ati wa sora wa dolon every little available opportunity ta bari ni Nigeria o na lo ka won attendant ile epo
0: eje awon
4: press ara wa ni attendant ile epo te won kiyin eje kepo won yo kaju oke fun yin ni
0: ati dupe gbo ti awon lenu je meta
4: so gbogbo ru nkan ba yen gbogbo ru nkan ba yen ni nkan to nko ba wa ni Nigeria wa wa ni se rule of law si wa se wa ri bi ti rule of law gan ti
0: mo bo la fun
4: ibi ti rule of law ti worst ju ni under eto ijoba wa ara wa yi ibe lo ti worst ju to se rule of law ni kankan she read the only time ti rule of law abi justice to ba fe take effect only time ti ijoba ba fe deal pelu eyan
0: to ba mama fe fi ya je
4: to ba mama fe je
0: oye eyan se
4: be ni iba
0: ile se wa bo ni se ki
4: ko
0: interview eyan ta bo ro interview e keni e wa
4: exactly
0: ko soro kan ko ko se re o
4: eh ni mu en to wa soro lori radio aboro le mo wa led mo le mo pe si odo awon committee kan pe iwo ni ko wa jejo en to de soro e le invite e ara nkan ta nso niyan ibi that is it is as bad as that so awon to de pe awon to de pe awon to wa ndi oro awon ta mo na ni
0: ki sele te ni pa wa ye ko ni si
4: ko ni special opportunity fun yun won ko wa opportunity lasan lati wa nbe ni ke se pon ni la ka ijuru wa ilo ke se pon ka we juru wa ilo as a matter of fact gan opolopo won na tan ba wa bi awa la tun se mo so ti won so fun won
0: anti party produce ni
4: so ki gbo ki wa ni nkan to wa wa nbe tori pe ki tori pe wa wa opportunity kan bi kan a wa sora wa dolohun opolopo wa sora won di pe okay won sora won di mini god to ye pe won mo expect ka won eyan mo worship awon o mo so pe ni ijoba wa ara wa igan la le so pe rule of law ni mo lo bo se kan lo ju bo se kan lo ni ijoba wa ara wa ni justice ti sonu to ye pe the highest bidder en to ba lo lo ni e je fun yin for example sin e imagine en omo aburu adelabu ti won gbe the other time ibi te ti ma mo pe se ri laye iko lo nse eyan lolowo ni
1: olorun
4: ibi te ti ma mo yato ni pe nje e mo je eyan ti won ji gbe
1: lojumo
4: ti e se aspect pa won fulani aba won terrorist aba won
0: bandido
4: within ibadan every day
1: arawa
4: se e mo ye eyan in the laughter ti won ji woman yen gbe adupe fo lohun pe won pada ri mu won pada ri gba layo atalafia won atawon me e wo the number of dignitaries calculation awon ti o visit press release se be na ni mekunu ti o le ni kankan se mu igbese ti joba gbe
1: lori awon mekunu ti omo yan kankan tan ji gbe se ru e na gbe lori awon to lo ibi te en soro rule of law ohun lo mu mi lo be yen en soro justice ohun lo mu mi lo be yen o a n soro nisin e oro jojo we ninu animal farm
0: ko si fair process
1: ko si e so be be important jura wa lo keyan mo tan re
3: there is fair process the just fact is that we the fingers are not equal bo ba se
1: gunjura won lo
3: bo ba se gunjura won lo oro jojo we te so ni mo bi fast pe some animals are more equal than the others.

0: yeah. So ko lo mo je ko lo kan sanu mekunu ni je seri the only thing seri mo ma so fa awon eyan pe seri awon to n se ijoba le wa
1: lori believe pe
0: to ba je pe won opportunity ati na gba ta si
1: Dalaba DBC
0: yes
1: abi eje ko lodo yin eje lo sodo comrade Shegu Salam se si ri pe awon idajo ile ejo si fese mule
2: se boro democracy lanso
1: be ni
2: lati 1999 ko si president ko si president to wa lati 1999 ti o tele ejo lojumale pelu awon apere eja mo oyo
1: apere
2: be ni eja mo tawon governor na ni oyo state mo fe le so ko si governor to wa ti o ti tele ejo lojumale
1: apere
2: mo ranti igba ti won di ibo
3: won te lojumale jura won lo
2: o tun edo lagbada njali eni kan njali
0: no
2: kategori alaba debisi alaba debisi adaba debisi aimo yejo won won di bukan ni barapa to pe court ni pon reinstate eniyan
3: local government
2: election amo gomina to wa lori oye in fe daruko to ye pe won gba fun ile ejo yan titi tenan eniyan fi to fi jotan aimo ye ejo ti supreme court da ti baba basojo tele aimo yejo ti supreme court da even constitutional matter eti o jina oro local government autonomy governor wo lo tele local government autonomy ni nigeria le ni pe ki joba ibile ko da duro emi wa ma so fa won yan pe to ba ni governor kan gbiyanju governor to ba ti te afise ofin ase ile ejo to ga ju lo lojumale ko ni fi araalu local government autonomy kini o je kan governors wa the whole town six governors kan gba wole pe ko sise sugbon alaba debc ninu oro yin te so le kan mi o le ba won wi tori wi pe lati bi 2011 le bi ti mo pe gba ta ndibo fun ni orilede nigeria their political investors te tan ba dibo fun yan wole gomina le ni yi pa pa julo ni pinle oyo yi je mo te mo so ah o ti nawo ju agboro ma compensate e se o ti nawo ju le re fi dibo fun yan abi kini ati ma se bo re kini jomo lo abi e awon ta ndibo laarin ilu gan fun rara wa ti tayo la oye ladun sin o kawe ori e pe omo lo abi eyan ni to ba gbe apo ti le ni yi
3: to ba ti
2: to ba mo gbo
3: ibo council gan ko lowo
2: to ba gbe apo ti le ni yi sin to lo o se local government chairman
3: nu council adi lo council lo
2: adi to lo o ti ju council lo
3: ko ju lo
2: o da ko pa ka ko so pe won o se council
3: ani o lowo ti di council lo
2: ka lo ba pe awon eyan ladugo tojo re re pe to o fe se council ward wa yo iti omo nigeria ko bu tayo la to kede le ni pe elo ni nbe lowo re eh jo baje kansero nisin yi ladugo re ko le na less than 10 million naira
3: 10 million
2: bi ani fo yo je kansero ko le na less than 10 million naira e wa ban bere pe elo ni salary kansero so to ba wa lo to diju to wo pe ya danagban alaba debisi elo lona
1: eh kini no se lo to ni won yan kansero ni
2: pe e ma gbo atokun nisin ka ko na 25 million naira e wole kansero salary re to fini ogba ko bo 200,000 se ngbo 25 million naira to na se yo ri laarin odun meta ti o fi se council o
3: awon alaga ojo so ni
2: eh alaga council to na obitibiti million lewa lati fi da alaga council eh yato si pe ayan won sibe o anfa won sibe o to ba je pe to proper election ni nje ni ti o ba lowo lowo se mekunu ni gborogan se ready ati dibo fun oloselu ti o ba nawo kona ara ko le wole election kankan ni nigeria sugbon mo dun mi ta wa ara aduna ba n pariwo a ku di ibo fun won ni won o se nkan kan won ti invest le yin lori won ti kowo le nkan fe se won ti na billion ni nkan bi odun meedogun seyin in lo le na 10 billion naira lati se gomina
3: lote yi o le na to be gan gba
2: yen gan o to be na o to be emi ti n fara
3: mo ti 1 billion le nikan na ni 2015
2: how da
3: pelu egbe kan ti an fi se
2: emi ti n to
3: to te pese egbe ti kan bayi
0: emi ti won ti le enikan na 1 billion
2: lati
0: lo mi na 10 billion
2: o feri nisi atokun ta ba wa wo dada ija wa ara ilu gan ta mo da seto lori oro ti n lo ni awujo wa saba gangan ti ready lati dibo fun eni ti o ni because eni to ni la n wa kiri olowo si mo fe ko wo won po si ni
3: se kan gba an gba tan so ma lowo won
2: light gbo e na ni o to je oju se ijoba to e ka bere lowo ijoba la bere lowo eni to fe contest
1: wa ni kilo ti seri
2: wa ni kilo ti seri tan so ma melo lo ti gbe fun ari ina melo lo fa sadugbo ara en to ye ko to so la
1: bi pe gbugbu yen fe re pe o sa gba wo lowo en to fe dibo
2: bo se ninu
3: ti o ba ti gba ban ko le ri mi mo
2: wa gba individually won agba fun development adugbo
3: awon adugbo kan won so fun mi lana won ni rep kan promise awon ni transformer odun kefa ni to di promise awon o si wa lori oye bayi ijoba bi lori ole gan ni nibi ti adugbo yen lana ti mo ambla ni pe gba ni wo 3 9 years of mi pe o promise awon ni transformer lati odun mefa seyin awon o ti e wa gba so mo tan ba lo office e an pe eni ka mo wo bi ka mo wo bi tan ba ri candidate kan to wa campaign se won ni be transformer yen lowo candidate yen
2: the norms won abere lowo e
3: so nigbati eni ti o fi ojuse e sile ti o se elomi to fe gba po lowo e yo fe a smart e pe tin ba ti fun won ni nkan bi ile 100 ni be ma ni bo
1: in fairness se rep to wa nbe yen tabe n to fe dibo lo je ojuse lati pese transformer fun adugbo
2: o fascination ni
1: number kini ojuse awon ile ise apina ka gan fun awon nkan won yi
3: there any there electrification board
1: mhm
3: in ti won da won lefun laye obasanjo niyan kini won se up to now
0: seri
2: gbogbo e ti ku
1: Ademola ti fọwọ́ tọ mi lati polówó ọjà ẹja sáré lọ sẹ́ka polówó ọjà ètò yín ètò wa bó ṣe ń lọ fótó rọ òní ń tẹ̀síwájú ẹ ṣeun tí ẹ ń gbọ́ wa ẹ bá wa ṣíà ẹ ẹ pé kó kárí ilé àjọjẹ ọdún bẹ́ẹ̀ nìkan ò ní bó ṣe lọ ń tẹ̀síwájú.
4: Bó ṣe ń lọ pẹ̀lú Tèmi Táyọ̀ Oyèládùn ló ń lọ lọ́wọ́. Lajiliw FM 96.7
5: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L E R I E celery
5: ah boda mi espelli no di celery oya lopin gbiyanju espelli turmeric
6: T U R M E R I C turmeric
5: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
7: Somewhere in Ibadan today, there's a young boy dreaming about a bright future, playing football and making his family proud. But every dream needs the right platform. That's where Reliance Future Football Academy, RFFA, comes in.
8: Ni Reliance Future Football Academy, sisetoju idagbasoke ebun awon agbabolu nise wa. Ko mo lori papa nikan o, a nko awon keko wa ba se nje akinkanju, omo luabi to ntepa mose pelu afojusun.
7: With expert and professional coaching, comprehensive football training, academic excellence and career guidance, RFFA is where your child, aged between 14 and 16, years becomes a complete athlete.
8: Ba se mu dagba soke ba awon odomode agbabolu. Be la mu anfani ati gbabolu kawe loke okun wa sarowo to won.
7: Admissions are now open. Training season runs from June 1st, 2026 to May 31st, 2027. Visit us today at B30 Grand Mall, opposite Arisekola Albarika Shopping Complex, Bodija, Ibadan, or call 0806 246-8928 or 0915-015-4131. Visit www.rffacademy.org.
8: Reliance Future Football Academy. Ipile awon ogo ojo la.

eku le nla akara ale ago lo ye ni ta ko ni rona eku kale nla ke ni ta ba to joko to le tepon sojude aki gbogbo eyin eyan tin gbo wa kaakiri agbaye wepe etuku ameti ati amojuba eto ti wa lo selu nikan ni ami ojijin lagelu 96.7 okay to gajoke laafin funfun ti obade bayo akande alagbala okin ta kale si felele nbadan lapa abiti ati nwi tin ye to lori telemu aku ti orinrin eleyi ti orora selule were ni owo odaji oni lagbara lowo olohun yo tu wa lara o yo ba bo won pe oyede o funfun irinse o jolo afaimo komo je wi pe dokita ni o pada fi owo awe mu ko abo gugu aye pada oju ojo to wu ko ma waye regi oni o mo se lara ti wa koni so wa di eni ti won gbe kiri lati ile iwosan kan sibomin lase lowo olohun olodaye e ka bo loruko olotu agba feto yi tunde olawuwo alex ferguson ati ademola asiz asizo eni ti oje olowo botini ti asiko yi ti o mo ba wa te

0: akabala so je ki ma buja pe
1: o ya wa je ki ja e si ja e si nje lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan lai si idaduro kokon lati ni ya cashport si valentine cashport easter cashport to tun yeto si workers day cashport ile to gbona titi di ile ye cashport pelu agbon la kan to je akoko se iru e lotutu ati lododo e ti mo ka se pelu ojo onu to ba so be o ma se be lowo lowo lasiko yi akoko ti to fun mid year cashport ninu ojujun ogun to le ni milionu lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lose kokan ma se fa seyin ma jora re lenu gbogbo ayo to ba je duro fun anfani lati yi igbesi aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re po si Wednesday 24th of June jojojo ayo la pelu rire lala kan tun o ya bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347 *1004 *1# lori ilajelu fm *347 *1004 *2# be lo tun le sabewo soju opo website www.cashe.ng media cashport ni ju akoko yi pada riri re ti de o so ti cashe mu ti cashe
2: Kasa, beyan lowo loro bi kon koyokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorun sun ara tita sagun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin koge koge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbenu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bo leseyan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lorisi risi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le ise toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya ji jaje jeli aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le dede ara ma gba pepepe ara ma legun igbese kan man kia ni pataki ka to de gbegbese ni kia kia keda o wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina ipinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mu joyin lola complete iworo odi badan telephone 08033715988 08033715988 enta tadu ale lama toni toni

mo so tele bi o ti se se mi o mo wa wa ogun yen o ni ri mo wa wa isoro yen o ni ri mo gbogbo ogun to ha o gaga bibeli wi pe o ni odisi ha jeriko gaga amo bi olorun ti nbe o mo pada ogun yen di petele gbogbo ogun to ha omo gaga you have olopolo o wa intelligent o wa industrious amo gbogbo e ni o farahan o ti di asale loni bi olorun ba mi se gungun gbigbe to si di alaye okan gbogbo ko ye mi mo ipo ipo ruru okan re gbogbo omi jere gbogbo latoru oni sun nitori iporuru okan o pora loruko Jesu gbogbo niruru idojuko aisan ninu omi ara eja ara ni bikibi wa o ti pora loruko Jesu mu wa so tele si orilede wa bi o ti se won omo bibeli pe awon to fe rese Jerusalem yo serere anu ni mo bebe fun baba ti ese latori lori titi de atele nitori anu re mo mo po darijin o ti e ti darijin wa ni o si gba akoso ite orilede Nigeria o fun rara re o ba wa dari re tori wo la dari agba iwo ni leader akoko tori pe o gba ase orilede yi o gba dari fun wa o fa nu be wa wo o mu igbogbo to ti sonu mo wa lowo o ko won pada wa sile o mu iko lo wa o mu pada wa ayi pada ma ba orilede wa and we become a new country loruko Jesu ohun tuntun yo farahan lorilede yi bo ti se mi o mo sugbon mo mo pe alato agba ni yin olorun tori pe eyin ni commissioner agba minister agba gomina agba re agba e gba sese fun rara yin yo si to yo dun gbogbo anju to wa nu gbekun anu yin ma ba wa tu won sile loruko Jesu anu ninu anu yin atomode atagba atonile atalejo to kibikibi ti won wa ninu inira ninu igbekun ti iba je teyan tabi ti okunkun tabi ti ota olorun ma tu won sile loruko Jesu and we will have our testimony tori sa 126 wi pe ngba ti olorun da iko lo si oni pada o dabi pe won lala e forin si won lenu e si ferin si won ni ahan e lawon ke feri wari pe olorun so nla gbogbo n te nwa yen patapata gbogbo eyan te nwa gbogbo nkun te ba ma wa loruko Jesu bi olorun ti nbe lose yi won ma pada wale loruko Jesu God will break that yoke and every yoke every power every spirit that is behind those captivity God will disappoint them and those people will be released in the mighty name of Jesus Christ and we will have a testimony in the name of Jesus Christ gbogbo agbara to fe fi ori ipinle wa orilede wa se yeye to fe ju sinu egan agbara yen doku leni loruko Jesu ohun ti o to orilede yo pada seku bi olorun ti nbe olorun ba so won dopo orilede samaria yo so won dopo ninu aye re ninu ipinle wa ni ijoba abile wa ninu ilu wa orilede wa loruko Jesu yo si gbakoso yo si ba wa dasi yo si ba wa yanju e loruko Jesu

mo ba jo sokoto yo jo kijipa to ye ko drop to ye ko fadua ti jade ninu aye re tori wipe beyan ba ngbadu olu ogo ti won olori so ready lati se ti won o se ri ni delay re ninu ni bi ta ti bi o to ba ti ise tan ti o die ni eri to so po mo igbala okan re oni bi to nlo to po nitori wipe beyan ba de ani atun bi ti ko si ni iwo pale aye se ran ara oni je o koja ejo aroju o nlo ko ba mama adamu ninu efa ti won fi ku onu family house tura lo si family house nira nitori pe won ti le soro ju gbogbo nti o ye ki won so ni won so so lopolopo igba iwo na lati adjust si awon nkan kan ninu rin ajo aye re ki nti o to re ko le ba seku alakoko ni wipe wa yonda aye re fọlọrun patapata wa wa mu ise ran ara lokunkunlun wa fi bu wa ti jade pe oluwa e ti mo nse yi elomi ibinu lo nko ba elomi aran kan ni elomi lara lo nko ba elomi ote tembelekun on lo nko ba elomi ti o jo ro na lo eni ti o se elomi loore o ti so di ota re eni ti o fa elomi lowo soke o ti baja o ti ditemo bibeli si wipe inu le gbigbe ni awon olote ngbe data kora ati abiramu won ditemo moses ni ngba won si ti wahala de egbo awon ti ebi won omo won ti o mo gba ti won da wahala le gbogbo won lo foriko bo ba ti fe gba ogo pada to fe kara otu o wa yonda awon wa kan wa sunkun solorun lorun pe ko mu kuro ninu irin ajo aye re elomi won ni ko ma give ni giver ni won fi se sugbon the same person o ni ahunju nkan mi lo super glue ara daitand o lowo re o si dijo to ba to bere si ni fifa won eyan laye pada o ti wa enikan pe mi ni ose to koja won so fun mi wi pe awon lala wi pe pe nkan dojuru physically mo wa fun won assignment nigba ti won pe mi won lawon lala wi pe awon di ri eyan to po awon wa fun won ba won se fun won ni to wa lowo awon to kere be lo npo si lo npo si mu so fun won mo ni e lo yo emi ahun kuro kayi pada le ba wa ki se ota lo nyo yin lenu iwa ti e fe feran ke mo se pe ra temi temi yen o le mu kuro e si bomirin aye awon eyan ayi pada ma wa de be na lo se ri elomi in to kan need ni pe ko feran ko mo tojo awon ti won kan ba doti boya bi were boya bi arugbo ti o ni nkan kan to doti o si je pe n tan so ayan mo re mo niyan in ti rawo ye ba lo leyin ko mo tojo won ko tojo arugbo ko tojo eni ta alabo ara kayi pada o le wo ya sugbon rara to ba ti re n to doti ko fe ni nkan kan se pelu re be ni elomi ti won so maye re ni wipe oni lati tojo omo alai ni ya ni se mi mo ko ba won ni ara oni lati wo awon nkan kan akiesi irawo re iyin ajo aye re kayi pada o le wa o fi ti ele gbo teni ele ni olorun lo ma n ba gbo ti elomi ni lati mo support ise olorun ni laye pada o ba wonu aye re wa gbo mi ti bo ba ti e wa se be gbogbo n ta ko waye lojo kan na ma pe wa kuro nu re lojo kan ni no dile lentin leyin asusu je lojo kan ni eni to ni wa yo ko wa bi igba tan ko edie sinu kuku ibi to ba si wulo le ko wa si kilo data wa ma ro wi pe bo ba ti ya o ya na niyan to ba ti ya o ti ya niyan ta ro pe ibi la ma ju si ta nsari aye ta wa nkolu keke ansari trailer nkolu keke an tori pa fe je eyan laye a de se gbogbo nti o mu na olorun dun rara ojo mi lo la lo laye ta nwe worin olorun ran wa lowo loruko jesu so elomi to n de le mole oni wipe ko kan se adjustment ko se ba check and balance ba se ma se si moto yen iyen lo need ati se lopolopo igba la need ati se subtraction addition division and multiplication kuro ninu wa ati ise wa our character and attitude you need to be honest Psalm 24:3-6 oni wipe tani yo gori oke oluwa lo tabi tani yo duro ni bi mimo re en to ni owo mimo ati aya fifun en ti ko gbe okan re soke se asan ti ko si bure etan binu re ba ti mo tokan re funfun dada ni kin ti o to re ko pada wa seku otito ni gbe orilede leke ta ba ti se yen in lo ba tan bo ba ti je kan fi nkan kan se ma fi so mo ni keji dede n to ba je gba o na ni ko se se elomi yo si pada wa yoruba ni bogun ba je lo ogbon ma je bo esan la re mo loduma re nje yo pada ke boya dada abo se dada oruko aja baba agba mi nigba na lo ni bo se re baba agba mi oni bo ba se re o ba bo si je da keji na lo se o ba nbe eni tin huwe pe tan sa adua fun ise owo re ni o se pe fun eni tin wa huwa adua ti gbogbo ara ye nfojojumo koju ja si ise owo re lo ma pada sa adua fun o tori na olorun won ran wa lowo je ki kokore re ati gbangba re ko je ti olorun o si ma wo ko to mo nkan to sele yo wa bo tun se yo tun to yo pane beat e yo ri package yo wa decorate yo wa fi orisirisi spices yo fi se loso awon yo wa mo ro gbe abo ni abo nko whereas iwo na si ni olorun lo tun oto olorun lo tun omo olorun lo decorate e olorun lo je ka yo ro wi pe ona bo lo gbe gbagbo mi losin bi o ti se won mo ni won gba to se tan lati faye re fun jesu to se tan lati ba olorun ri ninu nu mimo ati fifun nitori ko se tan lati sumo olorun dada ni kayi pada o wa gbogbo awon to pe ti won o da won bere si ni daun won si fun ni eto to eto won eto re to
wa lowo won loruko Jesu gbogbo connection to nilo ti o ti iwaye ri tori pe o gbo ohun mi to se to lati ba olorun rin ninu ni mimo ataya fifun loruko Jesu connection yen ma waye won pe won fi rele e lowo alati owo olato ori origun merin aye yo down lori phone re loruko Jesu gbogbo awon to ti gbagbe re won a si ranti re aye pada o de inu re o dun ayo re okun ko tori pe mo tesi waju ese nja sare se awon kede kekere to ba ye pe eyan kan gbo mi nle bayi boya e mo n ba yan wale mo ni di 3 bedroom flat tuntun ni o tuntun ti won ti gbe be ri 3 bedroom flat tuntun ejo tori olorun e pe mi mo fo olorun be yin oju oni ti yin mo ni lo re kia kia 3 bedroom flat tuntun mo si tun ni de aye ta mo ko awon eyan si lati jo gbadura papo bo ba se pe hall eyin fe fun wa tolorun ba fi si yin lokan inu mi ma dun to ba si je wi pe ile na le fe fun wa a ma appreciate e ko se en to bo lo ndowo po to padanu ba ba je jere aye tan torun ko o ye ka to isura wa sorun nibi ti ko si divora and the canker won sugbon temi will not solve the problem owo ni keke eyin rere ta ba ko ta se folorun nti o gba lowo wa yo gba eni to lohun o si lo o sa ti o tolorun ni o pada gba lowo re ni o sin kan yin so nitori na pe ko ye kan se kini kan rara o emi o mo bi tan tin sise fọlọrun ti won kin lowo ri so bo ba si lowo ele lohun ini yin gbogbo eni kenin tọlọrun ba fi si lokan lati support ise iranse inu mi ma dun e ja jo se esi ni kaba mo pe se be mo pe ile olora ohun le fun irugbin si oju oni ti wa loruko Jesu 3 bedroom flat tuntun ti won ti gbe nu eri ati aye boya hall ni boya ile ni abi to kọlọrun ba fi si yin lokan ta ti le ko awon eyan si ta si jo gbadura ni seju pere te to ni kaluku agba bi ti e lo ti olorun o si da wa lohun ti o fun one testimony oju ni ti wa loruko Jesu ileri ati majemu olorun yo fara olorun yo ba wa dekun ogun kidnapper lorilede wa yo fope si yo fanu be wa wo yo tun orilede wa yo ba wa tun se loruko Jesu ileri o si se

Olorun nso emi ati e o ye ka ma yin ni gbogbo igba ka ma soro boya rije aba rije boya rimu aba rimu mo wo iroyin kan lowo mi nsin won ni pe agbenu so ile ise awon omo ologun tele tele nigba kan ri ajagun feyinte retired major general Rabi Abubakar dies in bandits captivity play to tumo si pe odidi oga ogun oku si ahamo awon agbesomo mi yo da bobora e o o mo ogun ati jajabo lowo won sugbon gba ti omi ba poju oka lo ka to wa so pe awa ni Nigeria won ko wa npa combat kankan self defense a mo akan gbori gbigbe kakiri ni we bi nkan bayi ba ti e sele bayi ni ma ti e se mu se ti ma fi sa lo se ni pe ninu ohun gbogbo ka ma dupe eyan kan so lori awon TikTok yen mo kan rerin bayi pe wa ibi ti mo ti e de ni oni bible te yan gbe sara koni ki bon ma ba mo looto ni oni Quran te yan gbe sinu ara bayi to gbe sara bayi koni ki bon ma ra mo ni looto ni ni ṣugbọn to ba je awon aje sara kan e ti won pe boya yeta ni o boya ki bo saki ni o ko ti dijo o lowo awon ota oni te o mo ni boya lo mo pe awon aje sara kan na o wa to wa lara awon omo olorun to gba olorun bo yala jesu abi anabi aje sara ti won ni won pe ni kete ipe kete ti mo kuro nbe na so pe won wa jale nbe kete ti mo kuro nbe na lawon ara abide ton wa ko awon eyan lo iwo to di nkan mora tan bayin to ba ni oniran to ba ran nko mo gba aladura fun gbogbo eni to ngbo mi lowo lowo bayi aye o ni yin mo gba e ori re o ni gba bode wa ti re koja nbe kiru sele buruku yen to sele se o wa to ya o ba ni bon oni ran lo to teru ba lo ba o to bo sodi to leje riru to drop dead nkan ki la wa nso abajo ti oro olorun e temi mo npa e so pe oruko oluwa oni ileso agbara ni olododo sawobe o si ye se bawo eyan ni mesake sedrake ati abednego ninu ina ileru awon to ju won sibe gan ni won fara ko ina awon ile idenu na tan won tun jo nbi ti won ti njo gan lo olorun ti se oju oba oba wa nbere pe se awon meta ko la ko be yi mo ma re eyan kan be to je nikerin irisi eni to da bi omo olorun evidence wo lo tun wajo tori olorun nto ba gbagbo ni ko gbe dani ko de dimu ewo mo ki wa pe atun ka san akabo sori akotun eto eto ariansion lagelo fm 96.7 loruko baba god mo de ki yin loruko eni to je alakoso ikanni eta wa ilagelo 96.7 that's K Boogie benga oyato mo ki e

Bari ito wanda rile tokwe ni Fantasia Fuji, Fuji Fantasia. Ben yenu orofo na ija lo pa alaye gohan. Olo woti po ju. Ikba ati ni owo ju ati e monta ise. Awa mu owo mu abrezi ni nana si awa na bashu bashu bashu bashu. Eni o de lue bo orishu bamu wakwe mu o debe la ikwe. Nta gbo ni wi pe awon oju ona gbogbo ona to jina to jina to jina to jina ti le o ti de won ni titi o ti de be le won o ti la gbogbo ba won se ma layout yo ti wa nbe won ta re ni o ti won o se gutter ti won o se gbogbo e ti o de gbogbo be o so ati develop o lele awon nkan to awon nkan to aye ka lo ma se sinu gbo arin igboro la cha fe ma gbe everybody te ba de bi housing estate ni ibi housing estate ni ibi ta omo lomo ti nsere emu e biwo danu enu wa o ni pa wa o eso ah o lagbara o ni le yi afi ki olorun ko la koja.

0: Africa bo
1: former team ibi to ti le lati le so oni wi pe libi ta ti ri orilede 46 ton kopa ka to pe nikan ta se bere ah oye o because ko sin ti o le sele a ma so pe e fa ma jabalu ninu football a kan ma re pe bi ta foju si gba mi pe o sure fa awon ile yi o le ma fi dire mi o ni red card tin setting yen to ba je pe bela complaint se ba lo npa awon orile ta foju si lara lo won le ma wiki won le fa awon cards won yen so de ma affect injury le setting so a lot of things lo le so ko si orile de ti a ti o le gba
0: ah wa o da ti a ka ti e mu orile de merin to e pe ka ma reti ni bi quarter final
1: okay merin
0: okay she semi final na ni merin yes
1: merin we ka soro Portugal ka soro Spain ka soro France ka soro Argentina
0: Brazil si nbe
1: ah Brazil
0: Burasi
1: iro aye gba kan ni
0: aye gba kan awon kini ma si wa nbe awon name kan kan da won da silver kan kan
1: ko really dabi
0: aduko e ba so pe ka pade lose
1: to eyin ti wa titi ose to bo ta tun wa la balaye ariansion tesi waju
0: eyan wa e je ka lo sagbon ti kede ati ibulo oja don't touch the dial no
2: I'm in love. What's your fellow? Sonia Tomato Sachet. Oh, Sonia. Oh, fellow Sonia Tomato Sachet. Go. Oh, redodo. Oki. Oh, don't. Tim Buffy Sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. I worry out so yo. On Jamia Dusi. Sonia Tomato Mix in Jackie on

0: agbesumami o olohun ma fi so e so gbogbo wa ajibola adebisi yin na re o baba osuma loni oju oni tin e ma ba wa bo lori eto yi agbe loba
1: e kuro le gbogbo eyin ara le oye kan la olamile kan ekiri paso jeje loruko temi
2: awon mo lojo bi ananu o ti se leri leyin re o anan waju olohun lo wa to tin so fo olohun pe tewo fun mi nu gbogbo owo to fe fun mi koko te 1 billion si mi na
0: mo ti paro fila
2: fila odun nu
3: fila odun ati gogo
2: Olorun so fọlọrun pe anise o nfe ki odun iyato pe tori 40 lugudo ni
1: pe so igba to ga mi je 30
2: to ko ni farabalẹ o ni tumo
0: teyan ba sun ti na le yan jarun pa lo na mo pe eyan kan ro le ana so si lo wa to tin se ami ejo wa so si
2: so e ma gbo sori ngo wa so fun ni eni yo pe o won dale ru
0: si wa la ejo
2: sa mo gba
0: eyin
2: meje ka kuro ni studio na ko to dale
0: eyin meje
2: ji ja ko le okay. Omo ya fe ni atewaju. Eja se bayi. Mi ni ori ofe lati se awon alaye papa julo lori nta nba bo to ni se pelu ilana ta ngba fin awon oko. Lasiko ojo emi atan nkan la jo nso pe awon chemical ti won ta nsin pe ko sise dada mo ni etayin defin emi na mo ni era iru eleyi ko sise o lodo o sise sugbe wa lo wo waju odo temi beyan ba de be looto ni waju ile odo mi eyan o fe eyan oni le so pe se kori ko wu nbi o je ki awon oye kan ye mi to pe mo experiment ninu share crop production eje nso beyen crop production mo experiment bi n ba te tin ri ni eni tere ijitere won mo gbe wa si eti gboyin experiment ti mo nso ni wipe ki se pe mo n ka mo research lasan mo practicalize nipa pe ba ba gbe nkan ta ba tun ti bo ibi yato si pe a gbe bayi bo ni o se ri bo ba de se nlo na ni mo se mo je ke gbo edire ninu iwon iwoye ti mo ri ba se fin oko ni mo se gbe oro yen kale mi ni ori ofe ati se ni alaye pupo sugbe mi yan kan wo pe je n si oju opo le ni won seju melo pe ka wo ka won eyan pe abi ka se ni alafi bo pe bawo eyan ba tin pe iwoju woye yin lodo tin ngbe fin bo lo se ri bo le se fin
0: bo lo se sise si
2: ka le mo ba se mo se ni alaye fun yin sugbe wa gbo mi mo le mo ni ori ofe lati daruko pe pato chemical bayi ni era ko mo dabi ipolowo oja sugbon an pe nkan kan ni condiment rudimentality beyan ba kole yala duplex ni bungalow ni face me face you ni nkan kan se pataki kisi ni
1: foundation
2: ogoko gbodo ni ile ile to si fe ko nkan si nko ni si oko nbe e si la foundation nkan kan si se pataki nbe kitun ni e get block yanrin ati cement bi won si se po papo
1: measurements
2: oya o se pataki o ba wa fe ko duplex o se pataki ki yanrin o mo poju ki yepe o mo poju cement lo akoko niyan so rudimentality niyan pe okay o be ba fe po bayi ni e se po bayi ni e se po sugbon ni da ko pe eleyi ni e lo ra loja eleyi ni ke lo ra loja e ja se be ko mo ba je pe oro mi opo e to je koko layin akata todo yin

0: Ogami e jagbe lati akata odo yin bi e ba nki ara le
1: o ti dirole
0: o si le josan bo mi
1: okay
0: o ni bo se wolo ni so le ni so la
1: abe ka le ni bi gbogbo ti e ti ngbe wa bi te ba ti ngbe wa lo ma determine eyi te ma mu ni gbogbo e se pupo te ngbe wa
0: o ko yin
1: oruko mi ni
0: ogami e se pataki
1: Oyedele Samuel to je Southwest Coordinator Aviana International Agri Expo.
0: Aviana International.
1: Aviana is publisher.
0: Okay.
1: African Farming.
0: Okay.
1: Alani.
0: African Farming. Yeah.
1: Yes.
0: Kilo.
1: Magazine. Kotale magazine. Tun sone kwabugbo.
0: Ilia Dulawo.
1: Ilia
0: Dulawo.
1: African Farming. Alani is alani. Ile ise ti a n pe ni African Farming Project.
0: Iya mi dada Laja iya beje Legusi lati odu oba Alaji Kabiru jala ruru mori ate mori kolu yin baba mi won o le se ke ma fi ate jise sowo lati Odifero baba Ogo esun. Aviana, Aviana, 2026. Bo ni o se ri.
1: Aviana, 2026.
0: Ki reyin ni?
1: Ah, Olorun o je ki o re wa.
2: Adupe.
1: Olorun o je ki o re wa.
0: Olorun ni ojo reyin.
1: Ben.
0: Olorun yen se ni bi mi na, ni fun imi na bayi.
1: Ibi gbogbo
0: lo wa
1: sumo Olorun jura wa lo
0: emi o sumo Olorun le nso won
2: iwo lo ma
0: e je agbo kini Aviana totẹ yi
1: kini Aviana totẹ yi lai si pe eyan nfonu mi o le ton yin je oju ero ti wa nikan lo o de ju nkan ti pinu re lo tori tele awa la n se agbateru e gba to de odun kan awon African Union na darapo mo wa
0: African Union AU
1: AU darapo mo wa gba to di bi olodun keje EU na darapo
0: European Union
1: an darapo mo
0: e mi lenu
1: Olorun ni
0: awon agbe na won mo awon agbe na
1: kin se pe e ba en to ba wa ri won te ba de ni ki e ba e gbogbo won ni ma fi won kan du mi pe n tete de
0: mo ni to e tele
2: a tete de
0: tele idi ti won fi tete de ni pe se e je ki n bere ko to di pe a to mo te waju lara awon wo ti won je stakeholder ni agric industry ni ipinle Oyo yi ni won ma wa nbe
1: atodun yi odun so pe Olorun ba wa darapo mo ju ba ti ro lo ni pe ki se awagun la call that dem pe yan si awon eyan lo n call letters ba pe awon fe se collaboration pelu wa awon fe partner ju bi se ba soro yi fu awon minister of agric won wa fully involved titi di Friday ana la se wa lo yi odo mo ni ministry of agric
0: honorable
1: commissioner won sin le lana
0: so
1: awon director da jo se ipade lori ọrọ Aviana o si dami loju pe gbogbo wọn lo wa nbẹ awọn pan Oyo State ajọ nse ni awọn
0: afan
1: gbogbo wọn mi ti ni ẹka agbẹ
0: ti o si nbẹ ẹka awọn agbẹ ẹka awọn to wa ni agbọn ti eto abo naa sawọn naa o wa nbẹ
1: AIG Zone 2 ajọ iṣiṣẹ papọ
0: AIG Zone 2
1: police station bi ta ti to sumo
0: to wa
1: okay ta ti fe si
2: to je ka bo ko duro dede
1: to duro dede
0: awon
1: amoteku
0: wa nbe
1: dss
0: wa nbe
1: rosetti ajo nsise papo
0: inu mi dun
1: dc ajo nsise papo
2: eto abo eto abo duro ori
1: eto abo
2: o duro ori
1: duro tan
0: inu mi dun idi ti mo fi so be ni pe iru awon apejo apejo be ni mo ma feran lati wa nbe he ri pe mo so fun mo ni todun a jo wa nbe ni tori awon ibere kan ta wo ta se ni inu mi ti awon te wa ni bi gaf eleyi ti afan se won mo ati awon omo egbe afan ni ipinle Oyo ngba na won mo ru ibere ti e mo pe bi oniroyin ba wa
2: be ni
0: a wa o kin fe a ma fe mo
2: bi nkan se
0: a si wa jabo fa awon eyan bi nkan si lo eh ko to di pe a te waju eje nsare polowo oja ngba ba pada de e mo pa ya lo sibe yen ni ara nta nso nsin ni pe eyu odarapo iyu odarapo a wa so pe kini awon nkan ti awon eyan mo reti tori te eyan ba nlo bi kan eyan iru nsin mo ti ni reti pe bi n ba ti dide nbi iba je item 32 le kan mu mi lo sa
1: se fun ti ya
0: to mo si mo pe
3: ana ina ni
0: mo si mo pe tin ba mo si mo pe tin ba lo nkan ni debe n lo mo wo won loju de yan ba si lo bi kan so a wa pada si pe kini awon nkan ti de yan ba lo bi nawo ti o mo ni nawo nu
3: ni mo fa bo
0: ita lonjo sunday to lo ah kọlọ̀n ọdọ ọmọ sí ọyẹ wa.
4: Ọ̀làgẹ̀lẹ̀ FM 96.7
5: èmi ọmọ yín náà ni o jọ̀lí jàní mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí ọyá ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì
6: S-E-L-A-R-R-I-E sálárì
5: bọ̀dá mi ẹ̀sì fẹ́ sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di sálárì ọyá lópin ìgbìyànjú ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì turmeric
7: T-U-R-M-E-R-I-C turmeric
5: ẹ káre pálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín
8: ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà sẹ́lẹ̀rì àti àtàlẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀
9: Akoko iṣẹ́ agbára yẹ kó ti kò 72 hours of God June edition.
10: Ọmọ ayé ni ẹ máa wà lẹ̀ lọ.
9: Gbogbo ẹ̀yà tí èdè. Ó yẹ ní Mẹ́síkà. The CSC Covenant of Mercy. Má jẹ́ mú àánú o. Lákọjọ́ Friday 12, Saturday 13, àti Sunday 14th June 2026. Àkòrí ti rán fún òlì ẹ̀mẹ́ta, ìwé ojúmọ́ rán sọ ní orí afẹ́fẹ́. Àwùrẹ́ bí i ní Devorah Fire Sale. Èmi yóò sì bá kòkòrò ajẹrun wí nítorí rẹ̀. Oṣù mẹ́fà tó kù ní 2026. Ọlọ́run ti sọ bẹ́ẹ̀ kú gbogbo ẹni máa fara hàn. Wọ́n ò ní iṣẹ́ ṣe dànù mọ́ o. Ní máa ṣẹ̀fì olólórí ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ṣẹ́. Àtàwọn ọ̀ràwọ̀ olórí ẹ̀mí ìjọsìn. Bí ìwòlí ẹgbẹ́ ẹ̀tọ́ ìwé ojúmọ́ bá fọ́jú orí afẹ́fẹ́ yóò ti máa sọ tẹ́lẹ̀. Lọ́jọ́ Friday 12 àti Saturday 13 wákàtí àdúrà mi sì láàárọ̀. Mẹ́ta ọ̀sán pẹ̀lú ìṣòro. Ọjọ́ Sunday 14th June aago mẹ́jọ àbọ̀ òwúrọ̀. Láàkọ̀ kọ́ pàdé pẹ̀lú ìṣòro rẹ̀ kọjá. Sọ́jọ́ Monday tá a máa ṣe orí ọ̀fẹ́ láti Ìbàdàn tó bá jẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọ̀sẹ̀ ìjẹ́

ati so fun to ba ni se pelu ise agbe wakati kan ni laarin gbogbo ose wakati kan e je ka face lo e fi eja fi le fa won to wa involve nu ise agbe ejo mo binu eja se be hello

ti fi igba kan ri je gomina ni ipinle Kano ti tun se omoye fun ti ipo are labe fun ti ipo igba keje are motoro gafara labe ase egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC Rabiu Musa Kwankwaso nlo ti se pade po pelu omoye fun ti ipo are labe ase egbe oselu NDC Peter Obi ni ilegbe re to wa nilu Abuja Kwankwaso nlo yoju oro isita lo nlu iforan yi to fi sita loju opo ikan sire ni X re lo ni ode yi nibi to ti nje kodi mimo wipe ipade ohun nlo doju sun okan ojoka awon ijiroro eleyi to ni se pelu kikopa ati oro to kan ile yi gbagban gege bi oro re egbe oselu NDC ona ni won si wa ni isokan bo ti te waju lati ro awon adari lati se afihan emi idagbasoke ati rere idaju pe won se won farajin to nti farada lai nani ilepa kopa ko wa ninu egbe oselu na

e kaabo pada leka iroyin ile okere ile ise foro ile okere ti orilede North Korea ni won ti bu enu atelu ipinu ile America lati buwolu tita ado oju ofurufu si oju ofurufu ti igbalode ta mo si advanced ear to ear missiles ati awon ere oja irinse to farape fun orilede South Korea pelu ikilo wipe irufe igbese be yo da inu fu ayafu sile laarin ekun Korean Peninsula alakoso agba fun ile ise ohun paapa julo fun ile ise ti o ri si awon ilana oketa ninu atejade yi to fi sita yoju oro sita wipe ifowosowopo laarin Washington ati Israel ona ni o je ifowosowopo onitakun ilana koto eyi ti o da soro ibasepo won lai na ni ohun ti won pe ni ti won se apejuwe re ni oro tokan agbaye eleyi to ni se pelu dida how how sile yika tibutoro ekun peninsula bakana ninu iwasi ototo oni North Korea ni won ti bu enu atelu are orilede South Korea yun Lee Jae-myung lori atejade ala fo alapawopo gbe jade eyi ti won se pelu awon adari ajo isokan ile Europe ta mo si European Union leaders lasiko abewo re lo si Europe nibi to ti se apejuwe ipo ti North Korea to di mu ohun papa julo lori n to ni se pelu eroja nuclear gege bi eyi ti o bofin mu lakutan leka ere daraya ilepa orilede Morocco ninu ife agbaye o na ni o ti dabi eni pe o ti n pada bo wa joba yi loni ode yi latari bi kini Atlas yun Atlas Lions bi won se won ko pelu iko olomiran onigba marun ototo yun iko ti orilede Brazil ninu ija ajaku akata ajafagba han eleyi ti yo waye leyi ti yo so ibi ti nkan o gba lori ilepa won ati ipolongo won fun ti idije FIFA World Cup 2026 odun merin seyin re eyi ti won fi yun itan lole bi orilede ile adulawo akoko ti o de ipele yi to kagun si asekagba ninu ife agbaye yun World Cup semi final orilede Morocco o ni agbo won o ni o fide rin lo seyin ninu ohun to ni se pelu bolu gbigba pelu akotun igbagbo ati irete latari ati ri owo mu si egun iko to wa ninu isori ki lede oyinbo ta mo si group C o na ni won mo won ko ni MetLife Stadium ni gu ila orun Rutherford eleti oje agbegbe kan ni New York Metropolitan pelu ifese won si ohun ti ireti wa wipe yo mo waye leni ode yi alabojuto adari ayo ti orilede Slovenia yun Slavko Viktors oni yo mo gba koso ifigagbago ohun eleyi to je pe yo se afihan aseyori won ninu ilepa won ati ifiyun itan lole ninu bolu gbigba fun ti ife agbaye lekan si egbe awon koko yi to suyo ninu iroyin yi eni ti se minister fun eto abo ogagun feyin ti agba Musa nlo ti yoju oro sita ide to fi soro lati juwele fun aisi eto abo ni ile yi ogagun agba to ti feyin ti yun ogagun agba feyin ti Rabe Abubakar ni won ti jabo pe awon omo iko olote ni won ti gbemi re nigba to fi wa ni akata won orilede North Korea bu enu atelu igbese ile America lati buwolu tita awon nkan ja fun South Korea.

0: o ni subu danu
1: ame
0: oruko mi emi tan gbo re lowo lowo ina ni iranse olorun festus olabameji oye sola woli oyinbo omo oba jesu alaafia fun yin bi mo tin lo nu oro na mo fe pe nsi akesi kan bi omo kan ba je omo to man ja unbi e lole se mo ke beli so wi pe awon omo ti ma ja le yen arungun omo ni won inu o nbi yen o ni dun si tabi to ti e a je wi pe ko ti e gboran alarifin alafojudi agberaga so nbi o ni ah inu o nbi yen o ni dun si
2: rara
0: Olorun ni ki n ba gbogbo eyan soro leni o akori oro na eleyi ti oluwa fe ki n ba I so leni si so wi pe Olorun beere pe ki orunu pi wada brother sister mommy ati daddy ti won gbo mi lakoko yi Olorun beere pe ki o eronu pi wada kini en pe be kilo tumo si keyan ronu pi wada o na ri pe keyan ri ara re ninu aise dede re ninu ese si Olorun aiso dodo gbogbo kori ara re igbe aye ti ngbe to ba wa ko ba wa ko to wa yi pada pe mo se ma o lo tumo si wi pe o ronu pi wada yen Olorun nbere lori o lowo oboda to ngbo mi yen o nbere e lowo sister ti ngbo mi yen lowo eyin daddy te ngbo mi lowo eyin mommy te ngbo mi Olorun nbere fun ronu pi wada ba ti nkegbe laye inu ananu ko le ri be na lai pe na la nkegbe leni o pe Jesu o de lati wa se daju aye yo ri be o anu Olorun yo daju lori e
1: ame Jesu
0: aja ka lo nloro Olorun iwe Romo ri keji le second le keta re
1: nitori na
0: tori na
1: mo fi iyanu Olorun beyin
0: mo fi iyanu Olorun beyin
1: ara
0: ara
1: ki ayin ki o fi ara yin fun Olorun
0: ki ayin ki o fi ara yin fun Olorun
1: ni ebu aye mi mo
0: ni ebu aye mi mo
1: itewogba
0: itewogba
1: eyi ni ise iseyin
0: eyi ni ise iseyin
1: ti o tona
0: ti o tona hallelujah
1: hallelujah
0: eh ke fi ara yin fun Olorun eni to ba fi ara re fun Olorun Olorun ni o ma to ise re Olorun ni o ma samana re ife Olorun ni o ma se iru awon eyan ti e fi ara won fun Olorun ni ebu aye mi mo won ise fe enu ara won iru won ma ririn ajo nu ironu pi wada arakunrin ati arabere to ngbo mi leni emi o mo ruri ajo to rin o sugbon ti wo gan tokan ri o do lare Olorun beere fi ironu pada Olorun fe ko fi ara re fun Olorun bi ebu aye mi mo eh nigba na isin to lohun sin tawon eyan ro yi pe boyo nsin Olorun sugbon to ja yi pe Olorun o ri o nu awon eyan mi mo eh Olorun o le yi pada si o inu oni bi Olorun si o yes
1: ki a ma si dara yin po ma aye
0: ki e ma si dara
1: yin
0: eh
1: sugba
0: o
1: ki e parada
0: ki e parada
1: lati di ti so
0: eh
1: ni iro inu yen
0: ni suru e ma dara yin po ma aye yi e parada lati di ti tun ni ero inu yin eh ki lo tumo si beli wipe egbe buburu o ba iwa rere je eyara iru awon eyan mi to n ba rin ibe ni a ti koran o ibe lo ti rogun akoba olohun lo church yebo tun megbe to darapo mo egbe ki lo ko se egbe okoko okun kon modu eh anu o ma daju lori e o tete ronu fu wada akori oro to ni so wi pe Olorun n beere pe ki o ronu pi wada Olorun n beere pe ki o ronu pi wada ta lori mi ta lo mo ta lo fe ri mi nbi mo sa fun won to Olorun wa ri o arakunrin ati arabinrin Olorun wa mo Olorun mo Olorun ri o beri pe oju Oluwa n be ni ibi gbogbo to ti n wo eyan buburu ati eyan rere ki idajo to de tete yi pada si Olorun ko si ronu pi wada si anu Olorun yo daju lori e yes
1: ki aye ki o le ri di ife Olorun
0: ki aye ki o le ri di ife Olorun
1: ti o dara
0: to dara
1: ti o si se itewogba
0: ti o si se itewogba
1: ti o si pe
0: ko le ri di ife Olorun to dara to se itewogba to pe arakunrin ati arabinrin to ba ti ronu pi

0: ti a ba fe tu oro yen a ri ru awon ti won ra won ni won tun won si gege bi agberaga si olohun ati si eyan anu olohun yo daju lori e
1: amen
0: arakunrin ati arabinrin loni olohun n pe wa si ironu piwada olohun n pe wa si ironu piwada olohun fe ki gbogbo eyan wa si ironu piwada ko le ni ojo eni ati ojo ola ati ijobo orun ti o dara anu olorun yo mo daju lori re
1: amen
0: arakunrin ati arabinrin hey orin ta lomi nko ilu tin lu fun re tin jo si o na ni pe aye o ni pekun se be saye o wa ni pekun eh gbadbeli wi ni o ni ati filele fun gugu eyan lati ku le kan so leyin iku idajo yo wa tori idi e olorun bere fun ironu ku wada e je ka gbo jingu
2: Kimo Oluwa ti yo nile lowo ewu emi awon woli ti gba nile lowo ya ti de woli festus olaba mi ji oyin mu omo oba jesu wo lati tude laye oni mo ji ku eniyan okun wo lodi omo le to fi rona abayo o fa wo lo woli si olara to ki deru onisego owo eri wo lo da pada loju ona serere ni mo lo ti rise an gbowo bibi kalo kalo iru oko to nja o yi ti da fi eyin laye opolopo eniyan to ndara po omo wa ma bo ni pade ele ke lo se teledu ma re gbe kale pelu akori akoko ni na wa agbara olara ni gbogbo tuesday la go meji la osan si meta ni fellowship of the Ebu gospel church amuloko ona karambada be ba tin bo ni tuesday ose yi be ba ti damuloko e bere church babo oyinwo lawo anybody woli festus olaba mi ji oyinwo omo ba jesu atoporo si olorun alaye ni o wa ni kale lati fi family royal today su ipade akoko ni na wa agbara olorun ni tuesday ose yi la go meji la osan bo ba le wa ona bayo la loruko jesu
0: gbogbo ojo tuesday oni yoruba npe ni ojo isegun ndede ago meji la osan gan ipade osan gan niyan akoko na wa agbara iyanu olorun a npe eyin oba a npe eyin ijoye a npe eyin alase ti o fe ko pa ase bo lowo e a npe gbogbo eyin onise owo te nka wole wo awon eyan ma ri ise a npe gbogbo eyin onisowo te fe won fi reyin si apile ti won e ma bo wa sinu ipade yen lamuloko ni amuloko bo ba mo bi tin ja mu loko pe number mi ye won a tun pe laipe yi ko pe mi ma do lo ma direct e anu yo daju lori e gbogbo eyin osowo eyin onisi owo eyin oba eyin ijoye a nreti yin o won fe ri mi ni doju kora ni tete lago mejo emi o ni nkan kan tin gba lo e o fogbon gba lo e o anu o daju lori wa
1: mo
0: n te si waju nigbati a n lo sinu iwe isi aposteli ori iketadilogun ese ko kandilogbon die si ogbon
1: eje
0: nde
1: bi awa ba si omo olorun
0: bi awa ba si omo olorun
1: ko ye fun wa
0: ko ye fun wa
1: ki a ro pe
0: a ro wi pe
1: iwa olorun dabi wura sabi fadaka
0: so ngo bayi
1: sabi okuta ti a fi ogbon ati iun mo eniyan se ni ona
0: iyen tumo si wi pe bawon eyan se nro be ko ni iwa olorun be ko ni oro olorun wura fadaka ta ro pe gbogbo e sa ndan mirimirin ni nbe ni sugbon olorun ni ofin ti e olorun ni ilana ti e olorun o iru igbe aye to olorun fe ka gbe olorun ni tori idi e eyin ara e je ka tete ronu ku wada ki dajo to de anu olorun yo daju lori e to ba ti ronu ku wada wo yi pada si olorun nigba na o ri ojure olorun o ri yonu olorun ko to di pe idajo yo de olorun nbere fi ronu ku wada eja ka lo si inu iwe isi apostoli na mo wa ori iketa verse 19 re ese kokandilogbon ori iketa iwe isi apostoli ori iketa ese kokandilogbon eka
1: pelu pelu igba imo yi ni olorun ti foju foda
0: igba imo yi ni olorun ti gboju se ri nigba ta ba ti meselese olorun o ni nkan kan sisi gbogbo nto ba ndanwo sugbon ni isin o ngbo lori radio o ngbo loju le dejule o ngbo ni le ijosin so yo wa ti imo ni isin o ye ko mo awijare o si o afika ronu ku wada anu olorun yo daju lori e
1: amen
0: arakunrin ati arabinrin to ngbo mi afi ko ronu pu wada ko si yi pada yes
1: o pase fun gbogbo eniyan
0: nibi
1: gbogbo
0: nibi gbogbo
1: lati ronu pu wada
0: lati ronu pu wada o pase fun gbogbo eyan nibi gbogbo lati ronu pu wada arakunrin ati arabinrin eleyi na l'olorun bere lowo re leni po se lori ofe lati ba mi pade lori afefe yi olorun pe o si ronu pe wada o ko se ni kankan to ga to gongo iru nti ari kan ma pe o iru on to ri ko je olorun fe ko yi pada pelu wa to nku ti o ba nti en pe o yen mu olorun fe ko ronu pe wada eh
1: ni sori na
0: tori na
1: e ronu pe wada
0: e ronu pe wada
1: ki esi to yi pada
0: ki esi to yi pada
1: ki ale pe se yin ra ki akoko ituba ba le si waju oluwa wa
0: to gba bayi nitori na eronu pada ke to yi pada ka le pa ese yin re iwe ti won ka yen isi apostoli ri keta ese eko kadilogun re ni nitori na eronu pada ki esi to yi pada ka le pa ese yin re ki akoko itura yin ko le ti odo olorun wa anu yo daju lori e a to pade ni wo jojo mejo e je n pe phone number mi o le fe ba mi soro 080 33 81 82 72 phone number mi ke 080 58 82 80 10 emi ni ngogbe ti mo ba wa gbe mo ti bisi niyan tun mi pe ngba mi mi lo di se nikankan anu daju lori e o e je ka gbadua oruko Jesu
1: amen
0: emi ronu ku wada to toko wonu wa
1: amen
0: o gbadua ori ofe lati yi pada ko wonu seda wa
1: amen Jesu
0: be ni kori
1: amen
0: ka le ri olon ka le kara le tu wa
1: amen
0: loruko Jesu emi yi pada wonu wa
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen

0: da olorun re mo da olorun re mo ni eto iwasu to fi olorun wa fun gugu eniyan lati enu iranse oluwa aje rere Matthew igbekele oluwa mosebi oluso agutan ti ijo no your god chapel awa ni +7 and 8 ayoka layout ni ile funfun balao egbe algon hospital opopona to wa leyin ibadan grammar school malete ibadan akoko tun ti to lati gbo eto da olorun re mo oro fun gbogbo eniyan lati mo olorun lati enu baba wa ninu oluwa aje rere Matthew igbekele oluwa mosebi ki olorun ki o bukun yin bi e se nteti si oro na
1: oga tojo ni se lo le ni iriri ijoba olorun pe ki se je tabi mimo bi ko se ododo ododo be ni re ko je be ni be ko ko se kini ko je be ko imole lade yi ki se je bi ko se ododo ibi ti olo ba wa ayo a wa nbe ibe ni igboro ni ye wa be na la fi a wa ododo ki se je bi ko se ododo ibi ti olo ba wa aiso jira sibe iku jira sibe tabijo sibe poju sibe bi o ko ba gbo do dadi alafi ati wole ba ko ba jo looto alafi ati wole yi tori pe o ri pe mo re ko si wa ti yawo le hu ti olorun ni fashiri han ko si pe ti yawo le fara baba si oro to gbe dani ero ko ma ra pe ki mo fe se le si Jesu wa mo do dani wa o mi gbale wa awon omo re awon se owo re o mo ododo wa awon ti sai so owo won so adoko ato o ba ni won pade ko gba gbo gbo sugbon mu alafia de ba won o ma yero won gba otito omo olorun leleyi ise le wa se oko to wo so oko to gbala lori ile je bi ko se ododo atalafia bi ko se ododo atalafia bi ijoba olorun baba bere owo wa ti ba le leto gbodo laye alafia ti joba tó rìnrìn kúrìn tí ò jẹba ayé tó jùlọ sáyé àlàáfíà kúlẹ̀ àlàáfíà kọ́nà níbi iṣẹ́ àlàáfíà débà nítorí pé ó mọ tí olúwa ń bèrè ó tẹ̀lé ìlànà ti ọlọ́run ó pa ẹ̀dọ̀ ọlọ́run mọ́ àìrí òdùdú náà àlàáfíà wa jọba kò sí ìpayà kò sí ìbẹ̀rù kò rọ́mọ ẹnikẹ́ni jẹ́ nítorí pé ẹni tí ó gbà láàyè ní ṣe alákòóso rẹ̀ ẹni tí ó gbà láàyè ní ṣe tí ṣe ló fi mọ́nà lọ́sàá àti lóru nígbà tí mo bá sọ pé mo mú ìwé dání mo ń kọ́ nǹkan ìjọba ohun tí mo lọ kọ́ nìyẹn léèwé ìjọba rẹ̀ bó tẹ̀lé ṣùgbọ́n tí ọlọ́run ìwà mímọ́ olóró àlàáfíà àwájọba àlàáfíà síkiri àwájọba níbi tí òdòdó bá wà àlàáfíà ọbẹ̀ kò ní pẹ̀kún ayọ̀ ọbẹ̀ kò ní pẹ̀kún àti ayọ̀ nínú ẹ̀mí mímọ́ àti ayọ̀ nínú ẹ̀mí mímọ́ ayọ̀ ẹ̀mí mímọ́ ìwà mímọ́ ẹ̀mí mímọ́ yóò máa ṣamọ̀nà yóò máa darí wà yóò máa gbogbo yẹ wà kò ní sí ipa kò ní sí ìbẹ̀rù mọ́ àtayọ̀ nínú ẹ̀mí mímọ́ àtayọ̀ ọkọ̀ bẹ́ẹ̀rẹ̀ gbọ́ ẹ̀mí mọ́ lẹ́nì ọkọ̀ bẹ́ẹ̀rẹ̀ gbòdò láyè jíjẹ mímọ́ lálẹ́ káàkiri ọkọ̀ kúfọ́ ọgbọ́n kúfọ́ oríṣiríṣi mi kọle mo ba kọle ile ti o ko to adele de ko so mo gbe be odo ale pati igba ti igba o baba wa mo bo se ile ti o ko a mo bo se mo sugbon si awa ti ri bo se ni pe kila mu wa kila mu lo kila mu wa kila mu lo I just said, "Boy, I'm on the way." You have to say, "No." She go or alone, no kuyi pada. Ogu alone, no kuyi pada. If alone, no kuyi pada. Ijobare kuyi pada. Ijobaye rayedi. Achaya dunye mimi mo. Tio baba agbe. Yani riri re. Be of your learn if can if you are our both to talk as about ye Bella Dolo of our wa Bella Maga Mukaba ye Kusota Mulo Oyo ye. What is your work? He said, yes, I be more. Think about the money, KGD. Think about the money, KGD. You might have to book by one more lie. What is better than me? You must have found me. And to Damilola to Sibugo, who my kid did it. Who must buy what's a great. Ewa wo to lo wa se fun mi ewa wo to lo wa se fun mi ewa wo to lo wa se fun mi ewa wo to lo wa se fun mi eyi lo mu mi dupe o eyi lo mu mi dupe o ani eyi lo mu dupe o nigbati mo gba ife laye nigbati mo gba ijoba re laye Buba Shodolo, Ojira Simi. Buba Abaje, Ojira Simi, Obo Odudube. Eni Eze Eka Sumoni. Kukwakoba, Kukbowo. Ozi Itowa Sono. Ayo, Nine Mimo, Uma Itowa Sono. Atayo, Nine Mimimo. Ayo, Nine Mimo, Uma Itowa Sono. Uma Shua Loju, Uma Shua Niye. O ma da gba wa pada ni O ta ni ile ti ako se soro joni ku soro ile o se gbe mo yo to gbe ade bi awa da wa fura ade bi be gbo ba toru e ko so ta le se bi sa ba ku so ta le se Bita ba lole ko so ka se le se ale fi si be ka tese wa ju ka fese ni Olorun fi eju wa lo po na Olorun wa Olorun fi wa ju wa lo po ti a fo wa ra wa se ku lagbara lori wa awon lagbara lori re Baba ma jọba Olorun ta gba ododo laye ile kan baba wi itura ba po ayo e ba po ogbo to do won ko ni do won a ma da je kristian ni nibi ti ododo ba po ori ki se jije tabi mimo ijọba Olorun Je sais pas mon ijọba Olorun Igba ti ba ja ma su wo ba ma si mire Olorun wo na do Olorun E wo bi ti aisuru do tu ba wa de E wo ti wa baje ba wa de E wo ti e ti ba wa de ibo ati o ba ti se ko o te ka fi suru si awa dogbon si nikai awa buwa lowo nikai asira wa tu nikai oruko dile baje omo to se o ti boruko bi je iya ati baba ati re lo so gan o di soro e wa la baje e bo tojo so po be se ebe ba wo iri jaba olorun do fi lo ki se jeje tabi mimo bi ko se po ororo atalafia atayo di na mi mimo jeje tabi mimo wa gbe jo kala mo so ra di le yen pe owo la fe da gbogbo ti bo wi ko ni tubo mo owo ti bori re irun mi ti de sugbon gba ra pe oluwa sabana wa gbati lo iwo olorun wa agbe o to jo agbara agbele wa lori kadi fo bori kan so fu wa kajo ni fu ala so fu wa kuno wa lowo komula go wa ka fi oko wa fo olorun ijoba olorun ijoba olorun ijoba olorun ijoba olorun o pin pa isisi ati le ojo waju a ba pade isisi yi o je ka mo ta mo lani lowo lowo nitori pe aijeje ba oro olorun laye amo ta ba pade amo ta dojuko amo bo se ri a ni simi a ni foko bale aya nja wa niwo gba cha ba tete ronu ku ada ba gbe ki yeye ba o so pe ka roruku ada ni alafia ni ka roruku ada ni owo so do wo ko ni do wo a ma da je ku si le ni nibi ti odudu ba ko ori ki se jije tabi mimo ijoba olorun ni se tabi mimo ijoba olorun igba ti ba ja ma su wo ba si mire olorun wona ni olorun
0: da olorun re mo oro iwasu lati inu ijo noyogo chapel ni asese gboton awa ni plus 7 and 8 ayoka layout ile funfun balao ebe agbon hospital opopona to

mo ni le mi ti n gbe abi o si n to si e ba n fi le mi rent e wo agent o tin fi le rent ti pe wo ile temi na fi kun e to n fi rent ba n fi rent se wa mo pe yo di agba ko le ta ni o wa da agba ko eni ti o ra wa nsan inu gbiyanju inu gbiyanju pe o ta ko mo wa nbe lasan tori ara nile ka mo ra won eyan gbe be ba n fi rent o ebi awon tun tin fi rent ta n we ni ta fi rent fun awon to fi rent fun na nu mi o se ro pe won bi awon na ni as kidnapper igba won dagba won di kidnapper o nu gbiyanju ati je isale oro kan nu inu gbiyanju ati je won ki di kidnapper o olorun lo mo iye ekelo boya kokko tin wo kokko se ni le yen nu awon eyan soro awon ara adugbo soro awon ara adugbo soro boya kokko tin wo kokko se ni le yen niyan o won se fe ti won ko ba eni eleni a fi se gbere pako lale a fi se gbere pako ka le wa nipa ogbon agenti mo jeri e ko gba gbo commission tin pe kini kan commission legal fee legal ti mo siro ti o poju owo le gangan lo onile gbele le ni 120,000 gbogbo fee o wa gun ile wa di 250 gbogbo 180 yoku nko agenti onu e wo bi esin ni eleni de eni to ko le re dede wo bi te esin de bayi egba won ti e wa si ofin tore mi ko fagba janu pe ye egba ni yo sa mo pe kini kan we na ba si kan mi won ni ignorance is not tenable pe is not kini kan to in court is not tenable in court mo ni a kilo de ko mo tele to ba je ko mo pe bi o se rinu se won mo pa tan wa gbale pe eru nkan ibanuje baun ni won fi danwo ni ta wa la ribu bayi se agent la ribu ni abeni to ko le ti e le jeje to ro pe ara ni le kile o kan mo wa nbe ko mo mo ku gbegi agent ba n gba yan si agent se gba yan si ogbon kini won ba ti da se n pe eni oro o ba ni pera e lokunrin beyin o ba subu ki meru di rara o boro ba bojugun alohun o leran ko seni ti bi mo re ti o so njuda si rara eni kan o ni bi mo ko so kidnapper ko ni bi mo ko so lole o abe ri o le gbe njori o le banji o le gbe njo o le yemi se gbo ri rara won ibi mo ki won o so lole ko seni ti o bi mo ti o so ni gbomo gbomo kidnapper oririn ni gbogbo e ba ni wa ni mejila ba lo meta la ba mejila ba lo sogun ba ba debe ni keta ba ni ka lo ka keru keru ka si bo le pa o lo o bo mejita ba lo sogun nu to ba oju ogun ni keta ba yan si o wa ti doju ogun fun eni to ni le baye agenti awa le pe agent lo so doju ogun se agent mo pon ti an wa gbale pe kidnapper ni abi an ko sori won okuku ko sori ama at the end of the day kidnapper lo wa gbale onile ali jasa o le sane la le san ti eni to ba se renu o en ho ba se bi na ali jasa o le sa bi la le san I really wash ati rere ati bibe gbogbo e lo lesan esan kan o se se fe nikan afi n to se kin wa lesan je fun landlord to kole ti o ni gbadura ko wo
kele se fun agenti to n ti gba gbo commission lori e ti o ni gbadura ko ma tun gba todun tin bo e n pe te o bi tun bo yo tun be olodun ba se se to ba ri so to ba so si de nu ko le awon to se se gba yo tun gba commission mi lodun tin bo e mo o di annual income abi pelu gbogbo afokan si hun e wa wo bi to yori si ta wa loye ta lo mura e ta lo mo pe bi o se danu rara o ko se ni to mo pe bi o se danu ko se ni to mo pe bi o se danu amo ti da be adia fun irajoko to anu lori eto lale e arakunrin kan to nlo lenu ise ojojo je an jade lo le ni eledumare di jade wa ka ma pade agbako o n jade ni me 18 lenu ise ni o ki won se re ko pa ki won pada abadan loju ona laarin meji nkan sele ti won o ba game fun ko le pun lo ilo to n lo nkan mo pada wale mo n lo ki n bo ni o so to ba ni yawo nle mo n lo ki n bo ni o so fo bi o eh mo tun lo loni bi n ba de yo tun se promise awon ti o se to ba de a lo de kolo mo je o kan wa a feyun a fe sokoto anu loni a lo de oni ba wa o a lo de oni ba wa lase olohun oro buruku to nterin arabirin kan bimo o ma koko to bi nanu o se mo boye eyan se mo yayo mo ko oluwa se o ha oluwa se o o de fowo sunogiri gbigbe mo o oluwa thank you god thank you elede yowu to ba wo je o le jede bini ede bini se le yi sineke abi mi mo eh sineke na ni igbona oju ona na si ni pe oluwa o se so lede won pe on ti bimo o odun kini odun keje odun keta n gba tomo ore ah o ti se mo abiyamo ati wahala mo bi dele oko ti o tete royun ni ogunde gbogbo ori oke ati ti wetele pata ni o to ile alafa ile adam se eh gbogbo odun tan toro re o sa fi biya ni orin arabirin n bimo egba o se bimo won keku ewo omo inu won dun won sadura fun pomo o ti run digba se an pe kese baba se bimo la se mo boyo le rin abole soro egba ti n di osu marun osu mefa ti eh ohun ti e la pe omo n se omo isin soro o da se an pe ma tin de bi osu mesin yo reti ki omo ti ma dide ko ti ma wa njoko kan na ba se gbo mo joko iwo jolo tan ba se gbe joko iwo jolo odun kan iwo jolo ah odun keji iwo jolo lo ba mu kan keji lo ba bere ni ajo ni saka ori rin ajo n gbo omo ti podun mefa ori rin ajo lo to ese ba solo to ni ka pe mo nbo e je nroja tin ba to jade adesoye omo to so lo nkin lo ko baba kabiyesi baba e kerin olubadan ti badan baba ade bayo akande muretado eh baba ni ko ba wa nbi oni o pe muretado I ma fi mi lenu ati pe kabiyesi baba o e se pe fun wa lagbara olohun ntin be lokan yin o wa ni mose la se olohun la se olohun e je nroja tin ba pada to jade a wa te perepere to lale adesoye omo to so le kan si lo nkin yin o

Aloye igba ti a fi sele yanjo ni won ki mi lotun lo si mo rawon eyan tan send kini won happy day fitri happy day fitri happy day igba ta se christmas won happy christmas many happy returns of the day mo ni oda e seun igba ta se easter happy easter mo ngba gbo happy happy eh happy World Cup bye happy World Cup me ti re to send the happy World Cup si mi to rodun kan ni femi an be bye gba ta n wole ibi to ti kan mi ni sinu ti mo fi ranti gba ti an wole ti kini fe bere mo ri awon Qatar won pray won duro legbe kan won se brickiti awon Switzerland won duro legbe kan won se brickiti won pray kalukun pray Olorun se mo ta lo lojo o ta we da o ti mo Switzerland this is score kan by penalty o o le je pe Qatar lo wa ma tun score meji ti o di 2-1 ti Qatar o win ni awa o mo a nro gege bi eyan amoye Olorun ta lo ye hey eja sin gbere pako gbere pako ni bi ti mo mu nlo mo so fun yin a si jo ma soro lori e te ba gbo tan awon pori social media o sire se nlo mo ri kan to le wulo fun mi ti mo sise le lori ngba ta awon ara adugbo soro awon ti won kidnap aseko ti ipe ti rent ile onle nbi ti won rent e si olomi olomi oleyo abi ki won pe be ayegun oleyo ko ti won ni ko ti ipe rara won ni ko ti ipe ti won rent ile sibe pe e de kan ti so ke ko so si josu kan lo ni ewo do ti le ti wa nbe ibi ti ta loye ti wole nu o ewo gba ti ile ti wa nbe awon kan ti gbebe won o ti lo soja go soja kon ti won o ti gbebe ti won o ti lo ko se pa aye boya ti won fi lo na ni pe eh kini omi se nlo ebi to nse kini si awon eyan complain pe kini kan e jade nu le ni o e jade nu le ni e jade nu le ni o this is change agent ti n ba mi handle mo ba lo mu agent mi to mu won tun increase owo gan pe se elo le nsan tele e bayi ni nisin eni to ba le afford e ni o wa an tan le afford e ti an de won be agent soro won sign agreement iro ko si to kan won ni so fun eni to fe rent ile iye ti on le fe gbe le gan won kan si total packages 1.7 million ile owo to ko duplex 7 bedroom flat in John total package 1 year ni 1.7 million anyway awon eleyi ngba 10 million won gba 50 million fun ransom tele nbe ti en wa ile wa ni 1.7 million ti mo ko sai de yoya ibe ta fe location ta fe lo nsin ibi ile wa won change location ni ro pin se se bere mi mo investigation se nlo won ni kini building material dealer ti riri Bishop Philip lona se nkan na mona tan be Alhaji ti ani amu ngba yen won lawon people na ni won sise yen I'm not sure yet but it's still hypothetical te ba ti lo suku te ko kini nti mo so won ye pe se hypothetical just suggestion pe bo se ye ko ri niyan it's not yet proven won lawon people na ni won gbe Alhaji Dila ona mona tan ko ti pe 2 months o ko ti pe 2 months mo ro pe wo ti an ri gba nbe won gbo we po tori won ni bi ti an ko si pe oro loro fe ma dun lenu mi mo nbo mo fe ka egbo eja fi se gbere pako eja gbo n tawon ara adugbo wi ngba ti won pada tawon ijoba pada gbe caterpillar mo ti gbe bi tawon olopa nijo sejo monday mo gbe abijo saturday to koja ngba tawon olopa lo sibi leyen ti won lo wo inspection ibi tan ti se kini ni nkan kan
apadabo inspection awon olopa caterpillar lo de o caterpillar wole egbon tawon ara adugbo so gbere pakonu lori eto ta loye lale yi

0: ju.
1: Mi o ri yin lori Facebook. Enu e wo bo se sele. It could be anybody o. La bi oni kangun sodo wa ni o. It could be anybody o. E wo bo se sele. Egbon tawon ara adugbo so ba n wa seyin die. Mi fe kan miss anything. Ba n da wa seyin die. Mi fe kan miss anything. Mi fe kan eyan miss e. Mo fe ka kogbon to wa nbe ni. Ejo ni mo se pe ngbere pako o.

0: running o le daka bibeli o ti eri na eri un to sunmo elomi o ri na eri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe nija aisan airina dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe nija oju mu ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fin se itoju nipa ju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kankankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya won ti si abe sibiri na ti e won se se ni abo ti pe sibe sibe na o firi na dede wa ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dani ero bani soro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-688-53 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opopolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero ba ni soro te ma pe ni si ni 090-488-688-53 alaafia loju o
1: Lagilu FM 96.7

0: emergency si mo lo wa loni re o ojo keji dilogun nu osu karun getting to a month now getting to a month now omokun ikan mo iwa to struggle lati gbaye kila aje kila amu mo ro pon na ti niyawo esumo kini esumo bi esumo bi o na ti niyawo abajo tere yen fi po to be ati je ati mu igba ti oro ina kan kan je o le ma se ise eto ko wa ku wo pe ki lo fi ma support family elo fi mori ajopon oda eje ma so ma trailer ati lo ati bo en sa ma ri nkan kan mu dele eyun lo tin se lati bi ojo mi lo kan lo ba di mi eti on ba gbera lenu se ati je ati mu ah won fori lode eko egba won ede bi interchange sagamu lalalu o akotupu ebi to wa ja si ni ta mu wa e oni mo pe ni emergency o nto e di emergency re o le lo ti won lo bana bana bana bana le lo ti won lo bana bana bana bana bana so na eko ni me 18 awo ko kan be si ja titi ya ya ya ya ya ya ebi ti driver tin du so to du so si won fori gbagba won fori gbagba gun won fe ye pan won iwa ba gbeyanju pe to koju o ma re bi gbogbo ara logun e o gbeyanju pe ko won yan bo bana bana ti ma to nse ebi frame lekun bo se mu leyin mo gbogbo e to mo ti lenu excuse ma e lo sori Facebook kin ti mo nwe o le ye yin ha opolo agili titin se hati hati nkan se bele ta si opolo tin gbere sanle enta mo npe ni jamba mo buru ko se be ti o le ba ni ko se ni ti o le ba ko ni ba yin ijamba o ni se yin ati nu ile atoju ona ijamba o ni se yin e lo sori Facebook e ri nti mo nwe ebe ti kini sa yori si ni pe arakunrin ibara re nle awon eyan sugba e won gbe jana jana jana odo hospital ni sagam egba to de se jana hospital sagam ni gba to de be ti an woju e fun bi ojo meta ni won ri pe apa o le kan bi e lo si gbobiri we gbobi orthopedic hospital leko bo se de gbobinu
1: beni
0: se wa lori Facebook se n wo ti mo nso mo yi wa lori dubule de ba se nsoro yi o wa lori dubule yo ba nsoro o wa lori dubule ju ba di ba se nsoro lowo lowo yi ati wa ti wa gbiyanju sotun so si iran lowo eh
1: mo la ti ta won kan re
0: e ti ta gbogbo nkan property everything
1: itoju na ni a fin
0: e soro si kini e be we be mi se nsoro si
1: ati ta awon nkan re
0: patapataku
1: patapataku si ran kan
0: o wa ni bayi
1: so itoju pe bed o nje nkan kan ogun ni a fi se ko si nkan kan ta ti etun le mu ta mo
0: ejo eyan mo wa ti sa wa ba Olorun Olorun dari won soko to anu mo le mo lawon ti Olorun to ti mi t'Olorun le lo fun mo yi wa lati dede je yen pada e je ki mo yi wa gan o ti e ba n soro e lo sori

0: baba e je ki awon eniyan o mo yin
1: oruko mi ni Muslimuddin Alamode Yakin ti o ba yin masiya fa la lupo
0: e dakun ki le mu wa gege bi imoran ti o je anfani fa awon eyan wa
1: ti mu wa fa awon eyan ni oro nipa bi alijanu se mo yo awon eyan lenu
0: to bo la se mo bi alujanu yo eyan lenu
1: ba se mo pe anjanu yo eyan lenu en to re ba tin tasi tan wi oro suna omo tin soro yawo oro tin tasi to ya to ti gbogbo eyan tawon eyan na ri pe oro yo bara mo mo ire ni be alijanu yo lenu
0: ti a ba ri eyan tin da soro tin sa paper sa kankan e da ko se alujanu na ni won yo lenu
1: nigba mi o mo janjanu tori pe orisi meji ni e to je ta mo opolo wa bi awon mo to mu kolo bi awon ti won se afato latara pe to le kolu opolo ti o bo opolo je iyan na wa lo to so mejeji na la ntoju sugbon e to le je ta lalijanu ninu isesi e ri pe o yato ninu isesi bi ko mo da soro bi ki o mo foso re bi ki o mo we en to ti dagba to ti to yawo nile ti o ni we ko ni foso ta ma ni o foso yo ni ko ti ya bi ko mo sun to je pe won gbiyan ko ni jamun yo sun loru o le sun lasan sugbon loru ko ni sun lati ko to je ka won yan sun won ni sun e mo da won yan lamu
0: ti eyan ba n jenu wuje wuje ti kan da soro ti o se kankan iye ti ni owo alujanu ninu
1: nigba mi a ma lo wa alujanu nu nigba mi a si

0: o ma wu mi ki ma gbo oro to ba ti ni se npa bo se wole o ma ya mi la gangan so en ba gbo bo se wole ri ona ti odo ti kini crypto ko ni
1: se crypto ni
0: ati online business en ba tun wa gbo ti forever na ara mi wa bale wo
1: e mo pe nkan to le je ki inu iyodun lasiko yi ohun ni ku ni extra sources of income
0: okay
1: to ba cash out nbi to withdraw nbi to withdraw be yen to withdraw be yen ko ni si pe mo broke nkan to ma dun mi ju ni pe awon opolopo awon eyan wa osogun dogoji ni won wa
0: ti o se kiakiakia kama ti o kan wu mi o ti o ko ra jo
1: osogun dogoji o wa sise ko to jeun iwe ni mo gan so o ni work and pray ko ni pray and work work lo kokon fi si waju
0: okay e ti je pe ise to ba wa lalubarika
1: ni because te ban gba du aso olohun
0: se re lalubarika
1: o ban kokon lowo o
0: gbodo ba se lowo eyan
1: iyen ni nkan to le mu ko ye keyan la
0: okay
1: enikan o register o wa ni e mo ti wo video nsin o ti dose meji ngba wo ni mo ma withdraw owo mi mo le owo e wo oni e owo ti mo
0: owo video to
1: video to hun wo o da bi ko hun kan waste time and data mo ni e to ba fe se mo stop e awon ko to pade mi lori radio ko to wa darapo mo mi nu group awon video to tin wo danu yen e lo lo ti gba me o mo dun to tin wo video danu mo wa pe e si nkan to fe fi la to fe fi sori ere oni o ti peju osu kan no this January 7 2025 le be join e won dey ni nisin ta ba ti pe 1 million user on my list at 0.5 ejo se yan le fi dollar wi naira ki wa se pe eyan withdraw le kan so iye ise te ba wa nse lo so osu leyin ti won ba ti list coin yen o ti yeyin gbogbo video ta wo yen ohun lo di coin leyin ton ba ti wa list coin yen lo so osu iye te ba wa se ohun le mama gba ejo se ti ori eyan ba to ba straight ejo so gbodo ri pe se ko gbodo ti ri ojo waju are pe aye ohun ti da
0: eya
1: nkan te mi gbe da ni niyan pe ka ma wo video lori phone wa nkan to mo wo yen ko ni ko ma wo but ninu app te mi polowo yen kan lo wo video
0: ko ma je awo danu
1: lojumo ko fi ri nkan mu wole o n sise ledun gbe ni
0: apostle of grateful viewing
1: eni
0: apostle Olumide Awolowo bayi
1: beni mi o da nse leader to nje onimotare ni nikan ikeji ohun ni business 45 ta bere last week oni lo pejo mejo
0: se se fun mi
1: ti
0: mo
1: ro gba nbe ni te ba kale en follow papo asumo yin tori mo busy o je kin le raye
0: ba n follow da ku ba n call me ba se follow
1: o godo tun ti awon eyan se tun ra won wole yen tun ti ni nkan be yin oni se se kankan mo e lo sori chrome browser yin elote prosper ninja p r o s p e r 9
0: prosper ninja
1: beni prosper
0: p r o s n i j a ninja
1: you know 9 ati j a
0: d ninja ni prosper
1: beni prosper ninja
0: o le tete yawo yan be a number wo
1: tabi ke wa si o ke lo send the message si mi lori WhatsApp 080 080 33 33 59 59 60 70 70
0: jo WhatsApp message
1: ni kan ni ma pe mi lori WhatsApp
0: message kini kan ko si WhatsApp message
1: kan ko send lagelu
0: lagelu
1: to ba ti je emi a wa bere lo pe se o fe darapo mo group mi ni 015000 080 yen ni kon lo fe se
0: e te ba tin soro e ma explain yen
1: 080 33 55 9 60 70 080 33 59 60 70
0: o ti le ti pe
1: olumide awolowo loruko mi same number yen ko to di pe
0: 080 33 59 60 70
1: e se oju oni ti gbogbo wa
0: good you

mi yi de o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si ton se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba nbari e wa ni ona ayewo lana irin se igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete ni badan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 0803381008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma ndoju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon bi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki fo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara lara be yan ba wa nse gbun ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba de bi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masumasun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 0803381008 ati 0701821111 alaafia ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati ka dede nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa ni badan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti de ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo ni badan 0803 881008 at 0701821111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni tewa oroko bi opa ilu alaafia ara wa koni gbadanu gbu bi elubo

ọpọlọpọ ọmọ Nigeria nile wu nwa wọn fẹ wa si Nigeria ẹgbọn ohun ti baba wa Ade Ruwa so nisin wọn la wọn ati senator lọ jọ ngun keke ladugbo awọn tu jọ joko ni park wọn tu jọ rojo ko gboro je Nigeria nbi convoy ma to lo rerere mo si bọmọ Nigeria kan soro leni to ni pe ile wu awọn wa pa awọn fẹ wale ama ẹru n ba awọn po

mo ṣe rawọn pe e ma binu ati dibo teni tan Tunji Oyelana and the Benders egba molisha bi o tu kanrin fun awon egba molisha.